0: BI aron masuta ang tinuod nga kahimtang sa maong proyekto.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Andos balita, andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos balita, andos balita.
0: Gi-question nila na Senador Robin Padilla, Senador Alan Peter Cayetano o Senadora Pia Cayetano kung aron ay tinuyo nga motibo sa mga reklamo nga giatubang sa pipila ka mga senador atol sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panahon sa usay, gipadayag sa mga senador ang ilang kabalaka sa mga kasong giatubang sa ubang miyembro sa Senado. Lakip nini ang kaniyatong pagkabilanggo nila ni Senador Jenko Estrada o Senador Rodante Marcoleta. Ingon man ang mga reklamong gisangat batok nila ni Padilla o Alan Peter Cayetano. Kisikutan sab ni Senador Alan Peter Cayetano ang investigasyon sa National Bureau of Investigation o NBI kalabot sa igingon nga mga irregularidad sa pagdumala sa 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano maoy nagsilbang chairman sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee atol sa maong torneo.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:05. Andos balita, andos balita. Balitang internasyonal. Andos balita, andos balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang internasyonal, giandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mango stem product. Nga gipakusgan kauban ang astasan tanan organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto. Para makaangkor ba yung panglawas tungod ang astasan baratulang, ang astasan mapalit dire sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon mapalit kinis sa Boutique Agel o Lorraine Drugstore.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:06. Andos balita, andos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Andos balita, andos balita.
0: NVIDIA. Ito nga ang listahan sa mga buyer sa Asia aron sumpoon ang smuggling sa chips ngadto sa China. Samtang ekonomiya sa China mihinay sa 4.3% karong ikaduhang quarter. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, hala sige Handos ug labyog sa mga balitang internasyonal.
1: Handos balita. Live report.
2: Daan salamat handos tabi tay utsog sa mga suking tigpaminaw. Gilunsad sa kumpanyang Nvidia ang mas strikto nga whitelist nga nagbawas og kapin sa katunga sa gidaghanon sa ilang mga customer sa Singapore, Malaysia ug Japan. Gihimo kini sa kumpanya aron hingpit nga paggangon ang pagpalusot sa ilang mga gamhanang AI chips ngadto sa China pinaagi sa tigpataliwala o proxy. Samtang sa laing bahin, opisyal nga kitahibalo sa nasod sa China, ang nga mihinay ang ilang ekonomiya ngadto sa 4.3% nga pagpatubo karong ikaduhang quarter gikan sa Abril hangtod sa Hunyo. Bisan pa man sa kusog nga export tungod sa kalibutanong boom sa artificial intelligence, nagpabiling gyapong dako ang babag ug luya nga pagpamalit sa ilang mga lungsod ug ang crisis sa real estate. Gikan sa luwak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan na may tinubdan sa mga labas o tinuod yung mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42. Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42. Handos Icon sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:08. Andos balita, andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Andos balita, andos balita.
0: Kapin 30 ang namatay og labaw sa 260 ang naangol sa bagong airstrike sa Estados Unidos sa Iran. Alang sa kompletong detalye atong dawaton na report ni Handos 25, Mary Claire Babor. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, ala sige Handos og labiyog sa imong balitang internasyonal.
1: Handos balita. Live.
3: Live report.
4: Dagang salamat Andos Labinti Utsuk sa mga suking tigpaminaw. Niyatong Miyerkules, Hulyo 15, gikumpirma sa gobyerno sa Iran nga kapin 30 katawag namatay tungo sa sunod-sunod nga airstrikes sa Estados Unidos sa miaging mga adlaw. Labaw sa 260 katao sabang naangol sa maong mga pag-atake. Sumala sa Iranian Health Ministry. Dagan sa magbalitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan.
3: Balitang International. Handos balita.
0: Mesa ka na sa kapin, 4,700 ang gidaghanon sa mga namatay sa magkasunod ng mga kusog ng linog ng amigo sa Venezuela niya itong Hunyo 24. Sumun, hingkap lagi human sa maong kalamidad. Kinumduman nga ang magkasunod ng linog maoy hinungdan sa paghugno sa daghan ng mga building o mga pagka... tabon sa tanan ng mga sadaghan ng mga biktima ilalom sa mga nagunog ng mga istruktura.
3: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
3: Handos balita. Balitang sports. Handos balita.
0: Yan ang masunod nga balitang sports. Gandos ka na ito sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumara nagdambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract. Ang mga sagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-sidentifical, antibiotic. Teori ka doon na kinilawrik ang sed nga makita sa VCO. Iaplas lang kini sa piktado nga parte si mong lawas sa ubanan og masahi. Shiva Essential Oil ang haplas nga motog epektibo. Shiva Essential Oil, diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Buyag sa Labuyog Karinal ug sa Malabuyog Cebu sa Bet sa Restore in front of Neo Malabuyog People's Palace.
3: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
3: Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong balitang sports.
3: Balitang sports.

0: atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang ditribayo, first and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty. Wow. Kung ikaw gisubawan, giubo,
1: may plimas.
0: Adunay plima. Walay undang paghilanat. On and off.
1: Yes.
0: Trangkaso na na.
1: Inom nagditribayo.
0: Husto. Kay tungod sa iyang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
1: Nya, naa kay hipabi. Napo kay hipasi. Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung naa kay virus sa imong lawas, inom ka og ditribayo. Kung matag adlaw adunay virus sa imong lawas, matag adlaw pud dipatyon sa ditribayo.
0: Very effective.
1: Kina tungod sa MCT nga naa sa ditribayo, Sir GP.
0: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
1: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin naa na tanan sa ditribayo.
2: Ditribayo! Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang ditribayo, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo!
0: Ang ditribayo gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
1: Correct. That is because of the thermogenic effects, Sir GP.
0: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpalab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in ditribayo, wa jud ni side effects.
1: Wala gyud. So muna na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
0: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin ana sa breast milk in the form of lauric acid.
1: Correct. Ang nakalindot dyan sa ditribayo, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
0: Very safe.
1: O dili mamatay ang mga good bacteria.
0: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa ditribayo. Monay innate intelligence sa monolaurin.
1: Mana na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
0: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
1: correct,
0: imonolaurin na nimo, ana-ana sa ditribayo. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain ditriba ka, nagabustra sa imuang immune system o sa ditribayo?
1: Oh, mag-ditribayo jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard. May police station pa jud.
0: Kana.
1: Pero kung plain ditriba ka,
0: awa ra.
1: Police station ra imo ha.
0: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa ditribayo over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
3: Ditribayo.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang ditribayo nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: oras sa Pilipinas, alas 8:19.
1: Handos balita.
0: Mga handos, kini mosunod nga balitang showbiz. Gandos ka na to sa Ayo Sabon Beauty Shop. Abago sabon nga pambagwapas, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pambagwapa nga dilisig sa panit. Magapaputi, magapahumog o magapahamis sa panit. Aduna yung bukide oil nga nagdala o vitamin L, lecithin, collagen, manotrains. Nga maoy mo paputi o mapahamis mo kutis naturally. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Isayongan mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drag Store.
1: Handos balita.
0: Isab kini musunod nga balitang showbiz. Gandos ka na to sa Epar Motors Himalalod. Nagbaligya sa mga barato, pulido sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karon aduna sila pinakabag-ong klase sa mga motorsiklo nga mong Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, naimutang diha sa Main National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa crossing Balaas, gipanag-iyo ginumala nila ni Per Garapel o Gina Garapel. O ban silang anak si Doidog sa Paris nining si Bing. Samtay lang nga mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, nga mao sila si Jan, Jebel Oil Tope, Virgil o Bert. Alang sa baratog pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors Himalalod ang tubang niya na mga kahandos.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:21.
1: Handos balita.
0: Karang maghandos sa detalye na sa ito ang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: oras sa Pilipinas, alas 8:28.
1: Balita.
0: Okay, maghandos. Kato mga tag na o balitang showbiz. Gandos ka na ito sa bus, abloy, vulcanizing siyap, bulkit sa ligid o mualayan siya ta sino nga mga motorsiklo. Naimutan diha sa Manational Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus, abloy, vulcanizing siyap. Iyay panag-iaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Ini mao nga tulumanon nga handos balita dungan kini nga madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Gawas ni ana sa tulo ka sibianan makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Good morning. Gyud sa tanan to makaigsoonan karon nga naminaw nining attack na ning kabundagon mga bay maghandos gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan. Pinangaluhan sa tubabtikon nga mahan itong lungsod sa Tayasan nga mao sila si Mayor Ben Roberto, kauban ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members, tanan nga mga department heads og empleyado sa presidente sa lungsod sa Tayasan. Pinangaluhan diha nila ni HRM Otto og Piso Manager Chris Meramires, kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilirin. Tanan mga kapitan, tanan mga barangay official sa tanan mga kapitan itong hapirusong tanan kay limitado itong oras mga bay maghandos. Pinangaluhan diha nila ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Dagley, o kauban ni Ma'am Marley Benjula Tumabtikon nga presidente sa mga barangay secretary treasurer silang asosasyon mga bay maghandos. Okay, bago lang sila nakapahigayon o monthly meeting ang mga barangay secretary treasurer isab ang mga kapitan sa ilang liga ng mga barangay mga bay o maghandos. Sa itong gilantaw na basig doon ay mga kaigsoon na itong meeting baya na minaw sa itong katulamanon sa handos balita. Okay, hindi adyo naglantaw na si Naim Dan. Okay, Naim Dan. Matubato ni Naim Dan. Good morning po. Ma'am Lee sa ganag-ganag. Good morning. Matubato ni Ma'am Lee sa ganag-ganag. Katawa si Ma'am Lisa. Unsa kay katawa ang Ma'am Lisa? Sige. Arito sa mga importante, may nang danong pahibalo mga bay. Kay importante itong mga pahibalo, katong hatagan o pagtagad, dinigatak na nining kabuntagon.
1: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
1: Public Service.
0: Gay pahibalo ang tanang pamilyang nga bahandi og militante nga si Bay Balbor, bahandi militante mitaliwa na sa lain nga kalibutan nito nga Hulyo 9. Samtang ang haya ana karon sa panimalay sa igsoon nga si Bay John militante sa Palaslan, Tayasan. Ang lubong ipahigay raon niya o ipahibalo raon niya mga bay bakandos kon makasabot na ang pamilya. Ang napahibalo ini ay ang anak nga mao si Day JJ militante anak sa namatay.
1: Public service.
0: Okay, pahibalo mga bay maghandos. Karon nagtapok na rito makaigsoon na diha nga mo appeal sa Agresinso nga orientasyon alang sa gipaygayon sa DE Tayasan o sa Land Bank. Kay ubos kayo, mubo kayong porsyento sa muhula mo alang sino nga dugang nga pagpalambos sa pagnabuhi sa natad sa panguma o sa panagat uban pang mga patigayon. Timani ha? Karong alas 9 mga bay maghandos, orientasyon ron sa Agresinso nga pahulam sa DE o sa Land Bank. Katong nga pahibalo, gikan ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. kon mas na ilang Bus Dudoy.
1: Ronnie Librado.
2: Dos Balita.
1: Public Service.
0: Okay, pahibalo, gikan sa LGU Tayasan. Pahibalo to katong makaigsunan nga naka-training, nag-tista o niya wala pagka-assist. Ay magkabala ka kay 100% libre mo. Tabangan mo sa LGU Tayasan. Ang inong buhaton, bisita lang mo diya sa LGU Tayasan o pagkita si Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilirin.
1: Ronnie Librado.
2: Dos Balita.
1: Public Service.
0: Okay, maghandos. Ang LGU Tayasan karong nga bulan na nagsaulog kini sa Nutrition Month 2026 kauban sa Tayasan Primary Care Facility. Doon na sila kalihukan. Karong Holy 18, so ipagayon ang mangrove planting diya sa Palaslan o sa Tamaw. Pagka 22 o 23, himuon ang Rescue Olympics. Nga mao kini ang pagpalig-on sa kahibalo o kaandam sa komunidad bahin sa disaster preparedness o emergency response. Pagka Holy 24, ipagayon ang lecture o nutrition and environment o NutriQuest Bay alang sa mga beneficiaryo sa Porpes. Unya ang mga participante ini gikan sa Barangay Banga, Matauta o Magtuhaw, lakip ang uban pa nga mga inahan. Ang nagpahigayon sa pagkalihukan ang Tayasan Primary Care Facility. Sa Huli 29, himon ang Best City o Gulayan sa Poblasyon. Uban po ni sa pagkignabaya yung sa DA Tayasan. Samtang sa Hulyo 31, tapuso na, tag-open na ang Nutrition Month. Ipagayon ang Culmination Program. Unya, doon na sila ay Jingle Contest, nga gipasigdaan sa Lido. Yun sab, doon na po ay presentasyon sa cluster sa mga lokal nga pagamhanan sa National og Ahensya. Ingon man Zumba Dance Contest, mga bay o mga gandos.
2: Ronnie Librado. Dos Balita.
1: Public Service.
0: Dogang pahibalo, adunay laing

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Service. Okay. Ado kang pahibalo alang sa mga residente sa Tayasan nga doon ay pagayon nga psychiatric consultation karong Hulyo 17 mga bay o mga kahandos. Okay, oy, ugma na din eh kay kuha naman taron, this size. Okay, pagdali mo ha. Kamu nga diha nga doon na mo imurag nagduda mo siya ng pangisip ba nga mulantaw ko sa kong asawa, nakagwapa man eh. Hindi matuloy siya gwapa niya. Uban po, lanta ko sa asawa. Wala naman na magkagwapo. Mas gwapo mata ko na hibala gani, ha? Sige, palantaw. Sabi tama, joke na mga bay. Pag yun eh, tinood din yung mga bay maghandos, ha? Okay, ugma. Usa ka psychiatric consultation. Tabo diya mga bay maghandos diya sa Tayasan Primary Care Facility. Uban ni psychiatrist, Dr. Gerard Yap, mga bay, mga kahandos. Sa katiman eh, ha? O doon na mo yung mga problema. Kay available yung mga, doon na sila yung mga kwan ninyo, kanangino nga, magkapahimulo sa mga nang budiya. Doon ay mental health check-up, counseling, o psychiatric consultation. Okay? At yung maniha, o mga adlawa, diya sa Tayasan Primary Care Facility, pagkitaan lang si Dr. Carl Gerard Yap. Doon ay mental health check-up, counseling, o psychiatric consultation.
2: Balita. Public service.
1: Samtang agad to nagproblema sino ang pananaw kanang dunay katarata inong nga mata, di ba ka teridium? Wala mo mga bay, bisita lang mo sa Lalbertad Primary Care Facility. Nakay dito, ay lista mo dito dayon nga hulat mo sa tawag para kay kada bulan si Congressman MMAY magpadala ni og napulo ka mga cataract patient dito sa Eye Hair Foundation para nga maoperahan mga bay sa katarata. Niya ha? Ako ni balik-balik yung pahibalo. Niyaging bulan na ni pahibalo na to. Kini salamat mo mga mao mga pahibalo mga bay gikan usab kini sa page ni Congressman MMAY. Og salamat usab sa optiko natong Tayasan Care Coordinator dere sa lungsod sa Tayasan nga mao si Boss Diboy Hinoo.
2: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
1: Atong ipanglantaw rin ba siguro na pa yung mga pagtimbayas doon makaigsunan karon nga naminaw nito katulaman nun ang handos balita. Kadyot lang ha. Atong lantaw rin ba siguro na mga pagtimbaya mga bay makandos nga wala ito mabasa. Atong basahon o hatagan o pagtagad mga bay. What's up? Good morning, ni Ma'am Alma Escarpe. Okay, debhebalo. Okay, salamat ni Boss Diboy Hinoo. At umabtikon nga Care Coordinator nito nga lungsod sa Tayasan. Okay, matupad ni Boss Diboy Hinoo. Byron, maayo nga buntag. Doon ay behebalo ang opisina ni Congressman MMAY. Silang head sa ni Ma'am Milcar. Laguda sa mga mobile sa Manhuyod karong Sabado. Hulyo 18. Alas 8 nga to sa alas 3 sila ang Binyo Activity Center. Okay, salamat niya Boss Diboy ha. Ito nga gamaan o balita po para ito mabalita o bang adlaw, Boss Diboy. At ito kasi ha, pahibalo ni gikan sa buhatan ni Congressman MMAY o niya gipagi po sa Tayasan Care Coordinator na ito nga lungsod sa Tayasan ang mao si Boss Diboy Hinoo atong balikon. Byron, mayong nga buntag, doon ay pahibalo ang opisina ni Congressman MMAY sa ilang head si Ma'am Milcar Laguda sa mga mobile sa Manhuyod karong Sabado, July 18, 8-3 sila ang Venue Activity Center. Salamat, bay. Okay, katunay nga kuan mga bay maghandos katunay education assistance, kanang educational assistance alang sa mga estudyante. Kamu di ha? At usbon ha, kamu nga mga estudyante, inyong nga panahon diya sa Manhuyod nga naminaw karon nga lakaw mo diya sa Activity Center karong Sabado. Gika na, di Boss Diboy Hinoo.
2: Ronnie Librado. Public service.
1: Sige mga bay, tanan-tanan. Good morning lang yun sa tanan-tanan makaisunan ka na binaw karon sa itong mga higala. Tungkol ka itong oras mga bay. Oras sa Pilipinas, alas 8:40.

0: tekin mo sa DX kay super git siya ka effective. Oh, ako di man ko mo pati anang herbal, karon mo pati nako kay it happens to myself.
1: DX 500. Apalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ati Bayo. Ay, o sa gamahimsugon na. Mabungahon nga adlaw sa tanan nato ng mga suki ng mga ting panamanti ning aton dulumanon programang kasayuran. Of course, sa maayo nga panglawas, kauban ganun ay Doc Hans Lima nalo sa inyo mga paborito ng mga simbiyaan. Hello, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Bisaya ug Mindanao, tibuok kalibutan. Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Siquijor. Hopefully, mga higalahang tanan na ito ng mga naka-tune in karon ng itong programa. Anaakanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Puno tas panghinaot, mga higalang layo mo sa mga balatian. And nainom na mga higala ang DTX 500. Kauban mga higala ang alkaline base ng vitamin C. Isabay. No, i-partner mga higala pag inom ka na kadaan daw. Binagyod ko na amoy diabetes, na amoy high blood. Kanto mga na stroke dira, na paralyze. Mag DTX 500, mag mighty si kadaan daw. Hoy, nagkakapi na ba? Mga pena ta mga higala sa the best number one lamian nga klase sa herbal nga coffee. Dagan gud ang nangita sa ton DTX Coffee Mix. Then natay bago kayo. Ganahan mong bago. Natay bago kayo nga klase sa herbal nga coffee ron nga naas butika. Walay lain mga higalang ito ang DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kiling ito ang mga produkto is available mga higala sa tanan ng mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, di ta maglangay mga higala itong isgutan ron ang usa sa mga herbal supplements nga mapalit na to sa butika nga galimpyo. Ga purifier sa tuang lugo, blood purifier. Ganahan mo herbal nga malimpyo ang inyuhang dugo. Importante ang kahinlo sa dugo. Ika nga, in order to have a good body, we need to have a good blood. For the blood is the current of life. Unsa daw? Kung gusto ta mga higala nga naay himsog basko nga panglawas, kinahanglan tag hinlo limpyo nga dugo. Tungod kay ang dugo mga higala mo ay kurinti sa tuang kinabuhi. Kurinti sa tong lawas. Walay dugo mga higala patay. Oh. So importante nga natay healthy limpyo nga klase sa dugo. Dili tong hugaw nga dugo. Kay kung hugaw ang atong dugo, daghan kayo ways o toxin mga higala, eh possible ginta nga magmasakit ginta. Kabalo mo mga higala na yung mga pamaagi aron malimpyo na ito atong dugo. Actually na yung mga cleansing program para malimpyo ang atong dugo na yung mga pagkaon nga kinahanglan kanon. Aron nga naantay quality o limpyo nga dugo. Naantay healthy nga lifestyle. Aron nga naantay healthy nga production sa atong dugo. Ang atong dugo mga higala na ay tulo ka mga primary. Nga main purpose. sa atong dugo. Number one is to transport oxygen. Ang tanan nga mga oxygen nga atong giginhawa nga gikan sa baga, gina-transport ka na mga higala, ginabiyahi ka na sa tundugo ngadto sa mga nagkalain-lain nga parte sa tuang lawas. Ikaluha, ang nutrients nga itong ginakaon. Tanan na ito nga mga ginakaon mga higala, ang byproducts ana, ang end product ana, gina-absorb ka na sa tuang gamayng tinaing ngadto sa itong hepatic nerve. Padulong mga higala sa tuang atay. Gikan sa tuang atay, i-deliver mga higala sa tuang mga kaugatan ang lugo mo'y ilahang ginasakyan para mabiyahi ang mga nutrients nga gikinahanglan sa mga nagkalain-lain nga parte sa tuang lawas. Ikatulo mga higala, isang hormones. So, to provide the protection, mga higala, from pathogens. So, yan. Para nga, kanang mga kagaw, mamusulod sa lawas, kamuagi sa dugo, mga higala, dili makapenetrate sa organs. Sa dugo pa lang daan, ginampatay na. Kaya ang atong dugo, naapon na siya yung mga white blood cells. Forming blood clots o stop bleeding. Yan. Onya, ang dugo na to mga higala, ga-regulate kini sa pH balance sa tubig o sa tuang temperature. Muna yung mga main nga mga purpose sa tuang dugo. Ang atong dugo nag-contain kini og daghan nga mga toxin og waste og impurities gikan sa tong mga ginakaon, ginainom og even sa tong ginaginhawa. So that's why it needs to be clean. Kinahanglan malimpyo ang atoang dugo. Yan. Tanay tatay. Kinahanglan malimpyo ang atong dugo kay kon dili limpyo mag-antos gitas mga balatian. Number one, ang atong liver, ang atong kidney, ang atong spleen, kini sila, usa ni sila sa mga organo nga cleansing o ga-filter, ga-detoxify sa tuang gitawag nga dugo. Ang ubang mga toxin can be invade in cleaning and continue to circulate sa tuang lawas. Muna nga madamin sa mga cells o tissues atong lawas. So karon atong buhaton, limpiyuhan na to ang atuang dugo. Number one, ang paginom mga higala sa DTX 500, usa ka blood purifier kini nga klase sa herbal. No, blood purifier. Mag DTX 500 kada adlaw. Tungod kay taas siya ga antioxidants, ga detoxify siya sa atuang blood, ga cleansing, ga limpyo siya sa atong dugo para ma-prevent nato ang mga cellular damages. Mag-take ta sa DTX 500 para na atay healthy, healthier nga blood. For the blood is the current of life. Ang nakanindot sa DTX 500 na amanggod ni siya'y ambalaya. Sa science, based sa study mga higala, daghang mga pagtuon, nga ang ambalaya, giilag yun ni siya as a blood purifier. Muli nakanindot sa ambalaya, kay gawas nga daghan siyang benefits sa mga balatian like diabetes, hypertension, cancers. Ang ampalaya naa siya'y capacity nga mo limpyo ang mga bioactive chemicals nga naa sa ampalaya, kaya niya nga mo limpyo mo cleansing sa tundugo. Ang mga antioxidants nga naa sa ampalaya ga cleansing o ga detoxify sa tuang blood. Muna'y nagkanindot sa ampalaya. Muna nga kung dili mo ganahan o kaon o ampalaya, magsisi na kayo. Ang ampalaya, mga higala, is very healthy kayo. Pero kung mukaon manugaling kag ampalaya, magsigi kagisa sa gulan pa ni mong itlog, mas common mang gina, di ba? Ang uban sa gulan nila o ganang uyap, murag dili na siya healthy. Pwede man na ito, gisalo ng ampalaya nga walay laing sagol. Pagkalamihan ang pait-pait yun. Anaka-kuan yun, anaka-hatag og sustansya sa ampalaya, ang kanangiyahang talagsaon nga pagkapait. Ang uban, ginasalad na na, ginasugba. Ang uban, ginasalad rin yun. Ang uban, ginajuice. May ngunday ang uban nga dok, murag dilig yun na ito na kaya i-juice ng ampalaya. Siguro, dili ninyo kaya, pero ang uban kaya. Lagi mga tao nga ga-juice o ampalaya. Medyo pait-pait yun, no? Dili kaya, dili kaya. Unsay maing buhaton. Sige, ani na lang. Inom og DTX 500. Dili nimo malasahan ang gapait kay imo mang imnon. So, directly nga mo travel siya sa imuhang stomach ngadto sa imong intestine, dito siya maabsorb. Walay pait nga imuhang malasahan. Inom na lang DTX 500. Inom na lang kada adlaw. Sa mga nagkaedad dira, dok, di na ginako kaya mo kaanugong pala yung magsukagi ko. Paita na yung kay ko. Inom na lang. Tumar na lang og DTX 500 kaluha sa usa ka adlaw, buntag og hapon, buntag og gabi. Wala pa kay kaon, pwede mas labing maayo. Ha? Inom na lang DTX 500. Available sa tanang mga butika o mga pharmacy sa inyong mga lugar. Yan. Ang atong lawas, sinumduman na ito, ganun ay gasamtang gaginhawa ta, gakinabuhi ta natin mga activities kada adlaw, even exercise. Samtang galakaw ta, gapasingo ta, trabaho ta mga higalagasaka ang oxidative stress atong lawas. Gani usa sa mga sinyalis aning taas ang oxidative stress atong lawas is mao mga higala ang fatigue, kakapoy. Manang kapoy yun ta. At the end of the day, kapoy yun ta, hapon, kapoy na. Tungod kay ang oxidative stress nga byproduct sa atong activities, pagpasingot nato, trabaho nato, atong lawas mo kapoy, tungod na siya sa oxidative stress nga gasaka sa lawas. So, sinyalis kaninga gataas ang level sa oxidative stress atong lawas. Ang memory loss usab, bungo-bungaw na ta, brain fog, nagablangko atong unahuna mga higala, nagahinay ang atong brain process, nagaloading ang atong unahuna. Kini mga higala, timaan kini siya sa pagkataas sa free radicals nga naga-interfere sa itong nervous system. Yan. So, kana makalimot na ta, hindi sa sign na nga gasaka ang itong oxidative stress. Dili kita ka-focus, gablangko itong unahuna. Then sometimes, galuha-luha ta, dili ta ka-decision ang tarong. It's because ang atong brain, mga higala, gasaka ang oxidative stress. Another one, muscle pain. Muscle and joint pain. Muna nga kamudra, kunamoy aray agi-agoy nila. Arthritis is a sign of oxidative stress. Gagasaka. Mga pagsaka sa mga pagpamalakit sa mga joint pains. Ga-develop ang arthritis o inflammation o mga muscle pains sa itong mga joint na may pagpanakit. Ang mga wrinkles, yan, it is a sign, mga higala, of having high oxidative stress. Dalita mo tinguwang, dalita mangunot ka na. It is a sign of highly oxidative stress ng lawas. Gray hair kanang kalunay tanga ga na natay mga kuan ba, mga uban. Yan. So, gakawala ang color sa buhok, mga higala, gakapuhaw. ubano na ta, mga wrinkles ta. Mga sinyalis ka ni mga higala nga gasaka ang ato ang oxidative stress. Epekto ka na siya sa oxidative stress atong lawas. Rason nga, dili parehas ang pagdigulang sa tao. Magkaedad lang, apan ang uban mga higala, mas tigulang lang taon. Bisag batan-on pa, mas tigulang lang taon. Ga-decrease ang atong eyesight. Yan. Kini ha, mga sinyalis kini nga gasaka ang oxidative stress atong lawas. Kinahanglan na tag-antioxidants. Gakawala ang atong eyesight. Atong mata, mga higala, ang tissue sa mata, ganipis. So, apektado na ang atong mata tungod sa radiation, nga gikan sa adlaw, electronics, sa TV, sa cellphone. Kana mo manay rason. So, kini sila, mga radiation, nagapataas sa radical oxygen species nga nagaguba sa lente sa atong mata. Yan. O, pagpanghanap sa atong mata. Headaches. Pagpanakit sa ulo. Sensitive kita sa noise, no? Nalita maglagot, mga higala. Irritablita. Kini mga higala sinyalis kini siya nagakulang tag-antioxidant sa lawas. Gamanifest ang pagsakit sa ulo. Oh. Then, susceptible ta sa mga infection. Dali kita maigo sa mga infection. Ubo, sipon, trangkaso. Yan. Ang oxidative stress ang nagapahuyang sa itong internal defense sa itong lawas. Yan. Ang atong immune system made up kanisa sa mga cells nga mo ang target sa gitawag nga oxidative stress. So, unsa pa may atong gihulat dira ko na amoy gibatyag aniron ha. Susceptible sa infection, kanunay magsakit ang ulo, sensitive sa noise, ga-decrease ang atong eyesight, dagandag wrinkles, dagandag uban, gray hair, kanunay pagpanakit sa mga muscles o joint pain, gakawala atong memory, natay brain fog, dayon fatigue kakapoy sa lawas. Unsa pa may atong gihulat. Hulat to na to nga mabut ang panahon nga mabalda ta. Mabar down ta mga higala, mulubog ta. Kinaanan tayo gibatyag. Kunaanan tayo mga sinyalis aning ginabatyag. Kinahanglan na ta og antioxidants. Kinahanglan na ta og DTX 500 tungkol kay mao kini siya ang usa sa mga herbal nga naay capacity nga mugwardya. Muamping sa itong mga selula. Kauban ang mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Iparis ninyo paginom ang DTX 500 o mighty C kadaan lang. Ha? Ang DTX 500 mga higala taas kanig antioxidants. Minilyon ang antioxidants na makuha na to sa paginom sa DTX 500. For sure, protektado yun ang itong mga selula atong lawas. Aron dili madamid sa mga free radicals o oxidants negative stress nga gasaka sa atong lawas. Mag DTX 500 ang mighty C mga higala usa ka klase sa alkaline base nga vitamin C nga belong sa antioxidant usab nagabawas atong immune system aron nga padayon nga aktibo ang ato ang lawas again sa mga infection labi na gyud mga higala sa mga virus o mga kagaw nga mosulod sa lawas. Protect yourselves from oxidation. Magtake sa DTX 500. The power do mga higala kauban ang mighty C. And of course, ang D3 bio. Kaninga mga klase sa mga herbal supplements nga nas butika. Ga-prevent kini mga higala sa atong lawas. Gikan sa oxidative stress nga mo'y usa sa mga rason sa mga balatian. Gipaglangay. Oh, mag-mighty C na. Mag-DTX 500 na. Mag-D3 bio na. Kadaanlaw. Kaduha or katulo sa usa kaanlaw. Mas labing maayo. Ang uban gani, kaduha. Duha ka DTX 500 sa buntag. And then duha sa gabi. Ang D3 bio, duha sa buntag, duha sa gabi. So, grabe kaayo mga higala ang iyang healing. No? hiling mahatag sa atong lawas. O, duha ka kapsula sa DTX 500 sa buntag, duha ka kapsula sa gabi. Yan. Available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, pamamanhid ng mga paa. May diabetes ka na? Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar. Sugarcane Extra, may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay. Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayon.

0: aktibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: Hello, maing anlaw. Kinsay ngalan nato, sir?
4: Paul Mercado, di ay ni, sir.
3: Mutana lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
4: O, sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isog kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Ginahilantan po ko. Nato-check up po sa doktor. Yeah. Kibaisan ko sa doktor nga magpakatitir. Isog naman kong pangihi. Nga nakabawati ko sa radyo sa programa ni Dr. Hans. Makadungog ko tambal nga DTX 500 o ako din gisugo ang akong anak at putika palit o DTX 500 akong gitistingan o ginom ninom ko sa buntag kaduha na sa gabi doha kapsula.

0: 100 pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia Seeds. Bisugard Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, Bisugard Sugar Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namun yung akong gimintin, kay kamera man akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Detribayo, mabibili sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Renato. Nalarom ako sang ginsayaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
0: Extend Food Supplement for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Gani Alontaga na taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. Sige na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Alkaline Vitamin C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilom na wala nag-yud ang perming ang pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C. Alkaline Vitamin C.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: DC ka na anlaw ang alkaline base nga vitamin C makahingala. O na sa pinakaduol nga mga butikang pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay ha, ang ato ang DTX Beauty Soap, ang sabon makahingala nga makapawala sa mga katul-katul sa panit o bugas-bugas. O mag-DTX Beauty Soap. Mga talumtom. O gamit mong DTX Beauty Soap. O kana mga alap-up, gamitin ang DTX Beauty Soap. Ang ato ang D3 Bio Usa, by the way, ha? Ang vitamin D3 na may BCO. May vitamin D3 ka na, may BCO ka pa. Pagkanindot. Pwedeng vitaminas mga bata. Pwedeng vitaminas mga may edad. Pwedeng vitaminas sa mga buntis. Pwedeng mga vitamina ni Mrs. Oh, para kanunay glow ang pamanit ni Mrs. Himsog kanunay si Mrs. Hamis kanunay si Mrs. Healthy ang flowers ni Mrs. Alam na. Healthy ang korason ni Mrs. Healthy yang kasing-kasing ba? Layo sa depression. Layo sa palpitation. Mag D3 Bio kadaan lang. Makapakunhod sa kolesterol. Ngunin, pinakanindot mga higala. Ngunin, nakanindot sa D3 Bio. Ang atong extend herbal capsule, usap mga higala. Para kanunay extended ang labing-labing ni Mrs. o ni Mister. Extended ang ligaya. Extended ang saya. Mag-extend herbal capsule na. Yan. Naas mga butika. Naas mga pharmacy, ha? Mga mister na to, dira nga usahay magbagulbon. Oo. Mag-away na lang. Para dili ka magbagulbon, satisfy ka. Pag-extend herbal capsule. Extended giyod kanunay ang labing-labing naa sa mga butika. Anyway, murag mo sa ibabay ko mga higala sa mga mahiligong drag kape. Hindi giyod pagkalimtan, ha? Naipad sana kaing ang kape nga naas butika. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Yan. Programang Kasayurans may panglawas. Kauban ka rin yung kanunay mga higala Doc Hans sa Lima Nolo. And of course, ang itong mga klinika products na naa sa mga butika. Ugma po, the same nga oras, the same nga sibiyan, mag-uban-uban nga punta. For now, it's time to say bye-bye. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara. Kuyog ta kay mga penata.
1: Looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: magandang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 9:14.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
7: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na po ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa, Doc Alan, gina-welcome na to ato mga suking tigpaminaw, Doc, no? Sa ato ang hisgotanan karong taknaa, Doc. Yes, Doc?
8: Yes, welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. In of course, maing adlaw diha ka Dragon Mill, maing adlaw usab sa mga listeners sa to Bisaya sa Mindanao. And of course, arin usab inyong obos og higala igsoon sa kanginan. Ako ba ninyo sa pipila ka mga minuto diha sa inyo ang mga soking sibihanan sa matagtak na sa ato usab nga programa ang pagpagkabana sa maing palawas from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Napamatunan sa mga kadaghanan o nakasulay na sa ato ang mga produkto nga napaka-epektibo, garantisado o barato. Sama usab ni ining ato usab nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Herbal Kupi Mix with Insulin Plant. No, ay makalimot mga sokin, tigpaminaw. Ang mga kaigsoonan na ito, nga gibawalan na sa pampublikong, pag-inom sa pampublikong kape sa ilang mga soking doktor. Hoy, mga busing anian usab, mga ito usab, mga Heart Max Team, coffee for men, ha? Ay mo kalimot usab, no? Mga soki na ito, nga mga tigpaminaw. Ay mo kalimot sa ito usab, nga Heart Max Team, coffee for men, with all kinds of ginseng, ha? Kape nga, ang nakahatag o dugang kusog, kabaskog, kaligon, ha? Sa ito usab, nga paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs., ha? Performance alang usab sa pagkumbati. Ano mo na, igala, pinakarindot kayo. Ang Hard Max Stream, coffee for men, mga soking tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap. Mga igala, pinakarindot kayo ng classes kape. Ay magkalimot nga mapalit ninyo, mga soking tigpaminaw, sa nagkaroon butika o farmasya Bisaya, Soga, Mindanao. Ang ato usab nga Dragon herbal kininiang massage oil, no? Ang ato usab nga Dragon massage oil, mga soking tigpaminaw. Good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kay katabang para usab sa kang nanay o tatay matagabi. Kung gusto mo nga magpamasal sigala, gamit mo og Dragon massage oil with chubaki, ha. Mapagpilian ninyo mga soking tigpaminaw tolka sense nini, like asampagita, ilang-ilang og ang lavender nga na usab sa usab nga Dragon massage oil with the chubaki. Mga kanigalang pinakanindot kayo ng klase sa plus, no? Abag usab na ito, ay magkalimot. And of course, ang ato usab nga Dr. Punji Soap. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, mga soking tigpaminaw. Dako kayong tabang sa mga dunay problema sa pamanit, no? Nagkaroon ka ng minor skin disease, mga bunye, up, mga sugat na ayaw gumaling. Kayang matabangan usab sa Dr. Punji Soap. Kaabag ang kay Skin Low Power Whitening Soap. Kung gusto hamis puti ang inyohang aping entero kalawasan, mga soking tigpaminaw, wala'y lain pang hahanapin pa ang K-Skin Low Power Whitening Soap nga mapalit ninyo sa nagaling butika o farmasya Bisaya sa Mindanao. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang ato ang produkto. Ato na ba'y kaya abot kaya ang halaga. Wag na igala ang pinaka-importante nga itong masayran. Aside, ana, aduna po'y kayang matabangan sa ato usab nga produkto, mga soking tigpaminaw. Ang pangutana mao, ha? Okay ba ang pangutana, mga soking tigpaminaw? Legit ba ang Dragon Fruit Gold nga usa sa ingredients, mga soking tigpaminaw? Sa ato usab nga mga produkto, nga puro herbal, good for anti-stress, mga soking tigpaminaw. Ang ato usab nga produkto, ha? Nga klase sa supplement Oga malamang higala mga sokin tiko pinaw. Nga gipagawas na gini sa social media ha. Ang ato usap nga mga produkto. Og nasayra na sa kadaghanan nga napaka-epektibo. Basta tatak. St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato ni bay nga produkto. Ato hatagag pagtagad ato kagalingon. Aron nga kitantanan makabaton sa maayong panglawas. Lawas kapital, lawas usab angay natong ampingan.
7: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka star, sikat!
11: Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX

0: makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
1: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan ka pag-inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin ng pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko mga akong good sugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawat ng tao.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat Poor. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
6: Yes.
5: Maayo gudi ay ni siya. Kay panington mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
6: Mm-hmm.
5: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kayo.
5: Tinuod yun na.
4: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Okay, may buntas na na itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
8: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usang nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
7: Okay, salamat kayo nang...
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Estrella Tamparong Niao Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
10: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Dabil ako na ang Dragon Massage Oil.
9: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
10: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
9: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kapulsa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Coffee lover ka ba?
2: Suwayin! So,
6: Ang Wonder Herbal Coffee, purong natural lagsaka. Dili hapdo sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee, kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Chocomix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effects. So yun, thank you.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with the world.
1: Maria Buna Nera.
0: Singalan sa mga station manager. So ayan, na niya lahat sa kinatubukang Porsche sa 98.3 PM sa Radio Tayasay. Today is Thursday, July 16, 2026. Kumusta man ang tanay? Okay ra ba ang tanay? Nabisbisa na ba ang tanan? Or nagpabilin paghihapong uga? Way ugarong panahon na tungod kay nabisbisan man ta sa mga patak o glama sa mga ulan. Longsod sa Tayasa, Lugup 98 sa Kabarangay, lakip na sa mga kasilingan ng mga longsod ug dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon ug Visayas, Tibok Pilipinas. Good morning. And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Alright, mag-uban tanin niya sa duha ka oras og tunga from 9:30 a.m. till 12 noon.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Mamasada na sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: O niya na kung taon-taon mag-live. And of course, pwede gud kayo po mumusend na ako. Kung maulaw mong mo-comment, pwede po mumusend na ako privately, okay? Search lang ang Gapnod sa Kawanangan. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan again. Star Radio Tayasan. Kaya naapo diha ang mga lihtimong impormasyon na ang ninyo masayran matagkaroon o gunya. Please do share a sub sa mga posted the photos, videos, information, something like public news appears. And of course, kinang mga showbiz news. Follows and found everything. Sige mga ka-star, salamat kayo sa inyo ang pagsunod kanunay. O sa pagpalog, sa pag-share sa mga posted diya sa Star Radio Tayasan official Facebook page. Okay, sige. Stand by. Balik ra korong taon-taon. For now, mamina sa tagpipila ka mga pahinom dom. Dinihilang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Okay, basta na ka-star. Sikat.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights.

0: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
1: Pangalan o kumpletong address?
2: Daday Briones Talakulabang Agunoy Dabadiso. Kapag Vitron, okay man kayo ya. Kayo man.
1: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
2: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak.
1: Mm-hmm.
2: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanyang kalimtanon. Mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mayo good. Kadali ka kang baka inom doon magtanong. Umakumang sa kaitang mayimot.
1: Limtanon, keka. Pero, pag take ni mo sa Vitron Tablet, naulian.
2: Oo, maulian din ya.
0: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on.
11: Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Makapag-gana. Makapadasi.
13: Hard Mama.
11: Hard Max.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
11: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
8: Hard Mama. Extreme na.
14: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadumian ang about sa ng Nance capsule o UA food supplement. Kaya ako, akong ba, nakadiabetic man, high blood Di palit yung liyan na mo na mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kay na siya yung nun kay akuman na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Ang tira, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung na ang capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang. Nakugyug yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
9: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
5: 2!
3: 2 plus 2!
5: 4!
3: 4 plus 4!
5: 8!
3: 8 plus 8!
5: 16!
3: 5 plus 4!
5: 9!
3: 5 plus 5!
5: 10!
3: Isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: ang inyong hanga threat. Sir Leonard, Sir John Rel, Ma'am Alma Escarpe, Ma'am Crested Abdel Monte, Ma'am Eileen Ganaganag. Sir Daniel, kumusta naman ikaw? And of course, itong mga sukeng tagpaminaw diha na naka-tune in kanunay from sign in to sign off sa Star Radio Tayasan.
1: Sana
0: mga ira kong dispensa ninyo, usahay nga makalimot kong shout out sa uban akong mahimamat usahay sa kalsada or sa public market o diin kami magkahinagbo. Okay, usahay, makaingon na gid ko nga naigahom ang kalimot. Ganuman, malimot man ta. Pero, makainom-dom romansyad ta. Sige na, naging ang kinabuhi. Sige mga ka-star, oras sa Pilipinas. 5 minutos ang nakalabay sa Los Dias sa Kabuntagon. Katong mong oras, gitod ka na to sa Ayo Sabona Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabona Beauty Shop, pangpagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o magkahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen na maoy mo pahamis o mapaputi sa imong kutis naturally. Ayo Sabona Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahay.
1: Sana o.
0: Labis nang nasaktan by Janelle Yabo. Gano'ng mag-good na ang good? Ayaw good ninyo pa sakit eh, good? Oo, sakit mang yun. Oo, kanabitang balatian ni mo nga, masakitan ni mo. Sakit, lisod ka, ayaw mo balik na ito, ang kita po'y pasakitan. Dili lalim nga mo pasakita. Kung may higugma, ta higugma asya. Ang ako rapod, ikaw rin na higugma, siya wala. Unfair po ka ayo, diba?

Dapat dun ay kooperasyon both side para mas healthy ang relasyon. Diba? Ayan mga kastar, gini mo nga programa. Gidalit usap ka na to sa Asta Sana. Kung ikaw diya, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasungay, dili kay ihi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Asta Sana. Ang pinakabagong mangosteen product, ang pakusgay na. Nya mga ka-star, dako kayo nagkatapang sa tong panlawas, kaya doon na kini mga benepisyo nga makuha na to. Improves blood circulation, makatabang sa doon ay high blood pressure. Anti-cancer effects, malikayan ang cancer. Anti-aging effects, pwedeng magpabiling batanon. Lowers blood sugar, makatabang usap sa mga tao nga doon ay mga diabetes. Improves muscular performance, makatabang sa mga tao nga nagtrabaho o mga bugat nga trabaho. Improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante nga hinay sa klase. Improves sa fertility in men, makatabang usab sa mga lalaki nga minus og similya. Inani ka kusgan ang Asta Sana Natural Pure Santon. Mapalit kini sa inyo mga suking botika og tindahan diri sa tayo. Sakit. Sakit kayo ang ibati sa kasing-kasing. Hindi ba ang good lalim, good ang pasakitan ka. Dili lalim nga pakapaluha ka sa usa ka binuhat. Tagos sa kaugatan diha nga naglatay sa atong kasing-kasing. Hinumdumi ang atong kasing-kasing daghag trabaho. Siya ang nagsilbing kinabuhi usab nato. E kung walay pinitik ang usa ka tawo nagsilbing abini mo ang kutay sa kasing-kasing na abot sa pulso. Di mahimong ang kutay sa mga pinitik sa tong kasing-kasing abot sa pulso. Abot sa ato ang bawat. Kaila kag bawat? Kaya ganing naa sa liog. Abot sa tong dungan-dungan. Diba? Di yun. Gawas pa po ang atong kasing-kasing. Moitig limpyo sa atong dugo. Maagi sa right atrium, sa atong right ventricle, ma-release na dito sa my left ventricle, left atrium, until nga ipagawas ang mga hugaw, hangtod mo process na po na siya, ibahig na sad na sa laing mga organo sa atong alawas. Plus, ang atong kasing-kasing mahigugma pa! Unya pasakitan! Palanggaon nato itong kasing-kasing. Muna giingon pod nga, unahon nato itong brain before heart pod. But package naman gunni, isip o sa takatao. Tumbalansiyo ng tanan, na kung pananglit man, kanabita maghinokto ka, ikaw rang usa. Pwede ka makikommunicate sa Ginoo. Makikommunicate mang ganit tag tao. Makikommunicate mang ganit tag mga walay hinungdan nga mga istorya. Unsa pa ka ang Ginoo nga siyang tanan na lang ka nato. Mga itag pasaylo niya at the same time. Sa una-una, sa pulong sa buhat, diba? Tungod kay tao lang ta. Pero at least, makarealize na po ka. Makarealize na po ta sa itong mga mistakes. Tingali, din sa kalibutan package na nga natay mistake. Kay only one is a perfect God. Anyways mga ka-star, seryoso lagi ko. Sorry. Anyways mga ka-star, sayang ba niya itong kasiyaw sa hay? Kanang naaputay pa naman nga seryoso ta. Ana lang good, at least ba, makapupuputag mga hinog ng mga pulong. Kasi na mga pulong ang buhian na to, mga ahat kaayo, aslong pamation. Ay! Aslong! Bakit? Grabe siya mga ka-star, I do hope nga kamo diha. At least, dagan mong mapupupon sa kanagbitan. For the meantime, nga nagdagan tanggi kabisiyan, nanilhig ba mo diha, nanguha pa mong lawa-lawa, ayaw patyan ninyo ng damang. General cleaning ko diri sa balay. Maupay pag-abwa na ako diri sa kaban. Ang ok-ok to na naipit sa tilon nga karaan. Ay, nako. Kailan mo kaban? Ang box sa una bitaw nga karon mga boxes kay made of plasticware. Kaniad to bitaw. Kinabitaw nga gamay kang kandado. Naya na ba, Jay? Kinang... Nako, inig-ukab ni mo, humot. Katukaning, o si tawag itong puti gani nga lingin? Ambot lang, basta kay nindo.

0: gid kaayo mamininga muhot na gani ina ununid na kag perfume. Maogi na sa una katugbaga ni scatter dayon kana bring scatter dayon ba dili tong dula nga scatter ha. Butangan na yun dito sa kilid-kilid o gato. Pagaling lingin ba? Kailan mo anang lingin laging ibutang sa karaang mga ang mga ninuno natin? Hala, uy, hasta ngumuta inig abri. Kaingon ka inig abot ni inig suruy ni mo. Ah, amoy lagi. Ay, naku, karaan nagiday kong tao sa... Til na ako, dili na ako millennial.
1: Muna di ha, Maria. Oh, di ba? Di ba, Mike? Mike, di direct, di ba po? Where are you going, Mike? Are you okay? Are you okay there? Why is there is very dark? And here is very light. Very light, I don't know. Basta kay nahirapan ako sa kalisod when it comes to English. Ay, ginoo ko.
0: Okay, sige mga ka-star, I'll be right back after sa pipila ka ba yung advertisement.
2: Ako ay Roselyn Nindulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamilya. Nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C.
5: Magaling si... Rodrigo. Sa kabulan, minti lang ito sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Katanawat ko ito sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mong kung ito DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mapalis sa mga buti. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod abigta dogi dayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaka D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabong Nason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga penata!
9: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Kaya huwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
8: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
11: Donnell Brand. Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nance products, sama sa Nance Liniment Oil, Nance Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nance Eye Drop, Nance Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga

0: almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis unya. 2015 pato na akong gibati, kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation. Nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka nako.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusam, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Sa ipagpasalamat, gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Atong nadawag. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
5: Analisa Tolentino. Talapta payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Pauline kay akong panas. Hangap siya. Inikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
4: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos sa niya ang gibating paghangap?
5: Isa kasima na rato. Yung giparito na kung Wonder is Pauline. Mato na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Pauline.
6: Wonder is Pauline. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard

0: Philippine Standard Time. With us na 25 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mong oras kitod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday nog tambal. Sulayi og natural nga pamaagi. Ipagpumasahay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang mga sagulan doon ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic. Tungod kay doon ay kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pektadong nga parte sa imong lawas o banan og masahiya. Shiva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit diha sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay na Sir Boyax Labio Carinal. And of course, diha sa may Malabuyok Cebu, mapalit diha sa may Beta Sari-Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace. Alright, atong basahon kini nga to ang first batch of comments. There is a comment section sa ako ang personal Facebook account, Facebook Live. Matapad diri it na kinyo. Wala ra, nag-wave ra siya. Roxanne Silvano, siya pa-shout out me. Miss you na. I miss you too. O sanis siya sa work immersion student diri last year, I think so. I miss you too, Roxanne. Kumusta man ikaw? Oy, Ma'am Eva, Quijada Orina of Cagayan de Oro. Formerly dito ni siya sa Dubai. Pero balik na po ni dito po. Shout out to Tirosa Maritelos Villanueva. Merle Online Shop. And Saison Abrasado. Daisy Ates. William Ates Misa. Dugang pang Ma'am Eva Orina. Shout out to Wenda Diputado Pabayos. Jian Igok. Fortuito. Jay Basain, Helen Torres Bapa, Helen Katapusain, Boss Mune, oy, Helen 1 og Helen 2, Hailanga Abasain, and say sa number sa hi DJ Maria, Miss Ma'am, shout out Team Opa, especially Ma'am Eva Orina, miss you. Hi DJ ko sa Team Opa, diri sa Negros Oriental. Good morning, DJ Maria nga guwapa. Tuwara ni Iay na sa dakong heart, Ma'am Helen Bapa. Kumusta mang siya ko'y nato diya og hotcake. Bukol Diyos diha, lami kaayo. Limigaw manu ang kuani nila, oy. Grabe tong pag-ari nila diri kay Muramiga Motorcade, patulong sa Tayasan Municipal Plaza. Libot mi dito sa may Tayasan Public Market. Padulong mi dito sa Baybayon. Ang tanaamot mi dito sa Lamdag, Katayasan. O sa diyang na-surprise po sila kay pagtuyok na mo dito sa Luyo, na apoy Lamdag, Katayasan. Na-surprise sila ditong dapita. Tapos nakita pa nato ang mga floating cottages. Murag ikaw, naglutaw-lutaw sa akong huna-huna. Floating cottages ka ba? Bakit? Murang manggug, naglutaw-lutaw kas akong huna-huna. Okay! Hala, uy. Naglutaw-lutaw sa una-una. Hala. Ang saon na lang. Kung birahon ka sa mga balod, paingon sa laon, huwag mapunta ka niya. Sigurado yun nga. Batiyon ako ang tumang kasubanan. Sakit ang imong gipaningkamutan, huwag mapunta sa uban. Ang garay. Bitaw ay chika lang, kamo ba? Ako rang gibuhi ang iyong dugo. Bitaw, oy, wala ko ikong katakos para buhi o ng iyong dugo, kundi li. Ang ako arag yung ika. Abag sa inyong kinabuhi, mauragid ang pagpakatawa. Ang pagpadasing. Nga mahulagwayan. Mahulagwayan. Kana bitaw nga. Productive ang atuang daily routine. Ang imong daily routine karon tulo ka buok niya, nahimo ng upat. Tungod kay, naminaw naman kang Maria Bungangira, nadugangan og laing routine. Niya, kay nadasig man ka, imbis gikapoy ka diha, naghigda-higda, patong ang tiil sa unlan, dayon, kanang ka-cellphone-cellphone, dayon, tanaw-tanaw sa atop, unya ni tingog namang tiyan, wa ka nagmaniho, ni pugwat ka. Then, ikuha ka dito termos. Uy, may ininit ang termos! Og dito, siya yung gibuhat. Daghan kang gibuhat sa kinabuhi. So, mahimong productive ang imuha nga adlaw. Okay, sige. Wala mga ka-star. Magdina sigay ragyuta. Respetuhan ay raputa kung unsa siya. Example ha, kung respeto ang isigutan. Pananglit o managlahi man ang ato ang mga tinuuhan. Like for example, Islam siya. Ikaw Christian. Siya Shintoism, Buddhism. O, sa pa diyang sim-sim diyan. O, ang importante diyang pagdating sa wine at aura mag-ihapon ta. Diba? Acquaintance, sinana, mag-usara gihapon ta pagdating sa naitay mga business o kung sa diya. Kaya ang tanan, rolling ramanggod. No, rolling ragit ang tanan. Umiiko tayo dito sa mundo na puno ng pagmamahalan. Puno ng good manners and right conduct. Naabot naman ko good manners and right conduct. Agay! Sao na lang giyod! Shoutout na sa mga nagkadaya mga public and private sector, sa mga nagkadaya mga public and private utility vehicles drivers, sa mga mananggiti, mag-uumang, mangingisda, kabumbiruhan, kapulisan, abogado, ininyero, magtuturlo, uguban pa dihang mga skills, mga nahuman, ugun sa dihang mga original ninyong mga skills diha. Sige, mayong pagpanikay, sige. Ay, nako. Oras sa Pilipinas, 32 minutos ang nakalabay sa Las Gias sa Kabuntagon. Katong mga oras, giatod ka na to sa Herbs Mida Farmang. Tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco Tawa-Tawa, si Sir Vicker Megaman, o Alina Beauty Soap. Kung diin madungog diri sa Star Radio, tayasan ng ilang programa nga Sincerely Ati Arlen, pagkahuman mo sunod ayon ang balong nga The Great. Matag Lunis na ang toda Sabado. Okay, sige. Ato nga tagan og pagtagad ning ato ang texter tungod kay sige ra gini siyang kaparamdam diri. But anyways, matod pa niya, DJ, good morning, pwede palga ang ako number, paki-plug daw sa number niya. Okay, sige. Usanay sa itong mga sukeng tigpaminaw. Sige, sa ganahan di ang makighigala. Kanang makighigala. Nga wailingaw. Kanang rapong kuanrapod. Kanang makighigala. Money yung number 0930-408-9329. Again, 0930-408-9329. Sige, again, usbon ako. 0930-408-9329. Sige. Happy texting.
1: Can you be my text, mate? Og sa diyang basig nangita ni forever, may mong taytayan ang Star Radio. Magkakita og mahima mata. Pabalarasan mi, ha? O kami dere, kay andam ragi kong masaysay o si angin yung buhaton. Oh, bitaw kay para pod nga magmalambuon og bulambo pagyoda pag-ayo. Ang inyong relasyon ay magsunod na ko kay wagi nilambo. Kaugaling ang ragi nilambo na to ani ay. Asi na namuti na laman ni nga to ang kuan ani.
0: Ay nako si Ogyud ni si Lola Iska no. Alright, and of course, yeah, pero mga ka-star, I hope,

0: mga ka-star. Balik na kurong taon-taon. Therefore, na mamina sa tagpipila ka mga pahinom doon.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
8: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
9: Si Jen masugbod sa KPL Davao Oriental. Katong itabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Ibilin ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Karon, nauli

0: naman ang ilang lawas nila tayo lang kaon o tulog nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
1: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
4: Many more.
3: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
5: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
6: Isa'y pangani mo nay?
7: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam?
7: Matuog.
6: Bila edad ni mo?
7: 78.
6: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
7: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana.
7: Oo.
6: Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
7: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
6: Nang hubag?
7: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon kan mura bag mangisog siya. Ya okay, dito mi ana hospital dong. Karon ning pirma jud chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
6: no, tuan. Sa pa sa tuyan til.
7: Nang hubag jud maayo.
6: Nang hubag tanan
7: gi. Kani ini hu abot diri, hu wasta sa abot diri. Kuan?
6: Punuan sa paa.
7: Dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni inyo asuna yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
6: ya karon okay na yung bata okay,
7: na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
6: pa di kuan
7: 79
6: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo okay
7: mugamit but sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan TL di na jud siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe moy nakaayo sa iya
6: amigos ko pe ra gino
8: salamat mga idol.

0: Americano.
1: Philippine Standard Time, it is now 8 minutes before 11 o'clock in the morning. Katong mong oras, getod ka na to sa Jury Customized Printing Services. Ang main branch na sa National Highway, Bunga, Tamaw, Tayas, sa Negros Oriental. O ang line branch na sa National Highway, Palaslan, Tayasan, tapad sa Guadiro Water Refilling Station. Ang Jury Customized sa Printing Services nag-offer of full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball jersey, tarpaulin printing, mags printing, photocopy, bookbinding, lamination, o daghan pagyod mga kastar. Jury Customized sa Printing Services. Gipanagiyaw, gidumala ni Ma'am Nery Kakastrayas. O ga shout out put kay Gretchen Kiliano Saiko. Ang iyaha nga impliyada o gusab, open sila every Monday to Saturday. Alas 8 sa buntag taman, alas 5 sa hapon. Jury Customized Printing Services. Providing excellent quality on your customized prints. Ayan, mga ka-star, bisita lang ninyo. O shout out po kay Madam, kanang inahan ni Ma'am Nere sa Trias Kakas. Nga kanaw na ipong nagpaminaw sa Star Radio Tayasen.
0: Sana all.
1: Kinimong programa ginalito sa kanato sa Nalentia's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagid ka sa kalamitungod kay wala sila gatipid og ingredients. Nalentia's Cake Shop nag-offer og

0: so much, mga ka-star. And you have a if your song request or if your song request will be in the playlist already, okay? Yep. Anyways, I'll be right back after aning usaka pahinumdom dragon fruit. Stay tuned.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 10, 56.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uga Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubanin na pud ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawas. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
8: Yes, welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. Of course, maing adlaw di ka Dragon Mill, maing adlaw usab sa mga listeners na to, Bisaya sa Mindanao. And of course, arin usab inyong ubos o higala, iksoon sa kanginan. Abanin ninyo sa pipila kamang minuto, diha sa inyo ang mga soking sibihanan. Sa matagtak na sa ato usab nga programa, ang pagpagkabana sa main plus from St. Vincent GSK, Healthcare for the Supplement Trading. Napamatunan sa mga kadaghanan o nakasulay na sa ato ang mga produkto nga napaka-epektibo, garantisado o barato. Sama usab ni ining ato usab nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. No, ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Ang mga kaigsoonan na ito, nga gibawalan na sa pampublikong, pag-inom sa pampublikong kape sa ilang mga soking doktor. Hoy, mga busing ani ano usab, mga ito usab, mga Heart Maxim, coffee for men, ha? Ay mong kalimot usab, no? Mga soki na ito, nga mga tigpaminaw. Ay mong kalimot sa ito usab, nga Heart Maxim, coffee for men, with all kinds of ginseng, ha? Kape nga, ang kahatag o dugang kusog, kabaskog, kaligon, ha? Sa ito usab, nga paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs., ha? Performance alang usab sa pagkumbati. Ano mo na, igala, pinakarindot kayo. Ang Heart Max Stream, coffee for men, mga sokin, tig paminaw. Hard ang simula, max

0: ang sarap. Mga nahigalang pinakalindot kayo ng klase sa kape. Ay magkalimot nga mapalit ninyo mga sokit di Kaminaw sa nagkanyang butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ang ato usap nga Dragon Herbal kininiang massage oil, no? Ang ato usap nga Dragon Massage Oil mga sokit di Kaminaw. Good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kay katabang para usap sa kang nanay o tatay matagabi eh. Kung gusto mo nga magpamassage sigala, gamit mo og Dragon Massage Oil with Chubaki, ha? Mapagpilian ninyo mga sokin tig paminan tol ka sense nini. Like asam pagita, ilang-ilang og ang lavender nga nausab sa tuusab nga Dragon Massage Oil with the Chubaki. Mo kini ka lang pinakalindot kayo nga klase sa plus, no? Abag usab nato, ay mo kalimot, and of course ang ato usab nga Dr. Punji Soap, ha? Ang ato usab nga Dr. Punji Soap mga sokin tig paminaw. Dako kay tabang sa mga dunay problemas pamanit, no? Nakaroon ka ng minor skin disease, mga bun-e up-up, mga sugat na ayaw gumaling. Kayang matabangan usab sa Dr. Fungi Soap. Kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kung gusto hamis puti ang inyohang aping entero kalawasan mga sokin tig paminaw, wala'y lain pang hanapin pa ang K-Skin Low Power Whitening Soap nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o farmasya Bisaya Soga Mindanao. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Training. Ang ato ang produkto, ato na ba'y kaya abot kaya ang halaga. Baka na igala ang pinaka-importante ng atong masayran. Aside ana, aduna po'y kayang matabangan sa ato usab nga produkto mga sokin tig paminaw. Ang pangutana mao, ha? Okay ba ang pagutana mga sokin tig paminaw? Legit ba ang Dragon Fruit Gold nga usa sa ingredients mga sokin tig paminaw sa ato usab nga mga produkto nga puro herbal, good for anti-stress mga sokin tig paminaw. Ang ato usab nga produkto, ha, nga klase sa supplement og malamang higala mga sokin tig paminaw nga gipagawas na gid ni sa social media, ha, ang ato usab nga mga produkto og nasayran na sa kadaghanan nga napaka-epektibo. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Training ato ni bay nga produkto, ato hatagag pagtagad ato kagalingon aron nga kitantanan makabaton sa maayong paglawas. Lawas kapital, lawas usab angay natong ampingan.
1: Yes mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta naka-star, sikat!
4: While at home, work, or school, doing Facebook, playing online game, or doing nothing, put us on the background. Always. 98.3
5: Maria Bunangera on air.
6: If I ever fall in love again.

0: pangihi og ako pod bakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
1: tulo pod ka kapsos sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit
1: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Merinda Rebello sa Rakwanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule UAID at Trendy Care. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayon sa akong balatian. Sa kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan munay na ayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, wala na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng Nance o UAID. Munang gisigil akong inom ko noon hantos ka ron hantos lang akong lawas mula na kanuna na akong giinom. Salamat kayo Ma'am Arlen.
4: Agi.
5: Naunsa ka din ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck dasad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
4: Dili uy, gikan mong gym kahapon, pag uli, nabasa pag ikugulan, dala siguro ni.
5: Oh, ifel gabon powdered leaves.
6: May kisila ba, nalibo ko akong...

0: agad ako at sinunod. Now, ang MV More, the bio-nutrition formula, ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More, the bio-nutrition formula. MV More, the bio-nutrition formula. Take more, live.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaling sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usa ka gabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko, diutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love. NO 389336. Em's Flower Shop. Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh flowers for all occasions. Kay ang matang bulak na ayin sa
5: 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with entries and reservation. Please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
10: Merna Bromo.
9: Pila edad nay kusga nay?
10: 60.
9: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
10: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
9: Pagsugod
10: gyud. Sugod ho.
9: Ano ni
10: Wala pa tulig.
11: Carpenters requested a song ni Marmar Diget.

0: Alright, welcome back mga ka-stars sa programang Morning Pasada. Ani arag hapon ko nga kanunay nakiguban ninyo. But for now, atong i-entertaining atong second caller. Yes, hello, good morning, Ma'am Aileen, ganag-ganag.
1: Good morning, DJ.
0: Ay, na, nagiminga pa ako, ani niya. Kita na dyan ko niya in person, Sean. Gumusta mo ka, Ma'am Aileen? Gwapa mo ni si Ma'am Aileen, di ay, uy.
1: Ikadora
0: ko, Dave. Okay, ginawa ko, ay. Ma'am Aileen, kumusta man ikaw?
1: Okay na kay DJ, baguro pa yung nabot ni Kang Tool.
0: Yeah, lipay baka nga mismo si Ma'am Eva ang nagtunol sa radyo.
1: Salamat ka. Salamat ka si Ma'am Eva niya.
0: Yes, nagkataon man nga naa siya mo ito nga. Yung ko Ma'am Ems, ikaw nila'y tunol sa ito nga na kanang next winner. Ikaw ba yung ikaw ang pangunong?
1: Ikaw
0: pa
1: man
0: ay
1: kay si Ma'am Eva.
0: Alam, Ma'am Eva, nagtanaw sa Facebook Live. Ma'am Eva, ang usani sa tong winner. Nga nakadawa itong radio set. Uy, Ma'am Aileen.
1: Thank you, Ma'am Eva.
0: Salamat sa pagbisita, ha. Nga nakay mama at punta uban sa mga kaubanan po ninyo nga mga listeners sa Star Radio Tayasan o sa uban po nga ni Ari Diri sa team ni Ma'am Eva o sa management po sa Star Radio Tayasan with station manager Sir Ayan Dahato. Sige, go ahead sa mong greetings, Ma'am Aileen. Ganag-ganag ang guwapa. Go ahead.
1: Una ni mo, DJ. Good morning.
0: Okay.
1: Oh, good morning din, Ma'am Eva.
0: Mm-mm.
1: Oh, thank you din sa radio set, DJ. And, Ma'am.
0: Yeah.
1: Hi, day ko na kay Alma. Guwapa ba day ka, te?
0: So, ara nag-abot na gini mga guwapa. Oy. sige.
1: Dayo ni Jazelle WDI.
0: Oh, na-abot siya. Sige, pa yun.
1: Oh, di Byron ni Bay, ni Bay Ray. Sir Ayan Lahato.
0: Mm-hmm.
1: Ugsa, ako na yung tulog kasi.
0: Oh, ang sa imo nga. Ang sa imo hang darling.
1: Eh?
0: Ang sa may
1: chika. Darling DJ nga wala diri.
0: Wala diri kay. Kabalo mo po siya nga naara ka permi nga nagmatuto sa inyong duha kagugma. Okay. Ma'am Aileen, unsa mangi? Nganong nahulog man siya nimo? Ansa i-excite na po sa inyo ang gugma kasi Ma'am Alma Scarpe ni-reveal naman gid siya sa iyang gugma nga mautog ga ikyas siya naabot siya dito Mindanao nya pag uli niya sus na misita man gihapon si Sir Julio og mauto pag pagsabot na pamalayan dahin ikaw usang po estado sa imong gugma. Kita na bita, uman sila na minaw. Sige na, sulti ko. Lagi kinig si Ma'am Aileen. Kanarang thrilling. Dili sila, bitino na to mga na minaw. Unsa di ay nagkahibalag mo? Or asa mo, asa ka na dakin? As ba ka, unya nasalo ka niya? Or asa man siyon? Lala, excited na kong makabalo.
1: Since high school pa may DJ.
0: Hala, unya.
1: Yan
0: natong
1: si Bo dito na.
0: High school mo. Ano mo nang high school din niyo? Kanang sa utor pa siya, inana, or something. Nagsabot mo nga ba narbaho siya mo, or inana?
1: Narbaho sa DJ.
0: Pero giyon sa niya pagpa, kanang pagpangulitaw diyan niyo mo?
1: Sa balay
0: radyo,
1: DJ.
0: Kublaan ka ato.
1: Ay, kublaan.
0: Nga na, ay mo padulong sa inyong balay. Tapos murag kag makuyapan. Joke lang ha, pero sige, ato nang sumpay na po sunod kay ang akong kuliton sunod si Ma'am Alma na po, ha? Pag andam-andam, ra, kay ato na po nang sumpayan. Ma'am Aileen, salamat. Nakita na ako ba yung blooming kayo si Ma'am Aileen. Healthy kaayo ilang gugma. Klaro kaayo bisag layo iyang partner. Pero klaro kaayo siyang dagway nga. Healthy ilang gugma. Uban sa ilang mga salingsing. Sige, Ma'am Aileen. Dagan kayong salamat. Basta na ka-star.
1: Sikat, basta na si DJ Maria.
0: Thank you, Ma'am Aileen. Ganag-ganag of magtuhaw tayasan. Ano yung mga ka-star? Atong naginuto lang pipila ka mga minuto. Matod pa rin Sir General Ridobli at tinigatagan o pagtagad ang iyang greetings. Kaya kaganina pa gyud ni sa una na akong pagtingog. Matod pa din niya diri. Morning, Maria Minaw kunimo. Pwede diri ra.
2: This is Amapola.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Eto man, nag-roy. Ay, shoutout day ko, Ma'am Sulcena Biranio de Asamaylutay. Silent listeners ni Sia, silent listener. Nag-abot yun may diya sa Tayasan. Wasa sa mga eteri sa Tayasan. O sa diyang, dili siya kakuan ko, mo signal sa ila, pero silent listener siya. Salamat kay Ma'am Susan Biranio, ang pinkanunay. O niya, natataon-taon ako i-play ang imuhang song request nga, Her, Come Today and Gone Tomorrow. Agoy, nga na na. Thank you mga ka-star. Shoutout ka ninyo, Metanan. Alam mo yung song ka-star? I do hope ka mo diha, inspire upon mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga gimbuluhatuin. Balik ra ko para sa last portion sa itong programa nga, Morning Pasada.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit. Og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
4: Ay! Kagwapo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: Hard sa performance, hard sa

0: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hi, Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.
2: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
3: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa o laom o angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
4: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung COVID. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Gina-take niya ato'y hiyang man siya sa product. Kanang hiyang gibati. Kanang minus did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat ati Arlene. Salamat kayo ma.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Huwag ka mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto

0: na
1: Dragon Fruit Go!
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
3: and
2: more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
3: Palit na!
2: Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
3: E&C Mart.
2: Your all-in-one store.
4: Maria Bunangera on air.
5: This song is for Ma'am Eva.

0: Hi mga ka-star, yan ito sa last portion sa programang Morning Pasada, mga ka-star. And of course, itong itimbaya sa mga nag-birthday today. Happy birthday! Sa mga nag-birthday yesterday, kasi may agi pang mga adlaw belated. Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sumabot pang mga adlaw advance. Sa mga nag-celebrate sa lahang reunion, anniversary month, sa week, sa reguban pang mga celebration, happy celebrating palakpakan. Alright, paniyoto na kahit ting paniyoto na. So pala hindi ang ting bag ting. Initing. Sige mga ka-star, dili magpabaya ha kay basig walay gakir ninyo. Oo, palangga inyong kaugalingon kay maubaya na imula hotay forever. Ang imo gyapong landong ang magpabilin sa imong kaugalingon dili iyang landong. Mo nang palanggaan ninyo. One Friend by Denzel, one of the favorite song ni Mamiba Kihada Orina of Cagayan de Oro. Nagikag Dubai, bati po siya niya to Cagayan de Oro, kiniapit sa Gil Negros, ni abot pag yung tayasan, grabe. Salamat sa effort, Mamiba. Usa ni sa atong higala nga walang kopas. First time na akong nakitaan siya. And of course, for 2 years tingali or almost 3 years nga sa radio ragyud mi nagkaila. And then nag-suporta siya sa ako ang programa. Of course, diri sa Star Radio Tayasan. Then, yang ipaambit po diyang blessing. Yung hatag siya gradyo sa mga suking tigpaminaw. Mga load and everything. Salamat kayo, Ma'am Eva. You're one of the example. That's why I play this song, your favorite song, One Friend. This is one of the song that is very touchable. You know what, guys? Tungod kay friendship is not about nga permi mong magkita. Friendship dili basihan nga kanunay mong perming magkita. Yep. Tungod kay ang friendship mo inspire sa usa ka tawo. Whether makahimo kag mga butang para nimo murag hugno na kayo ka. Pero ang usa ka tinuod nga igala, mo raise up nimo. Mga pulong positibo. Buhian para makabangon po ka. Kaya dili makaya ni mo og bangon nga ikaw ra. Dili sa kalibutan dili kaya. Kinalang ka kadangpan. Yes, of course, atong gidangupan ang Ginoo. But adunay mga instrumento. Pamilya. Kusog. Yup. And then, you will realize, dunay mga rason ang tanan kung anong nibarog ka. Dunay mga rason ang tanan kung anong ni stand up ka. Luyo sa imong pagkaloka pa. E gusto ni mong lipayo ng mga tao. Sa pamaagi nga magbuhi kag mga pulong nga mga pa-inspire sa ilaha. And we do respect all that. Why? Pasalamat ganita nga kompleto ta. Na ipipilas to mga kaigsuunan nga persons with disability makatandog kaayo. You know what, Ma'am Eva, is one of the example of some. Nga no? Actually, nakita lang po na ako. Sabi kay pipila sa mga PWD iapong kita pangan. Hide in lane. Pero proud na po ko nga ma-air na ako kay ako mismo ang naka-witness. Grabe, no? So makaiwan ka nga we deserve to be happy. Yeah. Hello, oy! Nga no, maniyoto na ta, oy! Sige, basahin na ito ang mga mensahe direk kay oras sa Pilipinas 5 minuto. Siya dili pa mag-alas 12 sa kautuhon. Alright, atining panayunan na mga mensahe direk sa tuwang comment section. Matod pa diri ni Ma'am Eva. Shoutout sa akong mother dear, manaminaw mi karon, Alejandra Quijada. Hello, madam. Hello, my dear. Liwat si Ma'am Eva Quijada. Ining my dear. Maayaw ba ni silang muchacha or gumubulrom? Labi na yung when my rim, the rhythm start to play. Dance with me, to arasway with me. Great. Mardi Gat, pa-shout out to Kodiri sa Poblasyon Tayasan. Then sa tanan na lang ng Minaw, good morning. All pa-shout out song I Need to Be in Love. Salamat guapa. Ako nang giplay ang imuhang I Need to Be in Love kay Matod Panimo. Theme song na ninyo. Jenna Piquenta, good morning DJ Guapita. Maayong buntag sa tanang naminaw. Pa-shout out sa Jukenda family. Labi na ni Lula Charita, Lulu Billy nga naminaw sa Star Radio Tayasan. Hello mga silingan. Muna mga silingan, suportado kaayo po ini ilahan. Yeah. Relative din nga naglingkod. Salamat kaayo ninyo ha. labaya mo na ako. Anyways, welcome to Star Pamilya Tourist Bapa. Shout out to Ma'am Eva Orina. Hi, good morning, Ma'am. Elm, I miss you. Laleta Yusen Mendez, good morning, DJ. Where are you watching live here in Riyadh, Saudi Arabia? God bless you. God bless po sa tibok ni mga family sa Mabinay, Ma'am Laleta. And then, shout out to my mom, Alejandra Quijada, Charmaine, and Axel. Thank you po. Salamat kay Ma'am Eva. Dugang pa ni Ma'am Eva. I'm here listening now. Welcome. Asa to ato Pex DJ? Please pause itag dayon ko ha. Thank you. Sige, gahin akong panahon, Ma'am Elsa. Okay. Kining akong signal malipay na kog na nakog lungsod kay ako ang signal full blast. Murag tuloy-tuloy ang forever. Pag abot na dito sa akong area nga nahimutangan, kay wala-wala ang signal agoy. Nangaputol na pud ang mga gugma. Ay, nako. Kinilig si DGM asta ko. Katawang Ma'am Eva. Kasi Ma'am Aileen ganaganag ako itong sumpaya na po niya ang chika sa ingkugma. Ma'am Eva Orina, wow, salamat DGM. Regards sa atong panalangga na encore. Sir Edward Balida, best regard. Hello, Sir Ed. Ka-BEFF ni Ma'am Eva. Laag is real. Yes, exactly. A moment like this, ninduta sa kuan. You'd worth it po, Ma'am Eva. Worth it kaayo. Yep, Ma'am Eva, matapanadili babag ang kalayon para sa mga komunikasyon. Salamat kayan, bless you all. Yep, makahilak man sa taaron, DGM. Love, love, and bless you all. Anyways, Ma'am Eva, thank you so much, Ma'am Els. Yep. Oo, dili na ako ni pamilya si Ma'am Eva, tinood lang. Dili din na ako kadugo. But, na-feel rin ako, nga mura naging siya pamilya. Anyways, daghan mo, palangga mo na ako, tanan na. Palangga tamo, tanan. Yep, ay, ano rin pag oo, nganong palangga mo na ako tanan. Bisek sa kalayo sa akong gigikanan para makabot diri sa station ng game mo. Pero may mga panahon nga ma-absent ko tungod kay doon na po yung mga importante na akong lakaw. Murag yun na siya. But you know, ari yung nagyapunta mo. Andam na akong gitikon ang inyong mga kasingkase. Andam na akong hapo-hapon ang nagkagidlay ninyong pagbate. Andam na akong dugtungan ang naputol ninyong... Ang naputol ninyong buhok. Ano po ito naputol ninyo eh? Naputol ninyong... So please play the song Forever's Not Enough by Sarah Hieronimo. Thank you, DJ. Oh my God, naminaw gina siya bisag na arag Riyadh. Oh, Ma'am Lilita, maybe ugma na ako ni i-screenshot na ako ni request at tangi ugma ako ni i-play ha. Yes, true, we always be thankful kung unsa ang nasa tuwa karoin. Kinaapay mas grabe ang kayumtang. Thank you and praise the Lord. Yes, exactly. Nana dyan na. Diba, Mike? Mike the Directs. Mike the Directs, you have a good heart and you have, you are, where's the chocolate? Bring chocolate. Ay! So, nalamang yun. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, ha? Kay kinala naman ko mo siya bye-bye, pero mamawi ko ugma. Di naman kita mo matag sa tagsa, ha? Sa mga tuwanda, sa mga pamilyang Jukinto, mga silingay! Babay na ninyo, ha? Ugma na po. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa Pilipinas, unto palas 12 naman yun. Salamat sa iyong panahon, ha? Sa ngalan sa mga station manager, so ayaw na niya lahat sa kinatibugang porsa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sa kapon, ginilang siya. Maria Bunangera. Ako may own, bisan naluka pa ka man, barugog pa dayon sa unan. God bless ka na itong tanan, enjoy the rest of your lunch. Maying pagpanayo to, bye-bye. Amping og ampo, I love you.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12. Uno.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr.
7: Alan Autida uga Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
9: Mayo usab nga adlaw ka Dragon
8: Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
9: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
8: Yes, Doc Alan.
9: May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunanayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon, ang turmeric mga sokin tigpaminaw dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay mukaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita. Kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
8: yes,
9: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang loya ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum. 3%, no, ang potasyum mga sokin tigpaminaw nga naa sa loya ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw, pwede. No, nimo siya gamiton. Alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active pod kayo, no, aduna sa antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o pharmacy do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
8: Yes mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
9: Tama,
8: Doc Alan. Yes Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan nga dugay na ninyong wala na experience.
9: Okay.
8: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
9: Okay.
8: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Doc Alan, no, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na kapagkahuman. Unyara, good madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia! Ganliha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. sa palay, pagkahuman magkaon ka, dayon magtuon ka sa pangaleksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero kadyot rapod aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ka madaot imong mata?
12: Dili madi.
11: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag nga kaugmaon.
12: I love you madi.
11: Paggamit sa gadget, balansihon aron magdako kita nga may kaugmaon.
13: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
14: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
15: Feel the music, Star Radio.
16: Oras sa Star Radio, alas 12, otso.
17: Tanya, Joanne, Nandong, Game, Nandong.

0: anduraon na sa pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala'y umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang naginusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay po na itong mga product, no? Sa RSV Life Care Marketing Incorporated, daghang mga produkto. Ay, ubay-ubay, good po. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Labagantay, Wonder C Plus, no? Oh, say, may isgutan na ito. Say, deep pod. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet, capsule. Kompleto na. Alam ni kanin yung tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Sa atong unang panagkita, gibati ko ang tumang kalipay. Kay gikahibalag ko na ikaw, binuhat nga dugay ko nang gipangindahay. Nabihag king kasing-kasing sa katahom sa imong panagway. Nga sa akong kagulanan mo'y bugtong makahupay. Nakita ko ang imong tinuray nga kabuutan. Sa akong bansagon angay kang saligan. Busa sa tiyunay kong gugma, ikaw akong gisumbungan. Og sa timos kong pagbati, ikaw gihalaran. Sa way pagduha-duha, gidawat mo ang akong gugma. Kaya ang duha ta kapagbati, di ay managsama. Hilabihan ang gibati kong kalipay ni Adong Higayuna. Kaya ang balaanon kong tinguha, wa mo man kinipakiasa. Kung diha kanimo ako nanumpa, sa sulod ng dunghan, ikaw ang bugtong gipakamutihan. Bisan kining lawas ko iluyong nasa yuta, ang gugma ko kanimo magpabilin kining lunaw ugway pagkalaya. Sa takna sa atong panaguban, ang dugos nung kalipay atong kisawan. Nangaliya kita ni Bathala kining tanan wa na untay utlanan. Bisan ang tawag sa kamatayon atong balibaran. Kung sakalit lamang gipahilayo ka kanako sa imong mga ginikanan. Kay kuno ako kabos og dili angay ka.

ka na iagom sa mapait nga kaparaunan. Dili matukib ang kasakit na gibati ning dunghan. Sa dihang gilangkat kagikan kanako sa imong mga ginikanan. Kay ang garbo mo'y anaa kanunay sa ilang mga kaisipan. Nagugma sa kabos, dili angay sa mga adunahan. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigbaminaw, iisa pa lamang, mingawa niyo eh. Mingaw yun, pati mingawa.

0: Kisa pa lamang. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang digbaminaw. Wala to? Iisa pa lamang. Mingaw mo kayo. Sa muto katugnaw ang aircon. Hatod sa pinakadabes nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga, ganang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day, bisagahan na naabot. Naabot ng Australia, America, China. Bisagahan na lang yun. Naabot ng atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitagtian, mga mabdos. Gamit kay ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Maridik Neltralusa, puro 4 barangay kalasungay. Katong buko sa akong likod, itinilsod pa 4. Dayo, nabati na ako sa nagngulungol. Kunti ko na ako edad, ngulungol na. Kaya ma'am, dako na dito nga buko sa akong likod, may tao ma'am. Nakahurot na akong doa sa basol, ma'am. Gitray na akong buko sa akong likod, di ba sin lagi maulian. Wala pa na ako nalot tayo sa kabasol, ma'am. Nawala na ang ngulungol, dahil nga hinihin na natagkupos ang buko sa akong likod. Dahil hantod yun na hawala dito sa ma'am, salamat. Di kayo sa Ginoo nga itagaan ko ng Wonder Oil, nakapalit ko kay kung wala pa siguro ng Wonder Oil, so di opera na gurugin na akong likod na dako na kayong bukol nga. Ngulungol, nagi kayo nga mabuta sa akong abaga.
0: Ilana ganindot. Muna yung nakanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mo nag-vitamins ng itong mga kahayupan. Kung pwede ka tuong mong tao lang mag-vitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Kaya, ang pinakadabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Maminaw ito, testimonya mo ni. Gagamit sa produkto ng Wonder Animal Vita.
2: Ako si Gina Bade, taga Santa Ana, Taguluan, Sanis Oriental. Ay, kaya ako nakagamit sa mga bakti na buya kay mga aon. Oo, may pagpumutan bitan ako, mga aon na nila niya. Sige na mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
3: Pila na sila kabulan?
2: Isa pa kapin.
3: Ah, usap pa kapin. Niya, dagko na kayo.
2: Oo, dagko na.
3: Unsa imong gigamit, ana?
2: Animal Vita.
3: Animal Vita. Okay, niya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
2: Ah, okay ra.
3: Okay na, kusog na mga on.
2: Naman niya po baka, ako na pong tawa na kung baka.
3: Baka gaya po ni mo, yung pagamitan gaya po ni mo ng Animal Vita.
2: Oo, muna, yung tawa po Animal Vita ang baka. Kung nakabili ko sa Animal Vita, mga pabang, hindi sa pamuhi. At mga baka, mga baboy, manok. Ang kadagal manok. Dagal ng pukog manok. Ako yung kutuwa ng tubig, pero mainom po dahil nila.
0: Ingon ana, kanindo taga to ang produkto ka Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Nito po kayo. Baga magmahay na itong produkto Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Inani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin mani. No? So epektibo gini kayo. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
3: Yun sa'yo nakagamit, anang Wonder Banaba Plus inyo, nakasuway na mo, nakagamit na mo?
4: Oo, ako sir, nakasuway just ko sir.
3: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
4: Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigkuhan ako, makatulog man siya kung ayaw, kanang mawala ba ang panakit sa kuwang, kanang batang bitaw?
3: Dugay na ka nagamit anang Wonder Banaba Plus, bago pa?
4: Bago pa lang, wala pa'y bulan.
3: Wala pa'y bulan.
4: Okay, tryan mo muna ko. Sige, magkukupaminaw po sa inyo ang programa.
3: Kisa niya itong pangalan, ma'am?
4: Amalia Dalman po, sa Pinyan, Zamboanga del Norte.
0: Ingon ana, kanindot. Ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Minaw midriya sa amo na asainan sa bayan ng Kagan. Ito ko ako makauban sa Pinyan, si Tatay Julito Rinante Oliver, si Dudong Balduiza ni sa San Jose, Quezon, Bukidnon. Banaog anak, sila si Binjon o Iji Francisco gikan ni Alice Suntilia. Ito na ko ang mga taga Panadero Labrador, sila Judy, Jay, Gira, Ruli o sa among TL Madam Rose. Dagan salamat sa pagbasa. God bless po. Makarain ako si Ate Elbipa, Little Idisma, Linda Montesilio, Glydil Joy, Ninintan ang nagpagaray, Rinan Miranda. Akong bana nga nagtrabaho sa construction sa Tangkulan, si Dunsing Paran, Amping Always Palanga, I love you. Greetings from asawa niya Sokran. Kining nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak dili magsige og hilak magabi, unya dili magkinabog, unya imong anak dili mahila hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron drops.
3: Kinsay makagamit sa Vitron drops?
5: Ay, kerto ako ang apo manggon.
3: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
5: Ako ang anak, damang ug apoyo jud dere. Unya mao lagi nga pagkatawa tong April 29 natawo ang bata, gigamitan ang Vitron.
3: Vitron drops.
5: Oo. Unya karon, upat na siya ka bulan.
3: Okay.
5: Oo, dayon. Dako kayo kun ba, dako kayo kausaban ba kay murag ang bata sulod sa duha ka bulan imong hagwaan. Murag makabalo na gid nga kun ba. Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
3: May istorya niya siya pero di takasabot.
5: Oo, oh, di gina ito masabtan.
3: So dali na kayo sa gatoon.
5: Oo, oh, dahil purimbulag po ang bata himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
3: Vitron drops.
5: Vitron drops. Murag aduna na yung gamay kay balog itang bata ba?
3: Okay. So mura na yung igamit sa iya ha?
5: Oo, oh, oh, mo gina. Sa karun, maulang iya po na mong igamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
3: Pangalan na to?
5: Si Joseph Tumaroy, Ethel sa Buangga Sibugay.
3: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
0: Ingon ana ganindot no mga pinalanggang tigpamina mga tong Vitron drops. Anang Vitron syrup maayo po na. Para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Ang anak pili ag pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang og hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya ana. Yung may nagamit og Vitron syrup mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup?
6: Ako di ay si Urgina Sagaana, sa North Mapang, Puro 4. Nagamit ko og Vitron syrup, tinuod ka ayon ni ma'am kay. Nagamit ko, ay akong anak nga doon katuig karon. Ayon naman siya kaon, ayon siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Kaya tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Isulayan ako, ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, Nauli,
7: Ma'am, paggamit og Vitron syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
6: Okay na kaayo, ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya magtulog. Ang last time, problem tambok,
7: ma'am. Ma'am, mga mensahe para sa atong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na ay mga kabataang gagmay?
6: Ang hagan sa naminaw, nga opunta nga mabalik po sila o Vitron syrup kaya maayok eh sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: So yung nana, ganindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lolo, si lola, si papa, si mama. Ato na ang gamitan og Vitron tablet kay naanay vitamins na po na ay iron. Testimonya, paminawan yung testimonya na gamit og Vitron tablet.
8: Jojo Bitakura sa Mills Village, La Pasan Clarin.
3: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet di asimua?
8: Akong edad mag-observe kay 58 na dayon. Mag-isod ako katulog ba? Mga tulo upat sa oras na akong katulog sa matagabi eh, dayon. Opong eh, nakadungog man ko sa Vitron ba? Kunang programa ni Kuya Card, sulayan ganin ako, no? Kaming paggamit ng Vitron, kay makatabang siya para makatulog siya. Opong, yung sulay ko palit, pulo lang usa. Tansar ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayan na akong katulog. Isus, yung bitiyod. Nakatulog yung magyugog darong, muabot na yun, dog, unong ka oras, hapit na dito.
3: Taas-taas na yung tulog?
8: O, taas-taas na gina mong katulog. Sa isasong, wak pa ko'y gigamit, nga, nagutlo ka oras, lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga upat ka oras sa usa ka gabi.
3: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog?
8: O, dukaon na ko, alas 9, dayon, makamata ko, kanang mag-ngihi, alas 2, makabalik mo good day, katulog. Tapos salamat kayo ko sa Vitron tablet na nga nakasuway yun ko gumikan sa akong pagkadungog ba aning ihang tudling sa mga garay.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Ito na akong asawa si Flora Mibugtao, akong anak na si Glenn Zell Bugtao, nag-greet si Glenn Bugtao dari sa Initao Tower Charcoal Misamis Oriental. Salamat kayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Pag-greet ko din sa Wheat Market Maramag, sa Karnihan, Litlit, Ati Min, Busing Randy, Loyloy, Ati Imiat, greetings from Divine of Jadap Midstall. Thank you, Kuya Cards. Karen ako, Ribahado Family, Gulis Family from Untisa, Barangay Imbayaw. Naray ko tanang mga caretaker diya sa Sikada, gikan ni kay July Samson, dagang salamat. I-greet na ko ma'am akong idol, Vice Mariki Hitsanoa, way undang serbisyo sa Compostela. Greet ko diri sa may San Martin, sa Ukag Family, Gambuta Family, Uran Family. Ang tanang naminaw ni mo, greet usab ni Limar, Mama Irma. Dayon sa bukid, salamat kuya, gikan ni Ami, salamat, God bless. Atong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitawang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mo taas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang ding paminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Katong mga naminaw na to karon, unya na kay Almoranas, pastilan, ay nagantusa, eh. Ando na kasupermasya, pagpalit na dito o Huwander Himo Aid. Kanang Huwander Himo Aid mo anay mutabang ni mo anay imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na pugayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula ng Huwander Himo Aid kung grabe na ginay imong Almoranas. Pero kung mapay pagsugod ba, no? Manya, magsulsuo lang, kalitag hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw ng Almoranas? Tistingi o gamit ng atong Huwander Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya, kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuandi, paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas, kimugara man kung nagmukaon kag karne, labi nang maglisod kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. O nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili, makapasamot na sa Almoranas, imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka, unya din mo likayan ang kontra, nga mo ay makapatrigger sa imong gibati, na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya. Way pulos to. Mao nang maggamit kag Huwander Himo Aid kina kay Almoranas, likay ipod ug unsay pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas. No, mao nang Huwander Himo Aid. No. Na kanang Huwander Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gyapon. Mao gyapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Huwander Cardio Care kay taas mo blood pressure, likayan po ni mo ng mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan, ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang katapata, okay na, ay kabalaka, okay na, wanay problema, ka namang itulon. Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga, usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong cholesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot og 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Huwander Cardio Care. O niya, lagi mo, lagi na. Nga, pag-inom ni mo Huwander Cardio Care, taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? Ay, naklaro ay takay. Kamu, di po maminaw, kistoryahon mo. Pero katong mga kaigsuunan na to karon nga, kanabang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init o ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag pahatag po proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi po na yung magkagalingon, ay. Pag yun, mag Huwander C+. Kanang Huwander C+ ba? Mama na nga itong vitamin C nga mutabang. Nay capsule, ana, para sa mga dagko, Huwander C+. Pangitaan ra gunas pharmacy ug butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napoy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old. Huwander C+ nga syrup. Na gani mi drops anak para sa mga bagong tao taman 1 year old na i-drops anak kanang Wonder C Plus ha. So atong giangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mogamit ka nang atong Wonder C Plus ha. Na i-drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old na 2 to 12 years old nga Wonder C Plus nga syrup 3C pataas na tay Wonder C Plus nga capsule. Garay Kuya Carl sa kuang mama Bibi Sarlatan, Papa Duro Sarlatan, Kuya Rick Rick og Marie Chris Maribel.
9: Kwesong sa aking buhay.
0: Corona sa kalampusan, mo ni ang entry sa balak, mo ni ang title, no? Mga bata, nakakita kamo og kahayag sa kalibutan. Gipangga og yamumahan sa inyong mga ginikanan. Itudloan kamo nga magbinuutan kay mao kana ang bugtong bahandi ning kalibutan. Mga bata, hunahunaa ang maayong agianan. Isilsil sa inyong alimpatakan ang kabuutan. Ayaw supaka ang pahimangno sa ginikanan. Kung dili kamo mahimong sagbot sa katilingman. Mga bata, siguruan ninyo ang eskwela. Ayaw pagpadala sa barkada. Ugo sa isugo sa inyong ginikanan, buhata. Aron magmalipayon ang tibuok pamilya. Mga bata, kinanglan kita magampo. Sa adlaw gabi, mga liupo, sampito na to ang Dios nga labing gamahanan. Aron niya kitang panalipdan kung muabot ang katalagman. Mga bata, tabangi ang inyong ginikanan. Kaya nagilaid sa tumang kalisdanan. Bisan sa kalisod na ning kamot, kamu magastuhan. Aron makuptan ninyo ang kuruna sa kalampusan. Maunang entry sa balak writing contest, no? Sa tudling sa mga garay.

0: 16, 2026. Lain sa watambo na usap ang atong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Ruth. Buenos Aires by Ruth alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Og syempre, ala sa tong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nans Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko yung standby route alang sa imong suwat, din eh syempre sa atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene.

Sulod sa babae, 50 anyos ate. Dako na kayang issue. Kung mahigugma pa ba kini pagbalik. Kasagaran mo ingon nga kini naglandi na lang. Akip ang mga balo, daghan mo ingon nga dili na kuno sincere nga gugma ang ilahang pagabation. Apan ate din hiko nasuta nga ang gugma way gipili nga edad. Tawga na lamang ko sa pangalang Ruth. 50 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Mandawi City, Cebu. Fourth year high school ang akong bugtong anak lalaki. Sadyang mipanaw sa laing kalibutan ng akong bana. Og tungod kay dako ang claim nga among nadawat sa iyang pagpanaw. Og doon na pod ko'y trabaho, doon na paigsuon sa gawas nga sa tanang higayon mo tabang ka nako. Waragid ko naglisod sa pagpaeskwela sa akong anak. Hangtod na nakatapos kini sa kolehiyo. Apan sa dihang nakahuman ang akong anak, dito kini makatrabaho sa Manila. Sa laktod, nag-inusara na lamang ko sa akong panimalay ate. Ang akong routine, buntag pagmata nako, manglimpyo sa akong palibot. Pagkataod-taod ni Ana, manglabakadyot sa akong mga sinina. Aya pa mag-atiman sa akong kaugalingon para moadto sa trabaho. Doon ay mga higayon, magluto kong daan. Apan ang sagad, ilabi na akong paniudto o panihapon sa gawas na kumukaon. Aro sa pagpauli ko sa balay, matulog na lamang ko ate. Sa akong itrabahuan, adun ay usa kabuutan nga empleyado. Doon na siya hinigugma nga siya si Martin. Usa kay higayon ni Ana, miduol siya nako. Masulubon, nagpatambag kung unsay angayong buhaton. 32 anyos si Martin. Matod niya ang iya kunong hinigugma na ipagka Belmoco ate. O kung di niya mahatag mangluod, mag-away sila. Gani maingon lang ang mama ni Martin nga taasa na lang niya ang iyang pasensya nga do sa iyang hinigugma. Kay lagi na ipagka social kini. Apan matod niya, kanunay na kuno silang managlalis. Hangtod sa kagayo ni Ana, kanunay siyang mangayo sa koopinyon. Gignan ko siya. Isip magulang kanimo. Piliin mo ang usa ka babae nga dunay maayong hiyas. Di pareho si mahinigugma. Nga Belmoco. Kay basin ug magmahay kas kaulahian. Wa ko magdahom nga tumano ni Martin ang akong gi-advise nga to kaniya. Di ko malimot. Alas 2 sa kadlawon ning ring ang akong cellphone. Si Martin ang naa sa pikas linya. Matod niya, nag-break na sila sa iyong hinigugma. Gignan ko siya nga, kung decided na bagid siya, dugay-dugay na usab ang relasyon nila sa iyong hinigugma. Apan matod pa niya, di na kuno mausab ang iyong desisyon o final na kini. Makatay sinugdanan ate, huwag ko ibantay. Naging komportable kami sa usag-usa. Gamay yun ko nga pagkababae. May pagka-sexy. Daghan na miingon nga, maalaan ko nga naa sa mga 30s pa lang. Mahinungdan nga dili law ay tanawon kung mag-uban mi ni Martin. Feeling na ako ate, na best of friends ming duha. Hangtod sa kahigayon ni Ana, mura ba og natakdan ko pagkabagets. Nanuroy mi, nananaog banda. Wala ko nabantay o sa kabuntag. Ana-ana day kami sulod sa usa ka motel. Ugwa na'y sapot. Nahubog di ay kami sa party nga among giapilan ate. Ug dito kami midiretsyo sa usa ka hotel. Daw na ulaw ko sa kong kaugalingon, tiguwang nako ate, 50 anyos nako. Namurabag, hapit ko na nahimong anak si Martin. Apan matod niya kanako sa tinuod lang, adun na siya pagbati. Gani siya mismo, wa makasabot sa iyang kaugalingon. Iya ko na ko ginarespeto. Apan wa niya napugi, ma-develop nga rin kanako. Wa ko makasabot ate, pinasahi ang akong gibati ni Adto Higayuna. Naghara
nangyari sa kong dugan ang akong pagbati ngadto kang Martin. Apanahon-ahon ako law ay kaayo, unsay kasulti sa mga kaubang sa trabaho. 50 anyos o 32 anyos. Mahinungdan nga nakigsabot ko ngadto kaniya nga kung pwede, kamirang duha ang masayod. Di kami magpahalata sa mga makakauban. Tungod kay maulaw ko ate, maulaw ko sa kong kaugalingon. May saad si Martin, nga andam siya nga mga tubang, ugon sa man galing ang mahitabo. Gikan niya doon, nagmalipayan kami ni Martin. Hangtod mayabot ang higayon, birthday sa iyang mama. Gihagad ko ni Martin sa ilahang panimalay. Ninahigayon na may uban ko ati isip o sa katinuod nga higala. Apa na sense ko ati R nga nagduda iyang mama. Iyang mga ginikanan mismo. Maayo lang mo dala ang iyang mama. Tingali, iya kami nasabtan. Mahinungdan nga kanunay na kong mag-aduan sa ilang panimalay. Usahay, sabay na kami mukhaon sa iyang mga ginikanan. O kung di na ilang outing na ako ate, kay may gusto ni Martin nga magkasuod mi sa iyang pamilya. Apan naman ni Ana, moderecho mig hotel ate. O dito kami magpalabay sa kagabion. Sa laktod, sa makadagang higayon, adunay nahitabo ka namo. Daw espesyal ka namo ang matag-usa. Hangtod, usa ka higayon ni Ana, ate R. Samtang naa kami sa ilang panimalay. May duol ka nako iyang papa. Ni ato higayon na may prangka siya ka nako. Dugay na kuno siyang gusto musulti ni ini. Dili siya gusto nga mag-aduan ko sa ilang panimalay. Og labaw sa tanan matod niya. Dili ko na niya madawat nga ang mamahimong hinigugma sa ilang anak ang susama ka nako. Naulaw ko sa kong kaugalingon. Wa ko makatingog. Di paningot kog bugnaw ate. Sa lakto danaog ko sa ilang panimalay nga wa makapananghid kang Martin. Nadi gayon na misunod si Martin nga di kanako. May explain. Apan giigdan ko siya nga dili kumusugot nga mamahimong babag sa kagustuhan sa iyang amahan. Kay matod pa sa iyang papa, gusto ko niya nga dalaga ang pangasawon sa iyang anak. Do dili na ko makaya ate ang sakit nga pulong sa iyang amahan. Sala ko usab. Nasayod ko nga dili may para sa usag-usa ni Martin. Balo ko ate. Wanay kabilinggan. Apan dapat mupili kong pariho na kong edad na 50 anyos na pod. Nag-indefinite leave ko sa akong itrabahuan o may bakasyon ko sa akong anak o mga igagaw dito sa Manila. Dito ko nagstay og pila kabulan ate. Kanunay ko nasayran na nagsubo si Martin o kanunay ang absent sa trabaho. Dako ang epekto kaniya sa among sitwasyon. Nakahuna-huna ko nga muundang na lang yun sa trabaho ate para di na kami magkita. Pag-uli na ako sa Cebu o babalik ko sa Manila para dito na magsugod o bagong chapter sa kong kinabuhi. Apan sa diyang nasayran ni Martin nga nakauli ko, nakikita o nakikistorya gid siya nako. Matod niya dili ko niya kaya nga mawala ko sa iyang kinabuhi. Gingnan ako siya nga kinahanglan namong dawaton ang tanan nga dili gid mi para sa usag-usa. Dili ko gusto mamahimong babag sa kagustuhan sa imong ginikanan. Apan dili mo sugot si Martin ate nga magbulag mi. Apan sukad adto wa nako nakipagkita pag-usab kang Martin. Paglabay sa mga bulan ate, nasayran ako. Nagsige naghubog-hubog si Martin. Musukol na siya sa iyang papa. I-blame niya ang ginikanan sa among panagbulag. Ate, naluoy ko kang Martin. Sakit usab alang kanako ang nahitabo ka namo. Apan ginahon ako nga, naging unfair ba ko sa kong kaugalingon para kang Martin? O dapat ko ba ipaglaban ang among relasyon? O pasagdan ko na lang. Hangtod nga makamove on siya sa hingtit. Palihog, tambagi ko sa angay kong pagkabuhaton. Sincerely yours, Ruth.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuha nga dyan provident tested yun na mo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung kalamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: nga timos watan po ni ato tulumano sa sensor li at Erling grabe ni iyang kasinatian. Si Ruth, 50 anyos na ang iyang hinigugma, 32 years old. Grabe, no? Pero sakto ba naghihimo ni Martin? Kaingon sila. Tigo lang, pero ang mga edad-edarada ko, no, ang wisdom niya, Ana. Ang wisdom.
1: Wala man ko na sa edad. Ang pagkutan na lang diya kung musukol gid kag batan-on diyon.
2: Sukol oi.
1: Yeah, yeah, worse than you, your hobby. Why no?
0: Basta tilan. Tensa. Ingon sila ang 50 daw is the new 30. Okay, sige. Atong of course ato mga tanon. Ato sa i-welcome din si Nova Abanier.
2: Yes, mayo ano at early cap jurist ra to mga suking tig subaybay.
0: Ikaw, Cap June, musulay kang 50 anyos?
1: Yes, maswerte ka daw ni Gino ba at Ate Arlene. Wala bang good sa edad na ate? Wala lang sa edad, ay kunagugma ka. Pero ang pakutan na lang yun niya, napay chansa na yun yung mga batanon, nga kapangandoy kang di Gino ba? Kaya musukul mo kini sa...
0: Temsa. Ayos at 30 pa po kapin si DJ.
2: Bata ba ko ka?
0: Layo pa.
2: Nasa baby boy and true love.
1: Yan!
0: Okay. Ikaw ka? Ikaw ba kung asa ka sa baby girl o sa medyo lahing na?
1: Kitsa ragod ba kanti ko? Kitsa available? Wala mong guna sa...
0: Okay. Ingon sila, sa lubik ko, no, dito sa lahing dagang duga.
1: Duga na, eh.
2: Pero mabukayo.
1: May maning...
0: Mabukayo pa.
1: Kanang 50 mga bukayoon pa ba na? Labi kayo na ikuan ba? Kanang kagurong bitaw ni mo ang...
0: Pastilan. Bitaw. Sorry, Ruth, ha. Dejanovs, imong ikaw akong pagkutan ko, ikaw si Ruth, angay bang ipaglaban ang gugma ninyo ni Martin or nakabiya naman kapasagdan na lang ni mo?
2: Kung ako si Ruth ipaglaban.
1: Yati, ay paglaban ninyo.
2: Yes.
1: Patanong itirada ni DJ.
2: Ay, sabak.
0: Bitaw, ikaw rin ni Ingon, nga wasa edad.
2: Oo, oh, wasa edad. Para maguna ko, ma'am, again, nakita maguna to nga si Martin. Gugma-agi kay siya.
0: Actually, yeah. Ang maturity sa tao, man sa edad.
2: Yeah, wasa edad. That's why. Nga murang nag-click sila ni Ruth.
0: Yes.
2: So, muna siyang...
1: Talagang sa akin... Papilab lang.
2: Hay, papilab. 32? Papilab?
0: Oh, masa 16?
2: Dili na papilab ang 32. Yes. So, nanagi siya sa saktong
0: kuwan ba? Absent ang trabaho. Naghubog-hubog. Kaya wala ang 50 anyos.
1: Oh, digit, basing mayor, ginimu ka rin yun si kuwan.
2: Digit kumpiyansaan yung mga older women, no?
1: Yeah.
2: Napay kuwan. Maghilak-hilak nga lalaki. Di ay,
1: ana. Dili mo older siguro ang tempo kayo on.
2: Ay, bukayo on. Sige, darat.
0: Pero tinood lang bitaw. Honestly, ha? Honestly? Urag, mga 15 katulig naman ako nipitik niya akong dugman. Pero nakabasa ko sa sulat ni Ruth, urag, magsugod na po siya nipitik-pitik ba?
1: Mo ba?
2: Basta ka pa nila. This is your sign, ma'am.
0: Kay, ako una-una na 50 anyos naman. Takis na pabiganahan na ito, ano yung magsulat o relasyon. Wala naman siguro. Di ba? Pero ang atong gusto, urag, jamming-jamming na lang man, katakanta, sorisoroy, and lag-laag. Pero kung nung inani nga,
2: talag sa
0: 32 years old, ha?
2: Talag sa on, rakay ni, talag sa on, rakay ni ingani sitwasyon ni Ruth. So kung bitaw. Ako si Ruth, ako ipaglaban. Oy, kay basin di ay nga mag-workout, yun din lang relasyon kay naigugmagugmayo si Martin. No, kanang dili na lang gidunta, magunahon na sa, though, atong ikwan ang ginikanan ba nga, normal sa ginikanan nga, nagi ka nang gusto nga may tabo pas lang anak. Siyempre, di na to na ikadinay, 50 years old din niya, ilang grabe. Anak, 32. So gusto silang makaminyo pa, magkapamilya pa yan, si Martin.
0: Yes, nga makaapo sila, yes, kang Martin. Nasabta na to ang side, yes, sa ginikanan.
2: Yes, masabtan rag yun na.
0: Asa man ilang gusto makita, ilang anak ka inspired, nga gwapo, kay inay kauban uyab nga 50 anyos, or nagsighubog-hubog, yes, wala nagtrabaho tarong kay na,
2: diba? So nakita na nato nga murang na kuan yun, murang naguba yun ang kalibutan ni Martin tungod sa pag kuan ni Ruth, no, paglakaw ni Ruth.
0: So, imagine ako ni si Ruth, so ay barog ani ni Ruth, no?
2: Sexy hon man gid siya. So dili halata siya, dili siya halata nga 50. Mura pa daw siya nasa 30s, diba? So nadaghan man ni sila yung ani gyud sa tinuod lang.
0: Sabagay.
2: Oh, yeah. Muna siya, kung ako si Ruth, di na ko magpa kuan ni nga mabalaka pa sa unsay ingon sa uban. As long as naitaw nga willing mo igugma mo fight sa imo, ha, halago.
0: ano lahi ba si Cap kay kung kinsay available ba niya ha?
2: Oh, di ba lahi man pura kang Cap. Ato kay kung kinsay willing mo laban para sa ato adik ta.
1: Available and lovable.
0: Aha. Pero sa tinuod lang, ako motuogid ko nga sa relasyon ang maturity gyud dapat ang magtagbo.
2: True.
0: Kay kung dili mo mature sa isa-isa sibog away.
2: True.
0: Pero both nagmature na mo pag abot sa love, taas na kay mo pasensya og pagsabot. Mm. So diha na man gud. Mo na nga siguro ang uban mo ang reason nila wa na sila nagbinyo. Kuman sila nabalo tungod kay dili na lang ma-met ang tao nga kanang ilang ipangita nga mature na pod
2: pag wala sila nakita nga mag-click sir mag-align dag ila ang mga tumong sa kinabuhi. So kanimang good nga si Ruth o si Martin align kay sila no vibes kay ba compatible kaayo ila mga kinaiya ila mga gusto nga buhaton. So
1: masig dili ka ha nakagusto ang papa ano ni Kwan si Iya ha?
0: Mung ni kontra. Mung ni kontra siya. Pastilan.
2: Ay naku, masabtan biyag yun ang ginikanan. Pero mo lagi, para na ako, no, si Martin, tinutanay yun ang iyang pagigugma kang Ruth. So, ayaw na pungi. Kasi samtang napot ay chance nga may gugma.
0: Yes.
2: Hala, pagigugma diha. Uy, dili na mapugong-pugong pa.
0: Correct.
2: Kaya dili tanan 50 years old na yung makagusto nga 32 years old.
0: Diba?
2: Diba?
0: Eh, kasi karang yun sa 50, mangita pa siya kapalihan niyang edad.
2: Yes.
0: Kay, murag, pariha sila level sa ilahang.
2: Yes, sa ilahang
1: maturity. Diba? Ang yan na, level?
0: Sige. Ato paminaw ng opinion. Ni Cap dyan dyan. Ikaw. Unsa man, papiliun ka sa baby girl o sa lahing?
1: Dili, ang pakutana ni Rothman, kung ipaglaban ba niya, wala man siya pilian.
0: Ah, okay, sige. Ikaw, usay mo ikaw.
1: Ipaglaban ba niya yung gugma kang Martin,
0: Martin
1: or isang pa nga ang ginikanan ni Sopak ni Baba.
0: Okay. So since si De Genova, ipaglaban magid niya. Barugi ang imong di gini mo ipaglaban.
1: Oh dili gid. Dili gid dapat ipaglaban kay gikumpronta na magka sa ginikanan ni Martin.
0: Gibyaan na gani siya.
1: Remember dili biya ikaw ug padako kang Martin.
0: Ay, aha.
1: Dili bi ka
0: Dili ka una padako sa bukog.
1: Oh.
2: Sa kuan ra.
1: Dili biya ikaw nagbilar-bilar. Dili biya ikaw naghubo-hubo pag buhat ana. Niya.
0: Gipadako na mo mong anak. Namin niya lang 50 anyos nga lamion.
1: Respeto sa nang respeto sa nang ginikanan ni Martin. Ayun ni kuha nang imong kaugalingon diya.
0: Ay, pugos imong kaugalingon.
1: Ay, pugos. Kabalo mong gid ko nga kanang naigugma si Martin ni mo.
0: Mm.
1: Pero karon pa lang gani, nanay gababag, samok ra imong kinabuhi pa lang ga.
2: Pero nga nung sayangon man nimo ang tao nga naigugma ni mong tinuod.
0: Yes.
1: Osa, Makoy?
0: Osa may tinuod nga gugma. Okay. Kana makita nimo ang tao nga wala na'y kapaingnan, murang nagsige na lang siya hubog-hubog.
2: Bro,
0: Is that love?
1: Nagana yung tao, gusto mong paligis na lang para... Kadang mga ingana mga godro, tayo, i-block na sila tanan, wala na'y communication dito para di na ka makonsensya.
0: Para mo tagam yan, Papa.
1: Yeah, ikaw, dagan maman. Pareha na yun, ang tara si Makoy. Kung kwa, interesado kayo si Muha.
0: Agay.
2: Damay.
0: Agay.
1: Dagan pa kayo nagka-interes si Muha kay Juan Baya. Bukayoon pa ka. Anyway, salamat ko na siyang Papa Pod kay...
0: Di, ipatagam ni Ruth yun. Oh. Ipa-feel niya, pero dili man good si... Deserve si Martin.
2: Dili deserve ni Martin nga mapasakitan sa ingana nga paagi.
0: Actually...
1: Basta ko na ko si Marot. Ayaw, bulabul Ruth. Pa, uli diri. Kwan, bukid nun. Uli diri. Kung gusto nila ang papa niya, manguyab si Moa.
0: Pero dapat ipaglaban yun niya, eh.
2: Mm, kay,
0: kung ako, ipaglaban ako. 32 years old yan, eh. Higugma sa iba, ipaglaban ako.
2: True, eh.
0: Yeah. Diba?
1: Dili kung nahigugma gin maayo si Martin, una niya isitol, yung ginikanan.
0: Mm-hmm.
1: After niya masitol ang ginikanan, ubano niya ang ginikanan, mato kang Ross. Ayaw, Ross, nga ipaglaban ni mo, ipakita, nga balikon ni mo ang lalaki. May mo namang kuandiya.
0: Siya mahimong cause kung mag-away. Pero, doon daghang paagi nga.
1: Ayaw ipaglaban.
0: Ipaglaban yun.
1: Ipakipot po niya. Sila ipaluhod-luhod si Muha.
0: Ipaglaban yun.
1: Ayaw.
2: Ipaglaban, oy. Kay nakita mo na to si Martin yes. Nga.
0: Pero actually,
1: problema na sa yung ginikanan.
0: Ako pita nakita, ani, na in love na niya daan before kato yung gisumbong kang... Iyan naman itong style na yes. Maduol siya.
2: No, napa-comfort.
0: Napa-comfort siya. Kay,
2: no, actually, nasa interest.
0: Actually, nga nung kang root pag siya nisumbong?
2: No, sa kadaghan niya katrabaho.
1: Di na naman gutan niya. In love na gina siya. Di naman na question.
2: Naka-interest gina siya. So, pasabot, nagit siya ka ng, kuan ba, interest na kang root. Kaya nga nung kang root man siya ni Duol.
0: Kaya tinood ha, based on studies, ang babae, ang lalaki ko no, nga wa nakagusto sa saka babae, during sa ilang kanabang
2: conversation, interaction.
0: Dili sila happy.
1: During sa ilang sa to?
0: Sa ilang panag-uban.
1: Panag-uban sa
0: dili siya ba satisfied?
1: Ah, nga panag-uban.
0: Sa kama.
1: Sa kama.
0: Okay. Kung dili ko na satisfied ang isa ka lalaki, meaning wa siya nahigugma. Kay, puro magka na bang,
1: ang sabi? Ate, saan yung pagkabalo nga wala na satisfied ang lalaki?
0: Dili man gid mag, di ba? Sorry ah, may mga batanon ka na minaw. Dili man gid mahuman.
2: Yes.
0: Diba?
2: Dili gid siya mahuman.
0: Unlike sa babae, pwede so, niya i-fake.
2: Yes. Ang lalaki, hindi gina ma-fake.
0: Yes. Anyway, back to the main pagutan na question ni Ruth. Angay pa ba niya ipaglaban bisan nasakitan na siya? Para na insulto sa ginikanan?
1: Para na ko dili gid angay niya ipaglaban.
2: Normal man gud nga reaction sa mga tao sa palibot, ma'am. Yes. Kay syempre, realidad 50 years old siya and 32 si kon layo kas like age gap.
1: Uso na magud karon.
2: Dani sa Pilipinas, grabe man gina makiistorya ni mga marites sa palibot kaning mga diba?
0: Si, like Hayden ko and
2: yes, si grabe nga kanang discrimination.
0: 20 plus years, ilang gap ha? 20 plus years.
2: Grabe nga mga istorya sa palibot ang nanggawas.
0: Pero, nilutay niya po si Hayden.
2: Pero, muna siya resulta sa ka na nakasala na gito si Hayden, ma'am, no? Pagidawat niya po siya ni Ruth. So, muna siya nga, kanabang, kung dili lang gin mo maminaw sa mga istorya sa gawas. Palibot, nga ka nang nakafocus mo sa, unsay tinuod ninyong duha, hindi gin mo maguba, no?
0: Okay. Ipaglaban yun.
1: Dili, manggod. Kaya ginikanan naman ko ni Martin nakikistorya kang Rose.
2: Ang ginikanan dahil mo ipon kang Martin. Nga di man.
0: Ginikanan dahil malipayon.
2: Malipayon sila. Di ba, dili? Si importante gahapon.
1: Si Rose dahil nagpadako kang Martin.
0: Di, ang pangutan naman ko din. Basin, di, valid po ng gibate siyang papa. Basin, gusto siyang papa nga makaapo siya kang Martin. And makita niya, this is
1: 50 years old. Iparealize ni Rose sa ginikanan nga magbasol sila kasi sila mugukod kang Rose. Dili nga siya kay ipaglaban lugar niya, balikon niya nga si Martin. Ayaw.
0: Maluoy mangutan ni Martin,
2: oh, di
0: ba?
2: Di na niya maanto si Kuan Martin.
0: Luoy si Martin.
2: Luoy kayo siya. Kaya siya'y nag-suffer nga. Huwag mo siya'y sala. Naigugmar man siya.
0: Kaya ang problema mangod ni Ruth, libiya mangod siya dayon. Wala ba niya gitagaan po o ganabang chance si Martin? Nga paminawan po diyang side niya.
1: Kada basi nakakita na po siguro lain si Martin. Ay. Basi kabugubog na siguro dahil.
2: Kabugubog na gani. Huwag na nagtrabaho.
1: Basi na sideline po dahil.
0: Butangan nalang natog basig.
1: Ayaw, Rot ko piyansa. Rot basig.
0: Betaw, ang pangutana ani karon, ang ayan ba nga ipaglaban ni Rot ang yang gugma kang Martin? Or kalintan nila sa dayo, problema na ni Martin maunsa siya, problema na na siyang ginikanan, ang importante nga wa na siya base sa hangyo sa ginikanan. Stand by, balik tawag man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ning Dios sa gamay ning Dios. Hantud karon gamay nila siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos. Ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat jud ako
6: ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga
4: kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyo ang kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
9: Nandura ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay-sing ko ang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, yang ikuan nga. 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kayong isaka yung kondisyon, nilanto na tuko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya gutsin pa. Kaunom na ko katauri ka, Peter. Nakuan ko mga, nakuan naman ko kay ako ang ihe, mugawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan, oh, itong 2019, nagamit ko Tunyo 20, kayong itauran ko katiter, kay ditong ko si Dr. Higayawan ko katiter, 18. Sige na kong tumarog, UN, salamat po ko si Ginoong kay. Sa usan ako kakinsin ng tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala naman ko kabalikig taon.
10: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: By the balita pa, syempre, ato saan diba yun ato mga Facebook and YouTube viewers, Ate Arlene, may hapon. Did you know ba and Cap June watching all the way from Saudi Arabia? Bisag pwerteng na yua ug mag-apas sa rotation sa duty, tagu-tagu gitaon. Tagsulod sa earphones sa site para lang makadungog sa iyong mga tambag from Lando Villa Espin.
11: Hi to Brenda Bayan Amor watching here in Omod Bayawan City.
2: Hi to Melky Giorgio from Alegria Cebu.
11: Hi, shout out to Steve Gonzalez from Anda Bohol.
2: Shout out to Arlene sa tanan nga taga Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur from Janice Barroso Dizon.
11: Maayong hapon Ate Arlene, pagigreet ko sa akong mga kauban nga sila Marites, Jollibeth o Karina diri sa Proxinco Karingi Ilan Bukinon. Kada alas 12 pa lang mangutana na dayon kung nagsugod na ba ang programa from Leonora Bantayan.
2: Hello po Ate R, watching here from Barangay Labangon, Cebu City. Bisi kayo migluto og puto maya og mangga para merienda diri sa balay. Gipakusgan gyud ang Bluetooth speaker para dungog sa mga kasilinganan from Fe Marie Sumbilon.
11: Hello Ate R, watching live gikan sa Dipolog City ang akong papa nga dili hilig sa social media, inyong programa ra gyud ang iya ginapangita kada utos sa YouTube. From Neil Villafuerte.
2: Shout out sa mga taga-ihap o mga sako sa mais o copras diri sa bodega. Pahuway una o jutay samtang maniod to. Naminaw pag-ayo sa balawanong mga pulong from Wilfredo Katubig.
11: Hi, shout out to Beng Tabanod Kuyos watching from Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur.
2: Hello, Ma'am Arlene, watching all the way from Tubod, Lanao del Norte. Naara ko sa balkonahe, nag-atiman sa akong mga apo. Pero sigo kong paminaw ninyo kay makapagaan sa unahon ang inyong mga tambag from Nene Anyosa.
11: Good afternoon, Ate Arlene, watching from General Santa City. Makalingaw kayo mo kayang akong bana kunuhay, dili mo tanaw. Pero Shara di ay ang una mangutana unsa na ang update sa istorya. From Sharon Valdemiano.
2: Shout out sa akong inahan nga si Mama Gina nga sigig asikaso sa iyang mga binuhi nga hayop. Nakabitbit permi sa cellphone. Bisan asa dapit padulong sa farm. From Mercy Jane Tangunan.
11: Hi to Jara Flor Pasco Alimpos Pacaro from EPS Zamboanga, Sibugay. Ingon man kang Aba Mission watching from Riyadh. Eto pa, maayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova Capjun, na ako sa Qatar karon. Ang inyong programa mo ay usa sa mga butang nga makapahinomdom na ako sa balay ug sa akong pamilya from Rogelio Pacana. And hi to Angeline Baladsikan watching from Tantangan South, Cotabato.
2: Okay, back to Ruth. Usa imong final na ika-advise nga to kaniya.
11: Again, Ruth, para na ako kinahanglan ni mong ipaglaban ang imuhang pagigugma kang Martin. Mm-hmm. Dili ta pwede yung nga maghulat ka nga mugukod pa si Martin sa imuha or mga ipasay, yes, or mga ipasaylo yung ginikanan sa imuha para mabalik kang kwan. Dili ingana, no? Kaya tinod ka na higugma kang Martin, dili na nimo paabuton pa ang panahon nga ikaw ang gukuron. Kay again, sayang kaayo ang panahon, no? Sayang kaayo ang panahon nga nagsipaghilak-hilak si Martin dato niya. Ikaw, nasakitan po kag appeal, dili lang si Martin. So, ayaw na antusa. Kaya again, no, talagsa ra gyud kaayo ning mahatagan kag second chance at love. Talagsa ra kaayo ning naay makagusto sa imuhang let's say nga naman gitay maingon ba nga siguro naa kay insecurity sa imong kaugalingon tungod lagi kay tiguang ka o to sa yung age. So again, para nako, no, sa ngalan nga ingana bitaw gihilakan kag usa ka 32 years old. Talagsa ra kaayo
2: na pa hubugan
11: ka, no, wa
2: sa nagtrabaho nagtarong tungod nimo, pasabot ana dili imong edad ang iyang nakita kundi ang imong kasing-kasing og imong pagkatawo. So kana palandaan ganang lami na kana sa pamati no nga ang tawo wala naglantaw sa kanang imong edad kundi naglantaw sa imong personalidad. So again Ruth, ayaw sayang iyang pa ang panahon no, ayaw na mo kunauna sa unsay ingon sa uban. Tuod man kana mga ginikanan normal nga nagi sila maingon tungod lagi kinapot sila lahi nga division para silang anak pero lagi di man na sila kabuot kay dili man sila ang nakabati ana nga pagigugma kamo mang duha. So more gyud na importante ay maskin gali dili tasok age ka maskin sa normal nga kanang relasyon nga dapat di gyud maghunahuna unsay mga istorya sa uban. Yes. Kay kamo ra mang duha ang importante. Yes. Kamo ang nasayod sa unsay tinuod ninyong gipangbati duha and kamo ra gi makapalahutay ana nga relasyon. So more gyud na aangay ninyong lantawon ay nasigunahuna anang basin kuan basin ingani basin ingato kay more gyud na kuno kanang masayang ra ang panahon sa sige nimo kunahuna sa mga butanga dili unta angay ninyong pansinon. Sa kanunay kinahinyon DJ Nova de Marites ang Maringnang Bayan. And of course, ang atong URP professor at paminaw niyang tambag.
1: Yes, ate. Kung sa mga lalaki 40s day ang tirador, sa mga babae day 50s.
2: Tirador.
11: Sumubas tirador.
2: Sana tirador.
11: Sana yung UDI nga si Martin. Babay. Si Martin may ni-approach
1: nila si Martin. Si Martin ang gagukod sa...
2: Imagine... Gipagulitawhan siya. Wala man siya mo yung naguna.
11: Dili man siya ang naguna-una.
1: Oh, lagi. Oh. Si Martin pa naguna. Tanan pa stila, no? Isa rin yung baka-istorya na ko ni Moros. Siguro panahon na para mo appeal ka sa dating apps.
2: Dating apps? Pa-apam naman, no, Nemo.
1: Para malimta na ni mo si Martin. Kaya nga naman, komplikado magod ang relasyon ninyo puhon.
2: Ano makomplikado?
1: Samok ra kayo na. Karang relasyon gyud nga nagsugod og samok, ayo nagsulod ana. Kay paingon na ginasaway hinungdan nga relasyon. Karang magsigig sabok ang ginikanan.
2: What if lugar?
1: Magsigig.
2: What if lugar to ana sa Manila si Ruth? Kay transfer na magid siya. Muabot si Martin og muipon sa iya balibaran niya.
1: Di ka na, walay problema kasi Martin manigukod. Pero kanang si Rose ang mo mangita kang Martin, kinakabalita siya na gubog-gubog, nakabalita sa kuan, ay pakipot po, Drot. Kung tanggapon siguro ni mo.
2: Uso pa rin na sa 50 years old mapakipot?
1: Siguro, kinanglang yun mga ayaw pa sa ilupon ng ginikanan ni Martin sa imo. Wakay, ang garbo ba yan ni mo? Naulawan ba yan ka? Sakit ba yan ito? Kinanang bawion yun nila? Kay kung ako, kung kita ang magtagbo lugar, tibok pamilya na ako. Gikan sa
2: kung asawa?
1: Itagaw. May mong huyap sa imo.
2: Sabukay.
1: Sa pagkangan namo ko kuan.
2: Sinumar. Sinumar. Sinumar, ma'am.
1: Gikan sa...
2: Sorry, good.
1: Dada nga kung sinumaraman to. I-post ka rin ni Moderia kay dagang gay gadudaan ng istorya nila nga binuang. Mo ni bitaw nga wagi ga atim sa toa kay... Pingunta nga natin sinumar inyo man kung anong good.
2: Alam, unsa katuntuiga nga sinumar. 19 forgotten.
1: Updated taon to, certified true copy. Ang lagi mo ato, itong amigo pa na ako dito sa kuan.
2: Taga-kuan, taga-register of deeds.
1: Taga-liko dito sa Quiapo. Anyway, maura ginaros. Ayaw nasayangi ang...
2: Ito nakamutang saya, dili, sinumar.
1: Ayaw nasayangi ang panahon. Kung, tanaw na ko kung diya kang Martin, kanang mag-uulagid ka kay samo kayo ang kinabuhi ni mo diya. Nadiris ako ah. Diri kang makoy. Kanang tibok pamilya, dawaton ka. Huwag pag-alinlangan. Sa Quiapon, kini si Kuya Cap. Mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro? Mapagmahal ako.
12: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
13: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
14: Kasi mamuhan na arisgado sa lon palidok. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duoid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Capsule Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
16: Mapalit

0: Bawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo, kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamunga, undili normal ang yung menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: mga Deji Nova. Thank you, Cap June. And thank you, Ruth, sa imong pagpadangat imo sa Watampo. Well, kinila ako masultinganan kanimo. Life is too short para nga sakito ni imong kaugalingon. Abi mo, dapat unta kay naging kamo ni Martin. Wa ka ni-resign sa trabaho. Wa siya ni hawa sa trabaho. Padayon ninyo yung relasyon. Gipa-decide lang unta ni mo si Martin sa gisulti sa iyang papa. Though, sakit alang kanimo. Dabi tay garbo babae. Pero dapat, imo sa gikonsulta si Martin. Wa sa kanibiya o diha-diha dayon yung palayo niya. Unfair para sa iya ha. Again, life is too short para magpuyo ka nga masulubon. Magpuyo ka nga masakitan. Once and for all, pakigsulti kang Martin, istoryahe yung problema, makonvince ba niya yung ganikanan, mapasabot ba niya? O nga, unsay na sa iyong una-una, dapat kamong duha kay para nako sa gugma, dapat kamong duha ang magsabot. Dili laing tao. Kay matag-usa, aduna tayo kaugalingong pagpitik sa kasing-kasing o guway makabuot. Kinsay gipitik sa imong kasing-kasing. Ikaw ang tag-iya ni ini, ikaw ang dapat nga responsable sa tao nga imong gimahal. So para nako, wa ko'y nakitang rason. Ang importante lang, nga wa ka nakaapak sa imong isig ka tao. Ulit tao si Martin, balo ka, wa ko'y nakitang diferensya, wa ko'y nakitang rason para magbulag mo kay gusto lang sa iyang ginikanan. Salamat, Ruth, sa imong pagpanangat imong swatampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alas sa to Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong gibati doon ng usahay, ang akong bibi mo, tata doon, yun akong gusto nga mag-insin ko ka mga para sa iblad nga gasalitong sa bukita kay nablok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na ang several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang dimension o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelianosa, nagpuyo ko din sa Pulok do, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay ug manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon na senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: About po sa cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, dinaman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas, sa akong matris niya, muna akong itake for one way, kaluhi sa Ginoo, pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gripsen Gonzales, 33, San Fernando.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: siyempre, alas atong health education program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang non-health education program.
0: Ayan. Ug alang sa inyong mapangutan na text atong 0917-159-5812. As mo na ko, 0917-159-5812. At yung Arendok dyan, maying hapon, di atake ko gahapon sa akong high blood o grabe tabang sa ako sa mga silingan. Karon grabe kapuy-puy ako mga bukton o mga kamot. Dili halos makabati apil ako ang mga tuhod niya. Luya, unsa ako maing imnon para maulian ang akong gibati o babalik na akong kusog. Actually, Doc, para mga inani, ako i-recommend, matugi sila sa doktor, katagaan sila maintenance para sa high blood.
1: Yes, attorney. So, okay. Isa po na siya noon na mga immediate action na to. After...
0: Remember, yes, remember ha, dagan kayo ang mga na high blood nga tungod kay wa sila ga maintain og tarong sila tambal nangamala hinoon pero kaning everyday kag inom sa imong maintenance okay ra gid na buhi pa hangtod karon. So akong point ko do gihatag sa doktor nga mga maintenance para sa inyo ha, will i-take na ninyo kay again as mo nako. The moment ka mag-maintain mo, kung taas inyong blood pressure, i-continue na ayan na ninyo iputol-putol. Kay importante kay ka na. And of course, dakong tabang atong NAS and UAID para sa kay heart, magiging na siya o sa kuan, sa ato ang kidney.
1: Yes,
0: dakong kay siya tabang para nga ma-minimize o mabalik sa normal. But again, kung doon ay gihatag na ang doktor, mas maayo ka, dili gid yung ignore.
1: Yes, at early. So, din ato ikadinay mga kanans, no? Sa datos sa Pilipinas man or sa tibuok kalibutan, ang problema sa kasing-kasing is usagid siya sa number one, sa mortality rate o sa mga morbidity rate. If you say morbidity rate, mga kanans, hinungdan sa pagkasakit sa usa ka tao. Mortality rate, hinungdan sa pagkamatay sa usa ka tao. So, kumbaga, yung mga cardiovascular, usagi na siya sa mga top ngano kalit-kalit na nawala ang usa ka tao, mga kanans. Okay, unsa ba ang mga symptoms pag nagkakaroon na tayo ng problema sa ato ang kasing-kasing? Of course, na yung mga abnormal palpitations sa ato ang kasing-kasing, no? Na bisan nung galing ko na bitaw ta magsigig buto-buto. And then kalit lang mawala pod kana siya. Ikaduwa, mga pamuy-puy, hawoy ang imong kalawasan. Medyo dali nakakapuyo, dali na kumbaga luya imong lawas, murag lami ipermenti ikatulog. So kana siya is yung mga early signs sa ato ang na pwede magkaroon ka ng problema sa kasing-kasing.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Yeah. And then kung naasay tambal sa high blood, ipaim na sa dayon mga karans. Kung anaasay ano daan, na ginabalon-balon kumbaga ba. And then kung wala, pwede po dayon 2 capsules sa Nance Herba capsule. So right away. And then if available na yung vehicle, so pwede na dayon mo mag-proceed dayon na magpa general check-up na dayon mga karans kay para masuta gyud kung unsa gyud yung mga road cause mga karans. Then common po dayon now na mabatsyagan dayon sa mga pasyente no Dok. After bitog yun na pag-atake na ko, Dok, Luya, yun kayo ako ang lawas na siya. Okay, nga nun ni Luya imong lawas. So, naitenden sinitaas ang cholesterol, ang triglycerides, uric acid ba, or yung sugar. Muna siya, pag naan mo sa hospital, iranda yun ni siya yung mga examination sa imuha. Ipakuha din na siya, ipalaboratory da yun na siya. Kaya ang epekto mangod ato mga kanans, when that time na nilapot ang imong dugo, ang imong pressure sa kasing-kasing, ni kusog kayong pressure ba? Take note, sticky ba kayong mga dugo? Din taas imong cholesterol, uric acid or sugar. Muna siya, magasgas ang lining sa ato ang mga kaugatan, sa ato mga kamot, sa ato mga tiil, kung sa ato ang kasing-kasing ba, o sa ato ang brain mga kanans. Kung sa ato ang brain, magasgas siya. So, na tendency na pwede magka-stroke ang usaka pasyente. Din sa iyang mga kamot o matiil, muna siya, puy-puy, hawoy kaayo ang iyang mga kalawasan. Kay tungod, nagkaroon ng mga inflammation nang hubag ang mga kaugatan sa iyang lawas. Muna siya na bugat, hawoy ang iyang paminaw sa iyang panglawas. So, unsa ba ang angay pagabuhaton? Of course, kung asay mga maintenance, i-continue to siya yung mga maintenance. In terms na po, sa iyang mga herbal na angay niya pag-imnon, nindot ang Nance Herba capsule and then UID Herba capsule. Makatabang ni siya to lower down sa imong cholesterol, sa imong uric, o sa imong sugar. At the same time, ang UID Herba capsule makaprevent siya para dili manghubag ang ato ang mga kaugatan. At hindi maproteksyonan ang ato ang liver o ang ato ang kidney. Kay kay balo ko makanans, after bitaw nyo na ma-hospital, na grabe, kadaghan yun kayo ng mga medication, mga tambal na ipainom sa inyo. Muna talagsa, medyo bantayanan po ang imuang liver o kidney. So, pinagi sa pag-inom sa Nance Herba capsule o UID, maproteksyonan na to ang imuang kidney, ang imuang liver o ang imuang mga kaugatan. Kay para mas dali mo balik ang imuang kalagsik sa imuang panglawas. So, pwede nimo isa sabay ang Nance Herba capsule 3 times a day, then you eat 3 times a day ang pag-inom.
2: Ako din i-greet Doc si Rami Raimundo Hortilano Sr. da sa Bantayan Island, Cebu, no? Taga tigpaminaw gyud sa Doc, and usa sa ato ang mga nigamit sa atong Nance product. Usa ko ka stroke patient since 2023. So kadag inom kog Nance capsule o ga UAID, malihok-lihok na nako ako ang lawas. Di pareha sa unang nga maghigda-higda ra ko karon. Makalakaw-lakaw na ko, proven and tested yun. Thank you so much sa Nance. Ayan. Sister Rami Raimundo Hortilano Sr. of Bantayan Island, Cebu. Thank you so much.
1: Yes, Ate Arlene. Huwag na-remember po na ako, Ate Arlene. Baka itong last na mo na add to sa Orokita. Napaka-touching talaga yung ano niya, yung testimony sa isa kapasyente na diabetic siya, taas ang iyong blood pressure. As in, Ate Arlene, nakiingon mo siya sa ako ato. Pag meet bitaw na mo, Dok, ka-remember ka, Dok? Katong pasyente bitaw, Dok, na gina-wheelchair. Magdugay naman to. Magdugay naman kayo to siya. O, Dok. Dagam ya kayo kung mga medication na ginainom, Dok. Then, ang moto siya, nadili na gid siya kalakaw. Padulong dito sa Lumantas, sa ato ang venue.
2: Oh, sa venue, no? Sa Lumantas Riverside.
1: Ginatutulod na gid biya ako sa wheelchair, Dok. So, kaluyan biya, Dok, na after na ako inom for 1 month sa imong medication, nakasugod na din ko og lakaw-lakaw. So, moto sa atong last na mo, ano, is kaluyan yun na testimony anak.
2: Yeah, okay. Excited ko maminaw, anak, Dok.
1: So, moto mga kanans, no, is walay imposible kung kita nagatuman ng kita o insakto kung unsa po ang ato ang angay pag-aim nun.
2: Yes.
1: So, moto sa ingon, no, na sa ganit daw, doon nawadaan na doon siya paglaom kay more than a year na daw to siya naging na wheelchair na dilit siya kalakaw. So, moto siya, nakakita siya o gamay na pag-asa or light, kumbaga, itry niya o kaluyan yun mga kanans, nakaangkon po siya o maayong panglawas.
2: Ayan, very good. Dok, doon ay pangutanan diri. Si gikan kang Maria Galvi of Bohol. Ingon siya, unsa kunoy tambal sa likod nga doon ay magtusok-tusok. Saan na siya, Dok?
1: So, pwede mga kanans,
2: Binungod, no? Binungod, saan na siya man?
1: Pwede po nataas ka na siya sa

0: uric acid. So, pwede ka magpa-laboratory, ipa-check ang imong uric acid level. So, kung makita na taas ka og uric acid, so inom ka og UID Herba capsule. Pwede imnon 2 capsule 2 times a day, buntag o gabi. And then, ayupod kalimtino na magpa-massage, magpa-therapy, gamit ang ito ang Nance Liniment Oil. Kaya sometimes yung uric acid manggod is wala siya sa ito ang dugo, kundi anaa siya sa ito ang mga kasukasuan nag-deposit that too. So, moto siya every time na bugnaw ang panahon sa'yo sa kabuntagon, ma-feel good ni mo yung muraga tusok-tusok siya. So, isa sa mga solusyon, ana, kung akag-haplasa-plasa ni mo siya, once na ma-haplasa na siya, mabungkag man to ang uric acid, then ma-feel ni mo na dili na dayon siya o musakit bitaw ang imo ang likod. So, once na ma-haplasa na siya, mabungkag na siya, isa sa mga pinaka-importante no na kinahanglan, maipagawas siya. Kaya sayang raman po, nabungkag na ni mo, din dilira ni mo siya maipagawas. So, every time na bugnaw ang panahon, magsakit na po ito. Moto ba, magbalik-balik yung kaso, sayang yung treatment ni mo na anaan na unta. Really na unta to siya na i-absorb sa imuhang dugo and then dalon sa imuhang kidney, then ipagawas ni mo pinaagi sa imuhang pag-ihi. Moto, kinapainom ta ka og UAID. So, 2 capsule, 2 times a day para i-flush out, ipagawas ang excess na uric acid sa sulod sa imuhang panglawas.
1: Ayan. Ato na i-greet Doc si Leia, si Rubio, taga Kaputata, Norte, Medellin, Cebu. Oo, matod pa niya, Doc. Sa pagkaroon ko na, iya ko ng my loves, nga ginapainom niya kay taas kayo og blood pressure, BP, nga mo iagi sa ligan sa ilang panginabuhi. Kaya lagi usa ko na siya ka PWD. Unya, doon na sila usa ka anak nga kaloy sa Ginoo ko nung wala na galipong-lipong ang binuhod sa iyang tangkugo na wala na natungo sa to ang Nance products. So thank you so much, Leia, si Rubio diya sa Kaputata Norte, Medellin, Cebu. Ayan, so thank you so much no sa inyo ang mga maanindot nga kasinatian sa ato ang Nance products. Anyway, at yari ng Doc Jan, unsabay ang ngayong buhaton, nga nung magini ako ang abaga, permanentigid magsakit magmata na ako sa buntag.
0: Okay, man kanans, no? Kung magsisakit.
1: Pasin o frozen shoulder ni Doc.
0: Yes, Ate Arlene. So, yung frozen shoulder, man kanans, no? Yung mga naunay siya. So, taas ang possibility.
1: Kung ano, Doc, kasagaran man good. Kung may imong kanay sleeping habit bitaw, man na imong gana, matulog ka, magtakilidid ka.
0: Kung maga sa isa lang ka posisyon.
1: Isa lang ka posisyon niya, ang body weight ni mo ba, mo'y

0: Leo kaya matulog. Na-experience po na ako na.
1: Yes, Ate Arlene, lalo na kung nibagsak ang imuhang synovial fluid. Mm, mm. Ang synovial fluid, magod mang kanan, smoking ni parang lubricant sa ato ang mga kasukasuan o sa ato ang mga joint. Muna siya kung gabi or isa lang kaposisyon ang imuha, ang imuhang pagkatulog mga kanan, smoto siya na para mawala to siya ba, mudikit ang imuhang mga joint. Muna pagkabuntag, mugahi to siya, lalo na kung nitaas po ang imuhang uric acid. So may tabu ato, mubagtik to siya, muto na lisod kaayo na iliyok-liyok siya mga kanan. So, unsa ba nga ito ang angay pagabuhaton? Okay, mga kanans. Yung frozen shoulder, magod mga kanans, na ay kahinaan, nihina ang imuhang ligaments. Okay? Nihina ang imuhang ligaments o nihina po ang imuhang mga tendons. Okay?
0: Okay.
1: O ang imuhang mga bone muscles.
0: Mm.
1: So, ang uban-an na wala siya sa insaktong posisyon. Ang uban po na napanuhutan siya mga kanans. Muni mga kanans, nanindot po na ipamassage, ipatherapy. So, kung dool-dool lang ka sa ato ang Nans Wellness Center, mga kanans, no, diri sa Sumpong, Malaybalay City. Kaya sa ato ang Nans Wellness Center, every Monday, then every Friday, ana kitay free massage, free health analyzer. So, makatabang ka na to, no, para mabawaan na to kung unsa ba yung main problem sa imuang panglawas, mga kanans.
0: Ayan. Okay, wala naman tayong oras. Hangto na lamang huwag mapuhuan sa mga taksang sa may stasyon. And syempre, ang mga produktong Nans, again, usbon ako, Nans o UAID, ang pinaka-effective na combination para naligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang Nans makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule.
0: Kaya
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnes mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre ang atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero,
0: yes,
1: ang pangunta na, ang coffee ba ni mo, ana abas siya'y benefits sa atong panglawas. Sa ato ang Nan's Corn Coffee, mga kanans. Nakabenefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: Nung walailain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walailain. Nan's Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
0: and syempre ang atong Nan's Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nan's Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Attorney ng mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nan's Eye Drops.
3: Nagagamit po Nan's Eye Drops. Kung maupod ko na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na yun iyang panglantaw o epektibo na diya yung produkto. Generalin sa Dermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nan's.
0: Mapalit ang mga produktong Nan's sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Las 2:55.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Amo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

magbaminaw kaninjong tanan. Agurimaw. Welcome na sab diri sa programa Agurimaw Balong Daguro. Ayan og magina otlang tangana amos kapiskay. Og kadasig sa panlawas adlaw karong Huwebes. July 16, 2026. Kana ganga ganga. Og onya may gala atong tigmo di ay 200.

man o 8 kasundalo sunod sa gingharian diri managan bisan pagrakrakan kauhaan o 8 kasundalo sunod sa gingharian diri managan bisan pa o rakrakan ah mona may gala ha mona to ang tigmo agarong panahon dayon unang lingaw-lingaw ha unang lingaw-lingaw numero dos dos ato unang lingaw-lingaw og paabota may gala ang duha para makompleto ha para makompleto mga kurimaw og paabota sab ang atong gi Indonesia paabota sab ang atong gi andang kuradlaw nga nasadyod baka okay nasadyod baka mo okay magsugod na tayo dito ang pagpanaguban

Okay, dito tayo gala sa mga tubag. Long, ang akong tubag. Mga sundalo na long. Oh, gikan daw kang Agnes. Asa may Bugo Sibo. Kumusta mga taga Bugo? Og ang akong tubag balong. Anang imong atig mo. Jilusi na long. Jilusi nga bintana. Tag 14 pikas pikas. Gikan daw kang Jaime si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Og ang akong tubag analong ang akong tubag sa imuhang tigmo itlog. Itlog sa tray kulangan og duha. Okay, 30 man o saka 3, di ba? Nabukan, lugar ba? Nabukan. Aga akong tubag. Long sa imuang tigmo hagdanan. Gikan daw kang otik sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Madyong pagpaminan ninyo. Og tubag long, anang imuhang tigmo. Okay, ang tubag anak ba?

sa bugo. Iapa yod ang akong tubag anak balong. Asa imuhang tigmo. Unsani kapitan paingon sa secretary. Ila man ilde. Oh, pila kagawad kapitan. Og akong tubag long sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak balong kay bugas-bugas sa naong. Hiniktan balong. Ha, manok hinuktan. O, gikan daw kang bibir sa buhol. Kumusta mga taga? Mga taga buhol? Computer? Waay pagid. Balong minuto o segundo. O, gikan daw kang June sa Sibulan. Kumusta mga taga Sibulan? Computer? Wap aga po. Aga akong at tubag long sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay ayan, tubag na ko anak balong sa imong tigmo. Doa kasi pisaging Piotr. Grabe sa sipi taga 2, 4, 6, 8 dagko dagko. Oh, medyo dagko-dagko yun. Og akong tubag long sa imuhang tigmo, pilok na. Piyuto. Wapag-apon, dirita may galas to unang pasiyaw. Ikan daw kang apotot may galas dumagiti. Kini si Balong may galang may adto kang Dr. Henry. Unsay problema? Kuandak, natulog ko gahapon mahubog ko. Kunya, nagangamang ko natulog, Dok, nasudlag ilaga akong maambado ka. Nadero si Muntian. O, Dok, sigdagandagan, Dok. Nilagaw kayo't may galang, Doktor, pagbalik na ilalang iring. Nga, kanang dako agad nga. Nga naman, Dok, usama man imong iring. Ato isuot sa imong tiyan para siya rin mo gawas na ilaga. Isog-isog mo nang iring yun. Wapo ah. Wapo tambal ah. Onya, paggawas na ilaga, iring na po nabilin. Sudlan na po iro. Ayaw! Ayaw! Itong pitbull. Ayaw!

Bana security guard. Computer. Yung security ayagi trabaho, no? Lingkod-lingkod, kapo yan, tindog. Lingkod-lingkod ba? Mag-uwat rag puspusa. Mag-uwat rag bunalan. Agong tumaglong. Anang imo ang digmo ka itlog. Itlog nimo. Computer. Og ang tubag ana balaw kay plate sa battery gikan daw kang Junas Bohol. Kumusta mga taga Bohol computer? Wap agya po. Og ang akong ang tubag balong sa imuhang tigmo ang tubag ana kay Karas. Piyoto. Wah, pagkat giyapon. Og hagdana na balong. Og ikan daw kang abing sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Piyoto. Wah, ay pagyapo. Og ang tubag anak long sa imuang tigmo. Sani? Yan, ang tubag long sa imong tigmo kay nag lubo og mais kompyuto. Piso sa manok long. Naghanagot. Ha? Naghanagot. Og di pagyod. Ang akong tubag long anang imong tigmo ang tubag anak kay duha ka bulig lubi og gikan daw kag turing Buhol. Kanagi daw mga turing mga patring kung anong kinasabi dali ra mga upaw.

Ayaw ang tubag. Anang imong atig mo. Mm. Ang tubag anakay. Galingan.

Carrasco gap. Carrasco nang nimo. Ha? Carrasco kuma nang nimo buang. Aga tubag anak long.

0: Gamitin ang itoy sa pangungusap. Ma'am, okay? Sa aming bahay ay maraming itoy. Itoy mga. Sa aming bahay, ma'am, ay maraming itoy. Okay, dito rin tayo last line pang pasiyaw. Ikan daw kang RJ Megalas Bohol. Kinis Balong samta nagbarog-barog sa tubangan silang balay. Ikaw si Balong, sir?
1: Yes, sir.
0: Na may pulis. Pwede ka mukuyog sa amo sa police station?
1: Ano naman, sir?
0: May kabahin sa katong gipusil gabi idiris inyong lugar?
1: Usa may lambot na ko ng pagpamusil, sir. Unang-una, ako'y pusil. Ikaduha, natulog ka akong gabi idiris balay.
0: Ikaw mag-inigawa sa CCTV. Nindot kayo panit. Taloy-toy kayo ilong. Pungay kayo mata. Guwapo kayo kayo. Ikaw gito na sa CCTV ba?
1: Mawa, sir?
0: Oo.
1: Oh. Ah, sige, mumukuyo ko, sir. Mukuyo ko.
0: Balag mo, priso. Basta kayo. Tingnan, guwapo.
1: Kajut lang, sir. Mag-ilis lang ko, sir. Mag-ilis ko. Katong angayan kayo ko. Ayaw!
0: Ang balos-los ni Gaya. Ang balos-los ni Gaya. Lang akong tubag anak imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Sudlay Piyuto. Wap agapon og akong tubag anak long asa imong tigmo kay nagsiiti nagkat lugar ukat og tubag anak long kay Bingohan computer ang mga larga bula totoki ang bula orang kamada sa bula onong magdus numero 12. Larga bola, 12 naman ang bola.

Agad. Balong ang ako ay tubag. Anang imuhang tigmo. Ang ayan. Ang tubag ana lungkay. Tudling. Unsa man tudling sa mga garay. Sa handusan sa dakong ugat. Handusan sa dakong ugat nga iligwat-ligwat. Og ato ikaduhang ligaw-lingaw numero 6. Numero 6 may gala ato ikaduhang ligaw-lingaw. Og pabot ang usa para makumpleto. Okay? Akong tubag anak balong. Sungkaan gyapon. Computer.

Di mo awa, bisa krak-krakan. Di mo dagan. Oh, mo dagan, may politiko yan. Di ba? Ang akong tubag, longkay, doa kabulig lobi. Oh, yaman at 14 yung isa kabulig. May nang lobi ha, kidinaghan kayo bunga. Ang tubag, anak balong. Sa imuhan, tigmo. Ang tubag, anak kay. Kwerda sa banduria. Pila man yung kwerda sa banduria. Dugul ka na ba yun? Oo, tagtag yun. Agong tubag. Long sa imuhang tigmo kay Daos Kamunga. Di apagyot mga amigas na long. Tunyo daw sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Piotor. Ikaduhang ligaw-lingaw sa isa. Oh. O niya, paabot na yun ang usa para makumplito. Kurimawak. Og di apagyot. Balong akong tubag. Anang imuhang tigmo. Kay. Ang tubag, anak balong, sa imong tigmo.

wap agyapon, akong tumag, long sa imo ang tigmo, kay sudlaim nga. Aga di abyot, gabas, makmak ng Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Waay, waay pagyapon. Yan. Yapa pusti lang, ha? Pusti sa...

0: Gay, itlog sa pugo. Di mo mo dagan, idagan no. Di gid mo dagan, idagan ni noon. Aga tubag na kolong. Anang imo ang tigmo kay mga bantay bayan. Kay di gid managan lugar. Di gid managan. Aga agong tubag lang sa imong digmo mga sakyan nga dauton kay di man mudagan computer wa pagyapon aga doktor og mga nurse ko yan nag-opera sige operahan bot-bot nag-opera bot-bot aga agong tubaglong nagpugas og mais di mo na pwede mudagan kay di matarong og pugas computer long mga kawata na mayroong mga sapna na mga buhangan na mga kawata na aga tubag long nako sa imuang atig mo kay nagprosesyon di mana mudagan budlay mupahingon na sa imong prime mover di ka mudagan aga akong tubag long sa imong atig mo kay bungas kakao sikwate awa pagyapon mga kurimaw diritas lain pang pasiyaw gikan daw may galagang Melchor ng Bohol kinis balong bugtong anak nilang o maupang anak ni Henrik Tikla
1: nay naalala ko yung manghod, nay? Junior ni tatay?
0: Ano man? Ikaw po man.
1: Kay kagabi iba, nakalog mangukul ni tatay. Uso man? Ingon sa nimo nga, text. Alin na ako kay, gatindog na si Junior,

Dala, sige, padayon, tama, kurimaw. Yung ang akong tubag, anang imuhang tigmo. Ang tubag, anak kay... Mga bato. O, tutoy bato. Computer. O, pagigyapon. Akong tubag nong. Anang imong tigmo. Ang tubag anak kay mga gwardya. Og dula na long sa sana eh. Dula sa soccer. Nagpila mo niyang clear na soccer niya eh. Yo, tour. Harvester balong. Agikan daw. Agang inting sa buhok. Wap agabo. Og agong tubag. Asa imuang tigmo balong. Kay. Ang tubag anak lang kay sungka or sungkaan. Computer. Wap agya po.

Unhas máis. Computador. Okay, diri ta may gala sa to ang nasa jod ba kamu? Nasa jod ba mo mga sulingan? Ang planet nga gitawag og red planet, mao di ay kuno may gala ang Mars.

0: ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginatig mo ito ng usahay, ang akong lipi mo, tata, di mo kung gusto nga mag-insin ko ka nga para sa iblag nga gasalitan sa bukika kay nablok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, nagyan mo tayo o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagdan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adriano said, agayo ko din sa Pulok Do, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong una-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga
5: okay, balik sa may galado. Ito ang pagpagpagpagpag sa mga kurimaw. Kato may galastik lang na ay binuhing biting, baksan. Kanya kay uyab silang balong. Gipahawir naman ni balong iyang pungango. Oh, porting lukso may galang tiklan, hadlok.
6: Ah, hadlok-hadlok. Naaman kay alimang bayang biting halas.
5: Oh, na ako'y alimang halas. Di ko mahadlok og halas, pero mahadlok og kiningwati. Ayaw! Ang kauwi. Ayaw! Ayaw! Di ko mahadlok og halas, pero mahadlok og wati.

0: του Σασίμπο. Κάτω από όσα και μείνει μεγάλα σκορυμά νούμερο 4. Number 4. Βάλε το ώρα σαν να μάτια σε πάρκ το μηνάω. Όγμα να σαπών σε μαγορά σε όγξα μάγ η στασιόν.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Rosely Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mapalit sa mga butik.
4: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butik.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
7: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay daw na nami anak ko nga daw ti, hindi gidya tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
10: Happy birthday!
11: Uy, thank you. Unsa man ni?
10: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
11: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
10: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicate. So, tambal sad na.
11: Tambal nga sabon?
10: Oo. Ayaw pangisog ha. Nakabante, manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan?
11: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
10: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
11: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang terming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko anong inom. Bahay na kayo kong lawas, galang din. Ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik ay
12: kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika ug farmasya sa inyong mga lugar.
14: Looking for a place to stay that's within the city? Head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning. condition and Wi-Fi with its own power sub-meter in every room and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs located at Daang Taytayan, Kalindagan near Foodnet. Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.

0: sa kaniyang tuntanan ato mga suking tigpaminaw sa Radyo Kidlat Noreco 1. Anyan, sabi kita karon sa ato ay kaduang session sa atong sugang dagitab. Dari sa ato ang paboritong istasyon na ananukad sa Tinaugan Bindoy, Negros Oriental, dari sa compound sa Noreco 1. And then karong hapuna, lain na sab nga mga topics sa atong pag-aisigutan. Sumala ganinang buntag, lahi na po nga topics sa atong ihatag diya kaninyo. Kauban ang mga lahi na pong mga gwapong mga resource person nga ato ang nakitaan diya sa kilid-kilid. Ato ni silang gi-invite para makapasabot, makahatag o informasyon sa ato ang mga suking tigpaminaw sa Noreco 1, sa ato ang mga higala nga nagpaminaw diya. Pinaot nga naapagyapon mo, no? Nagpaminaw gihapon sa ato ang tulumanon. So karong hapuna, ato ang gi-invite ang corporate planning department, mo, core plan, no? Atong gi kung sila may in charge aning mga kabahin sa rates, kabahin sa unsa pa din ano, na yung mga third party involvement sa atong mga payments o guban pang mga sorry, legal basis diri sa mga abogaduhon sila mga lagway. Tamo tani nas tunga kapila na ni siya na nasalang sa witness stand. Oh. Kadaghan pa na priso. Kadua pa na nila priso. Okay, so naa sa ato ang habig karon, ato ang mga gwapong personahe diya sa ato ang core plan or corporate planning department. Si Bamboo, unya na ni makita niya sa katapusan na ni. Kaya nga alam ko ng mga aktor, ato raman yung katapusan mo gawas. So karon ako ay payaila una ang ato ang manager sa corporate planning department, si Engineer kana John Vini Ichika. Nadunggan na ninyo ni sa radyo. Katubang batanon kayo sa una sa radyo. Mauni siya. Karon hamtong na ni siya manulti. Sa una, bataot pa siya manulti. Pero karon okay na siya. Engineer Ichika, mayong hapon ni mo diya.
1: So, mayong hapon, Engineer. Mayong hapon sa tanan na tong suking tigpaminaw. So, mosogon na kos akong kuan.
0: Unya na, unya na. Ako
1: sa pa kayo ay
0: tapad kay basing
1: excited na po dahil ko kayo.
0: Excited. Sige, itong kauban, ang ihapon nga kakaubanan diya sa core plan o corporate planning department. Naa si ikaduha na po naman ni Dere sa Boss Ray.
2: So far, ikaduha Dere sa ato ang station mismo.
0: Dere sa Radyo Kidlat.
2: Yes.
0: Okay. Sige, atong paminahon ang ato ang ang sa to ibang kuwan niya. Ikaw na ipailala ba? Ray...

0: Repe. May hapon sa tanan atong mga soaking tigpaminaw sa Radyo Kidlat, atong mga viewers sa atong Facebook Live. Ray Repe di ay, no? ICT Chief sa Corporate Planning Department. And with me this afternoon ang akong manager, si Engineer Janvini Chica. Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon, Engineer Grapador.
1: Okay, mayong hapon sa tanan o sa tanang mga tigpaminaw. Ato ang mga kaubanan, sab, paying respect to our General Manager, Engineer Elvin Dinoyo, na naminaw sa rin, nag-eskwila.
0: Eskwila na gayon. Mayong hapon, hapon, GM.
1: Hapon, GM. Mayong hapon. O sa ito ang mga department managers nga nakakaroon, nag-tanaw sa ito sa live. O ikaw na ibahala, Javer Distrito, sa pag-reply diya sa mga queries diya sa ito ang live. Kaya wako, wala ko ka... Sige, so adto ta sa mga isgutanan na ay mga topics na giandam si Engineer Chica para sa tuwang mga suking tigpaminaw karon sa Radyo Kidlat. It's about something good. Dili ni siya makakagubot sa ilahang mga nauna.
2: Something good ni sila ni siya para masabtan sa katawhan o kung saan gyud ay ang tinuod.
1: Sige. Kabahin ni sa
2: kabayan sa unbundling sa electricity charges, Engineer.
1: Kanang mga gipanghisgutan diya sa kuan sa atong SOA.
2: O, kana makita sa atong power bill.
1: Kana, sige, atong hisgutan na karon. Sige, banati.
2: Sige, mayong hapon pag-usap sa atong mga suking tigpaminaw, si Ray. Mayong hapon, day, si Ray.
3: Mayong hapon.
2: So, karong adlaw, no, atong hisgutan ang mahitungod sa mga balay ron sa kuryente. Nga gitawag na to na siya og unbundled energy charges or unbundled electricity charges. So, sa yano nga pagsabot, ang unbundling of electricity charges, maokini ang pagbahin-bahin, o pagbulag-bulag o paggrupo sa balayran sa kuryente aron makita sa mga konsumidor asa paingon ang ilang gibayad. So matingala siguro mo no nga sa inyo nga power bill na adyoy taas-taas nga papel diha naka-breakdown ang mga balayran. Mao na siya gitawag nato og unbundling o unbundling of electricity charges. So ang balayran nato sa kuryente pwede nato na siya mabahin o maggrupo into 4. So natay upat ka bahin. Natay gitawag og generation, natay gitawag og transmission, distribution, and ang last is kaning government taxes and universal charges. So atong pag-isgutan og una ang generation charge. So kini ang bayad sa kuryenteng gihimo or giproduce sa mga power plant or power suppliers. Kasagaran kini ang pinakadako nga bahin sa atong bayranan sa kuryente. Usually in the past and we are looking into in the future nga above 50% gihapon siya sa ato ang total nga balayran sa kuryente. So ang collection ni ining generation charge amo ni siyang gina-remit lang pod sa power suppliers o sa wholesale electricity spot market or kaning gitawag nato og WESM. Kay kani si Noreco 1 gaangkat lang sad ni siya og energy sa mga power supply. So og pila tong yang balayran sa power supply mo na yang i-bill ni consumer. So kung sa ito yung makolekta po niya from the consumers, maura po na ang gibayad ni Noreco 1 nga to sa generating companies.
1: Okay.
2: So ang ikaduhang bahin sa unbundling is kaning itawag na ito o transmission. Kini ang bayad sa paggamit sa transmission lines nga ipanag-iya sa National Grid Corporation of the Philippines. Muna siya ang nagdala o kuryente gikan sa mga power plants paingon sa distribution utilities o electric cooperative sama ni Noreco 1. So ang collection gikan ni ini nga charge kaning gitawag nato og transmission charge ginarimit lang sad ni Noreco 1 sa atong system operator or si NGCP. Next, we have the natay gitawag og distribution charge. So mao kini siya ang bayad sa kuryente o mao lang pod kini siya ang musulod sa panudlanan sa Noreco 1 nga mao say gamiton ni Noreco 1 sa iyang day-to-day operations. Lakip diri ang paghatag og electric service sa kada MCO o sa uban pang nagkalain-lain nga servisyong electrical like line maintenance, apil usab diri ang meter reading, billing and collection. So ang taripan ni ini wala ni siya agausob kada bulan. Fix ni siya unless na ibago nga i-mandate ang Energy Regulatory Commission or ang ERC. Kaya kanimo go si ERC mo ni siya ang regulating body ni Noreco 1. Kauban ang ubang electric cooperatives. So ang ikaapat nga bahin sa unbundling kaning gitawag nato og government taxes and universal charges. So ang bayad sa kuryente taxable man sa DASIA. So igo ra sang mangolekta si Noreco 1 an irimit la pud niya sa gobyerno. Nasa tay gitawag og universal charges sama sa fit all, JEA all, etc. Makita sa nato na siya sa power bill. So ang collection pud gikan niini irimit lang pud ni Noreg Kwan sa mga respective government agencies. So mauna no nga si Noreg Kwan pwede sana siya tawagon og collector. Collector or collection agent kay si Noreg Kwan igo lang siyang gitahasan pagkolekta sa mga nagkalain-lain nga charges. Igo orang muagi ni Noreg Kwan din ato ras po nang i-remit ngadto sa mga government agencies.
1: Mo matter ang ilahang consumption sa imong ipang kuan nga mga taxes.
2: Yes, engineer, mo matter.
1: Pero katong fix, ang fix katong kuan ra.
2: Fix ang tarifa nga peso per kilowatt hour pero mo vary gyud ang total cost based sa total nga konsumo.
1: So, makadako imong bill, imong konsumo, makadako gud imong bill, so makadako imong tax.
2: Magkadako po dyan. Ma-follow, good po ang tax.
1: Sige.
2: So, kuan lang no, importante lang good nga atong masabtan kining taripa, dili ni siya gigamagama lang ni Noreg Kwan. Giaprobahan good ni siya sa ERC. So, dili man si Noreg Kwan ang nagdesisyon o nagbuot sa maong singil, kundili ang regulating body ni Noreg Kwan, which is ang Energy Regulatory Commission. So, naamang ko tayo gitawag anaw mechanism or mekanismo or sa lain pang lain pang term gitawag siya methodology sa pag-compute sa mga pass-through charges. Ug ang tanan nga rate nga gi-implement ni Noreg Kwan gina-report sa ngadto sa ERC kay i-evaluate sa ni ERC kung ni-follow ba si Noreg Kwan sa chapter nga methodology.
1: Okay.
2: So wala gyud kuan, wala gyud cases nga si Noreg Kwan magamagama siya iyahang kaugalingon nga rate para sa iyahang pabor kay tanan ng rate nga gi-implement ni Noreg Kwan is in favor of the member consumers and duly approved by the regulating body which is ang Energy Regulatory Commission.
1: Okay, nabay chances sa engineer nga ang imong rates nga gipadangat dito sa ERC, ERC?
2: Yes, engineer.
1: Wala nila gi-approve and then nasingilan na to.
2: Actually ang case nga naitabo engineer is kita pa mismo is ang atong rate nga gamay. Na-implement gamay.
1: Ah, oh, ingana, oh. Ang ana nga sa instances, unsa may mahitabo mudugang si consumer atong makuan wala.
2: Dili sa engineer kay na may
1: recover,
2: mga
1: i-recover na to dili.
2: Nay cases natay over under simulation every 3 years. So, og mahitabo gani nga ang na implement ni Noreg Kwan is gamay. Tagaan siya og consideration ni ARC nga iyang i-recover siya after 3 years pero after 3 years pa pod.
1: So dili kayo makunan no? Dili kayo mabantayan?
2: Dili kayo mabantayan.
1: Kaya sinintabos? Dili pod.
2: Nagoy na general kay namagoy laging sa data. Pero ang bottom line na everything is computed based pod sa template nga gihatag ni ARC kay kita provided ta sa template we will feed into the data. Kung sa'yo magawas niya nga rates maura po na ang i-implement ni Noreg Kwan and the same will be submitted to ERC for their evaluation.
1: If ever there are cases ngayon, Ana, mo reflect dito sa SOA, wala ra.
2: If na yung mga over-under, mo reflect siya mo-reflect sa siya. SOA. So makita man, sa mga atong mga suking tigpaminaw diha, if na mo yung mga power bill, makita ninyo sa pinakalalong diha, na yung sa yung mga negative.
1: Oh, kanang mga negative?
2: Oh, negative. Okay. Meaning, giuli na ni Noreg Kwan sa inyo, ha? Basta yung makaingon mo nga, mas nidugan na siya sa rate. Kwan ang basically kana siya nga negative meaning mas ni maba ang inyo hanga rate.
1: Okay, basically masabtan nila ba una na po gidugang sila nga kwan na niyo ana ana.
2: Actually mo na yung mga misconception sa uban natong MCOs kan sila nga bisamot lagi kataas ni atong power bill kay na yung mga gidugang nga mga line items sa lalom but basically kato siya mga items negative to siya meaning ga pamaba siya sa
1: so kung rate. Negative i-deduct siya dito si muhang kwan sa singil.
2: Oh, okay. General.
1: So para maklaro na sa tanan kay para kabalo kung naay mga kutikutihan diyan dagko no kuan na kutikutihan gamay pare na to ba.
0: Oh pare ko na to.
1: Sige. Napa engineer napa kay duka.
2: Sa kanang panahon man gud kay nagsaka ang ato ang rates. Ang main driver gud sa pagsaka sa ato ang rates is ang atong gitawag nga generation charge. So i-explain man to ganiano ang generation charge mo ni siya ang singil nga atong gi-kolekta sa mga consumer para ibayad ngadto sa mga generator. So na yung mga factors nga maka-cause sa pag-increase sa generation charge. So usa ni ini kanang pagsaka sa presyo sa petrolyo, diesel ug coal sa international market. So sa yano kuno nga pagkasulti, kung mosaka ang presyo sa coal,

0: diesel o sa petrolyo sa kalibutan, musara usab ang gas gimo sa kuryente prices ning sa kapod. So kani siya makaapekto siya sa presyo sa gibayaran sa kuryente matag bulan. So mag-expect nga if musaka ang fuel prices, musaka pod ang presyo sa kuryente. So napailaing factor is kaning kulang sa supply sa kuryente. Which is na experience man ni nato kay natay mga rotational brownouts. So mahitabo ni siya kung naipakalit nga brownout. Like na yung mga naipakalit nga shutdown sa mga generators. Like recently na ay nag-shutdown nga mga planta o generator. Kani nag-cause ni siya og kakulangon sa supply sa kuryente.
1: Correct.
2: So makapataas po din na siya.
0: O makapataas ni siya sa power bill kay sa ingon ani nga kondisyon, expected yon nga musaka ang presyo sa kuryente, especially nga ang presyo sa wholesale electricity spot market magsaka po na siya kay naman na siya katong gitawag nato og low sa supply and demand. Dayon basig makonsider po sa atong mga consumer no nga usag yon sa main reason sa pagsaka po sa kuryente kani pagsaka po sa ilaha nga konsumo.
1: Okay.
0: Kay ug musaka man gani ang atong konsumo sa kuryente, of course, musaka usab ang ato ang balayron sa kuryente. Coupled with the increase in generation charge, so mas mudako pa jud ang ato ang power bill.
1: Samot nating init, no? Musaka yung konsumo na to dia.
0: Yes, engineer. So, ato ra pong ikuan, no? Gibalik-balik na itong sulti ganiya kaning WSM or kaning wholesale electricity spot market. Mauni siya ang merkado diin mupalit or mubaligya o kuryente ang mga power suppliers, mga generators, electric cooperatives, o distribution utilities sa lakip na diri si Noreco 1. So nakadepende lang yun ang panginahanglanon sa sistema. So sa ubang merkado, parehas lang po sa ubang merkado nga og ang presyo ni ini nagadepende ra gyapon sa supply og demand. So kung kulang ang supply og daghan ang inahanglan og kuryente, musaka sad ang presyo sa wholesale electricity spot market o musaka ang presyo sa kuryente sa merkado.
1: Nangutanan ako dito. Ano naman kuryente, musaka man nga nakakontrata man ang inyohang kuhan sa kuhan? Nakakontrata man mo sa mga generators. Kabalo kung kabalo siya. Well, inform siya ito. Pero wala ko katubag.
2: Okay. Ikaw siya niyo makatubag.
1: Ikaw nagitubag. Ano naman nga mapiktuhan man mo sa increase nga nakakontrata man mo diha sa maong generation?
0: Actually, engineer, ang ato ang kakontrata ko na kay natay kita natay GCGI or Green Core Geothermal Incorporated nasa tay PCPC or Pump Conception Power Corporation o FDC Misamis Power Corporation. Ang kaning GCGI engineer wala guni siya movement sa iyang rate in a monthly basis. Fixed ni siya for the entire year, pero kani si PCPC o si FDC na amagoy portion sa ilahang planta sa ilahang rate calculations or tarifa nga na sila yung coal prices. Basta kay kanimang ko si PCPC o si FDC ang ila muna siya gitawag o coal-fired power plant.
1: Ang ilang sugnod pa-generate sila ang mga turbines ang coal.
0: Dahil yun, kaning coal ila po nang ginaangkat.
1: Correct.
0: Kay ilang gipalit internationally. So unlike sa GCGI nga kuhan siya ka na ganing geothermal plant, wala siya nagkinahanglan o coal. So iyang fuel ang muran sa iyang turbine is
1: natural.
0: Ang geothermal natural resource. So mamutan na siguro ng atong member consumers nganong taas-taas nag exposure sa market. It's because naay pending pa nga regulatory hindrance in the past nga wala pa ta nakakontrata, but recently naanatay na successful nga CSP. Natay na makontrata nga 8 megawatt contract. Siguro it will be too early for me to say kinsay ni daw kay it is still under the evaluation of the back and the technical working group, but definitely by the end of the year naanagot tay bagong kontrata.
1: Okay.
0: And ang presyo ani nga kontrata is very competitive, so mas gamay good siya o great compare sa uban. And hopefully by next year ang atong exposure sa WSM gamay-gamay na gyud.
2: So meaning medyo karsa good news sa ato mga consumers.
0: Okay. Good news for all our member consumers.
1: And then kanang WSM dili kita pwedeng mo kontrata diya.
0: Dili ta pwede mo ha-contract.

0: ata sa WSM Engineer kay ang
1: meaning open.
0: Open siya. Open siya kay dire man ta murag ang muna siya ang merkado sa kuryente nga in caso na ay kakulangon sa supply si electric cooperative diya siya mo palit in caso manghingapin po diya ang supply dito po niya ibaligya.
2: Okay. So maklaro na sana no. Ngano gyud na nga kagadula-dula man ang inyo ang kanila niya. Sige, pasog mga kuna. Pero di tam undang ani Engineer Chika, daghan pa tang mga pasabot niya nila kung na kay mga updates kabay na ni para mas thoroughly ilad yung ma-sink in sila ang mga nauna nga mode na nga ang atong presyo lain-lain. Lili siya ingon nga mag ganahan mo nila
1: na diba?
2: Steady lang.
1: Maura gano'y.
2: Kay nasila mo nuna. Nasila mo nuna. Nakakontrata mo. Niya karoon nga ano yung nana. So na-exposure sa haita sa market sa WSM. So diha ang dapita, wa lang yun tayo control. Kung pilay lang presyo, marag yun.
1: Wala sa'yo, out of control.
0: But definitely, ang kuhan lang yun ni Noreco One, katong musulod sa panudlanan ni Noreco One, wala yun na siya gausog-usog. Fix lang yun update ni Noreco One. 1.93964 residential customers.
2: Marag yun na siya.
0: Wala yun na siya gausog kada bulan. Ang mag-usog-usog lang yun is kaning mga charges
2: generation.
0: Na generation charge, transmission charge, ang o kaning mga
2: taxes.
0: Taxes. Kaya mo follow man siya sa taripa sa generation and transmission.
2: Sige. So, napakailaing pasabot niya. Kaya maduno po speakers.
0: Maulang sa ito, Engineer.
2: Sa ito. Walang ko yung mga pangutanao niya. Tubagaran niya.
0: Sige, Engineer. Sige.
2: Ano dito ni Kuan? Ray Repe.
1: Before, pwede ako i-play to ako ang kwan niya, advertisement.
2: Advertisement.
1: Okay. So, anyway, next to discuss this afternoon is kabayan sa atong mga third-party collection. But before I proceed, among i-play, no? Nami i-play. Actually, naan ni sa among website, naapun ni sa Facebook page, Engineer. Apan basic natabunan na siya, amo na ni siyang ibalik-balik na mo. Haron makita po sa among mga pinalanggang konsumidor.
2: Oo. So, sige. Okay, so ato sa ang paminahon ng kaning duha gyud ako i-play. Usa
1: or okay, pwede ka nang duha. Dayon na ato lang i-explain
2: no,
1: later on sige. After pag-play.
2: And then makita ra pud sa tanang mga naa karon sa atoang page. Sa atong page, makita nila ang video sa atong i-play. So,
1: yeah, atong lang taon, Engineer B.

0: paggamit aning atong kuan, no? Especially sa atong digital or pagbayad ngadto sa ato ang mga authorized accredited partners. Again, no? Nangulikta ni sila engineer ato mga, like for example, karon, ang very known na ato there is ML or M. Luillier. Okay, natay Cebuana. Okay, so, kuan ni sila? Ato ni sila mga accredited nga partner. So nangulikta man sila in behalf of Norikuan, manang gitawag nato sila like, third party collectors.
1: So si Gcash naa siya sa
0: nabilong naa siya sa EasyPay. So sa atong digital or sa atong e-wallet, so bani so far ang tested yun nato is Gcash og si Maya. Okay. So ang usay pangutana po nato god ngano mang mag third party man gyud ta?
1: Correct. Ngano man yuka?
0: Oh, ngano man yuta ang mag kwan man gyud aning third party collection nga naamay mga opisina pa so sa karaan man to, di ba? Oh, kinaraan nato sa una, pa sa una to. Oh, sa una to. So karon man gud og im og mag depende ra gyud ta engineer sa ato ang office sa Norikuan. Take note ha, latawang ato mga offices. Nata diri sa main sa Bindoy, tinawagan Bindoy. Tapos natay Baes City. Okay, sa Konsolasyon. Tapos naatay Gihulngan. So pila ram na ka-office?
1: Tulo.
0: Mora yun ay nangulikta nga kuan yun.
1: Yeah, koto para bug alas tres.
0: Oh, nya koto bug alas tres.
1: So good. So
0: ngano mang arita sa third party? Okay.
1: Atong corona. Ato lang gidugangan.
0: Atong gidugangan.
1: Wala na to gikuhaan.
0: Wala na to gikuhaan. Ngano man naamatay kuan ngano maghimo gud ato ni para sa convenience
1: sa uban
0: or mapasayo nato ang ato ang pagkulikta sa pagbayad sa ato mga kuan konsumidor kay instead nya bisag dire lang sa Bindoya imagine na gud nimo pila may plates pidi kab okay ibutan nato nagas payabon pila na kilometer 3 to 4 kilometers apan moari pa jud kas opisina.
1: Correct.
0: Pila plate 15. O nya, umubayad kay 2ML o sa Cebuana, pila may bayad?
1: Jeez, wala.
0: Actually, sa atong ang average payment sa atong, like for example, sa atong ML, for EasyPay partners, like for example,
1: Gcash,
0: 12 na sila per transaction.
1: Okay.
0: Sa atong MLUL year, 5 pesos na siya, engineer.
1: Ah, okay.
0: 5 pesos kung ang imong payment, minimum of 5 pesos. O, apan, kuha na siya ang maxi, sa 5,000 and below. Apan kung mo, kuha na siya, mo pataas na siya sa 5,000, na siya incremental ng value. Apan very slim rapod, very minimal rapod siya. So, barato na, di ba? Convenient pa ka, dali na. So, maingon na, no? Again, sa atong aside from that, no, mo na say katong mga over the counter, di ba? Kay mag to magkaskuan. Apan kinakasayon jud karang naa sa imong kamot ra.
1: Kuit ra.
0: Oh, narakas bisag naraga lingkod ra kas inyong balay. Aw ato ka Gcash.
1: Nya ang charge ana is
0: 12 gigapon. Oh, ato kas Maya. So
1: ani ra siguro ang buot pasabot namo no. Naara gyapon ang ato ang mga kinaraan nga pagbayad.
0: Di gila siya
1: mawala. Gika alas 8, abot alas 3. Kaya kung dili ka mutuman ng mga orasa, di yung kabayad. Di ba? Okay. Pero, katong mga, karon nagka-irong naman gula itong mga, ano, mga changes ng ito, ang mga lifestyle.
0: Innovation.
1: Karon. Innovation. Kanang uban niya, wala mo nilagpita ka. Puro na cellphone, ha? Kaya naanad dito ang talan niya. So, katong mga tawahan na, nag-demand to sila o bayad nga, diyar sa ilang balay, makabayad na sila.
0: Yes, definitely.
1: So, among gi-cater, among gi-sunod ang ilang convenience, no? Nga ganahan. So, mo lang nidugang me. Wala me mingon nga, kwao na namo aning amo ang alas 8, mga tos alas 3. Amo lang gidugangan, alang yato mga tao nga nakinahanglan o convenience sa ilahang pagbayad.
0: So, meaning to say, ato ang gitagaan lang og option. Okay.
1: Wala me mugos.
0: Hindi, maputama mugos nila. Basig layhan yun sila maari sa opisina kaya layhan mo lantaw na mo.
1: Gwardya yun, ang inang ipatman na mo. Lili ikaw.
0: So, dito yung ano, so gitagaan na nato sila option. If prefer gihapon nila nga maari gihapon sila sa opisina, why not?
1: Correct.
0: Wala problema.
1: Wala problema na.
0: Oh, so, apan ato convenient ragkang naara kasi iyong balay din ako. Makaipon biya nang init taro ng engineer.
1: So, si kaning among mga gipang hisgutan rin ang mga third party collectors, alang na ni sa mga taong ganahang mo gamit ani. Kato mga dili ganahan, dili na po nila gamiton, di ba?
0: Oh, apag dahi, like for example, usahay magod sa mod na katong medyo idara na po niya, dili kayo teke. Lahan mong magpa-tudlo, okay? Actually, kabantay mo ganiha sa giflash na mga video, lahan ng number dito nagbutang. That's my personal number, engineer.
1: Eh, mo ba?
0: Yes. Wala yung problema. Pa-disturbo ako. Apan ani lang siya. Gibutan ako nga text lang, no? Text siya. Actually, akong ikaw lang number. Atong usbon ang akong number. 0917-314-1274. Personal nga number na ako na text lang. Ayaw lang tawag. Kay ang diri sa opisina, sad to say, nga diri sa opisina sa Noriko, 13 ka week ang signal sa mo na dito sa among corporate planning department. So wag yung signal. Nya wa matay mahimo kay layo man kayo ang tower nato diri para sa kuan diri sa telco. So text lang kay basta naagutay sa akong oras, wala gutay dili tubagon. Tanan gi cater gyud nato na engineer if they have queries regarding our kuan especially sa atong third party collection. That is why ako guna siyang giflash. So kato nga video na apunto sa among website.
1: Apunto sa website.
0: Oh, naapunto sa website sa Noriko1.com.
1: Okay.
0: Yes, Noriko1.com. So naa dito. Naapo ni sa atong kuan no? Pasiguro o oh, naapo sa atong Facebook page. So anyway, ingon ana no?
1: So for convenience. Nako istorya ra Ray, naay usa ka dili teki no. In fact, na siya sa mga 50s dito siya sa Cebu. Nakalimot siya bayad sa iyang kuryente. Nagpasalamat siya nining atong giingon nga third party kay nakabayad siya, wala siya kaputli tungod kay pwede na dai mo bayad sa GCash imong siya. Ay naada dai mga ingon ana. So nagpatabang kuno siya sa iyang pagumangkon sa pagpasulod sa iyang iyang bayad dito sa GCash padung sa Noreco.
0: Yes.
1: So na appreciate niya tungod kay bisan ra ay gitu atas layo di ra ta kaputlan kay naa may GCash o ganing MU.
0: Ang kalami po dani kun sa aton GCash gyud puro engineer. Ultimo gani bisa kato nang kaputlan nga konsumidor.
1: Oh, pwede pa.
0: Oh, pwede gud gani sila mo direkta bayad dito.
1: Na, makabayad
0: oh, bisa gabi pa.
1: Oh, gabi.
0: Oh, bisa gabi pa. So ana ka convenient gidesign gyud ni sa kun kami kita sa especially for the corporate planning department. Wala gyud may unong we continue to innovate.
1: Correct.
0: Datap mo adapta ugun sa mga kabaguhan sa teknolohiya.
1: Okay, mo demand ba nito ang mga konsumidor? Na may mga
0: yes,
1: high-tech.
0: Karon gani anyway, natay mga incoming upgrades. So natay puhon ana niya tay QR code.
1: Aha,
0: okay. Oh, so takan so far na ay nakabinbin nga kuan nato si Palawan. Mangulik ta po na puhon nato in behalf of Noriko 1. Kay sa mota si Palawan daghan po kay silang mga branches. So later on bason puhon makuan po na siya ma-realize. Si
1: Kwan, kaning daghan po kayo kaning malungkay pandesal di ba ni?
0: So usa sa pud sa pangutana, safe ba nga dito mobile
1: sa ato?
0: Okay, actually mao mo dai usay usa pud sa mga concern sa ato mga konsumidor.
1: Kay once ra maguno mosulod na dito sa GCash or what's maglisod na tagpabalik sa atong kwarta.
0: Actually, so di pa na to. Sa GCash na agi tay ma-encounter sa mga error. Ako just to share no. Sa GCash gasigid sa kubayan. Ultimo sa akong bill na sa GCash ko gabayan. Okay. Ultimo sa akong bill mismo sa Noriko. Tapos bill mo kaning palauta manggod puta.
1: Correct.
0: So like for example sa Phil Products na nakoy account sa Phil Products, nakoy account sa PCCI. Karon na DCCO minana ba. So sa akong misis nasad. So makita gud nimo nito nga mobayad ka sa GCash usahay nai inconvenience sa hypod nga dili mo sulod. O samot karon na i-update si GCash nga mingon siya nga kapila na ka ni kuha ng transaksyon, so magpaabot ka ugos ka oras. So apan masa siya, patience is a virtue.
1: Okay.
0: O nya samot na si GCash pod medyo busy gyud po ng ilahang network engineer. So don't you worry kay kan og ingon ana siya if in case na agi poy kan mo na siya digital bangod siya. Naayoy kwan. Apan, wala pa yun ang mahitabo nga dili ka balikan ni GCash if in case naayoy technical error. Naayeronyos. Ayun, ana siya. So far, manang, ang pinakapaspas nga mo transact kung gamit ka o digital wallet, ang pinakapaspas is Maya.
1: Maya.
0: Okay, ayun Maya.
1: Maya.
0: So, ingon ana, no?
1: Akin ni karon okay pa mga tala ko nimo.
0: Sige.
1: Ang ato ang digital era murag nagka-expand pagyud siya no. And then ang ato pong mga users ani nagka-expand. So wala lang tayong mag-limit sa ito ang options gihatag diri sa lowlands. Sure po ko nga naa po yung mga taga hinterlands, labi na sa BAPA, na capable po mo bayad sa GCash.
0: Yes, yes.
1: Are you giving this to BAPA consumers?
0: Moving forward, engineer, actually, nanate mga previous discussions ana with the management. Actually, karon na yun na nagbayad.
1: GCash.
0: Through GCash.
1: Ang BAPA.
0: O sa mga BAPA. Kaya naman sila, like for example, natood sila doon sa Babaw. Apan ilang mga anak nagtrabaho to as Manila to as Cebu.
1: Mm-hmm.
0: So mao na nagbayad dili to, wala sila dili wala tong na ilang consumidor nga to as sa bukid
1: pero ang accounts okay ra.
0: Yes, wala problema.
1: Wala problema. Sa BAPA sila na sila ikagulingong kuan dito.
0: Yes.
1: So man bypass ang BAPA collection.
0: Actually marang
1: or atong, na ay time nga kana dia bayad mo dia sa BAPA.
0: So far man good. Katunan ang so far ang rules nga gisunod nato sa opisina nato anyway ato
1: katong
0: na nato katong nag-overdue o katong ka-overdue apan moving forward mo na gilantaw ni management nga pwede na sila apan naatay la kay gabayad mangod punta ni katong
1: mag-reading
0: nato ni collector so mo nang gamana na og scheme ni Noriko Wan para mabayaran po sila
1: patong
0: something mo so mo nang that is why mo na sila siya kuan karon mo na discussions with the management
1: kung
0: so that
1: BAPA,
0: we can extend kaning nga ingon ani mga payment agto sa ato ang bisan sa BAPA nga area nato
1: so kung BAPA ka dili ka pwedeng mo bayad sa karon kala karon pa lang
0: dili
1: ka ayaw sa bayad through GCash or any third party collector kung wala pa ka mo overdue.
0: Yes,
1: adto na ka dito kung humana og pangulikta si collector.
0: Oh,
1: sila kabalo sila sa mga dates ana no.
0: I think so.
1: Pero kung pananglitan ni violate juga nang giingon nimo ayaw sag bayad kung pananglitan wala pa ka overdue. Mosulod gyapon akong bayad dili.
0: So far atong gikuan si BAPA, dia na constraints.
1: Constraints.
0: Oh, na constraints so far.
1: Pero wala say hold kung lagi mosulod pasulod
0: sa okay. GCash.
1: Oh. Okay, so ala lang no. Kay basin niya naay mga problema dia along the way. So, kay wala pa ni siya ma-fully enhanced or wala pa makuha ng ruling ani. So ayaw lang sa no. Pero katong mingon ko nga na overdue na ka, pwede na yung ka magkuan.
0: Yes, definitely. So, yung usa sa kuan, usa yung pangutana na ito, usa mo ning, does the payment immediately posted o mapustada ba yun dahil
1: na ang... Masulod ba na si Noriko?
0: Masulod ba dahil? Ani na siya ha, ako na explain, we're speaking here, again, of third-party collection.
1: Mm.
0: Take note nga, itong third-party collection na ay bangko.
1: Correct.
0: So na ay bangko. Like, sample sa Baes, kadalas,
1: Metro Bank.
0: So we have the Metro Bank. Usa pala, na PNB.
1: Na ba?
0: Murag na BPI. BPI. So, okay, banks.
1: Bangko.
0: Okay, ang bangko yun, ang tinod istorya, ito na yun, dili yun siya real time.
1: Okay, na pa yung processing.
0: Dili siya real time. O agto kang mabayad sa bangko. That is why, atong i-encourage, ari sa katong partner nato nga through Easy Pay
1: and dili
0: sa
1: New
0: Year. Okay, kani sila, ako mismo, I can guarantee, real time.
1: Mm.
0: Pagbayad ni mo, reflected yun dahil na sa itong
1: buwan.
0: Diretso nga mo, sulod sa ito ang sa ledger sa konsumidor. So, postada yun dahil na siya.
1: Mm.
0: So, ingon na engineer, no? Ang kuha na ito. So, very reliable. Ang ato
1: so, dili siya mahadlok nga ma-abdance po tol.
0: Dili, dili.
1: Kaya real time
0: siya. Na, actually, mao na siyang ato yung gidesign nga real time siya.
1: Haro pero dili. Kung adlaw na sa ting pamutol, karong adlawa, ting pamutol na, unya nagpuras-puras ko alas 9 ni GCash ko kalit. Unya nanas kolektor. Makita ni kolektor ang iyang bayad dili.
0: Actually, kana siya kana og maabotan ang stage very crucial.
1: Kali.
0: that is very crucial. Actually, ang ato ang manog palutol karon karon ha. Naagyo na sila gidala nga cellphone.
1: Pero ilan ang gidala?
0: Nga pwede sila maka-inquire kung nibayad ba si consumidor.
1: Okay.
0: Yes, real time yapon na siya.
1: Yapon,
0: They can inquire real time. Ang problema lang, walay signal. Maaktan sila, walay signal.
1: Palitaw, no?
0: Okay, palalitan. Tuwa sila sa katong mga liblib nga, kwan, walay mga signal kaya sa cellphone. If mo inquire sila, wala man sila makuha ang signal. So, wala. Yeah, nasalisi, nakabayad eh. So, ingon na. So, that is very crucial. Mga, that is why, kung ingon na itong mga konsumidor, dapat ato po sila i-encourage engineer nga kasi pwede makasayo-sayo o bayad, okay?
1: Ayun lang, paabot okay. Na lang
0: magpuras. O, di na tayo paabot kayo magkapuras-puras na taan na.
1: Okay.
0: Na-adyo yung possibility nga bisag nakabayad ka, maputlan ka. Kay a matter of minute, di ba, minute lang siya.
1: Correct.
0: Oh, minute lang. Minute or minutes.
1: Sige, natay 5 more minutes to go before we end up our program. Napakailain diyang kung was right? Mga importante kayo. Kaya napamatay sulod nga session niya. Pwede po natin
0: anyway, daghang pagitang dapat untay i-discuss about limited man atong limited oras, engineer.
1: Yuk up taron sa Star Radio Tayasan.
0: Okay, so...
2: RDYGL.
1: RDYGL.
0: Okay. So, again, pasalamat lang ta. I hope sa ato mga consumidor, masabda na ito niya atong mga pamaagi. Mm. So, again, dili mo huno si Noriko mukhaan para sa kayuhan, konveniente sa atong mga consumidor engineer. Okay, so moving forward, as of na karon, natin mga upgrade yung gihimo. Mm. So, ongoing siya.
1: Sige.
0: So, hopefully, within this year or early next year, there will be another development para sa ato ang kausbanan, kalambuan para sa especially for the third party collection pati pa sa atong billing. So actually na yung mga changes kay na po yung mga regulatory requirements nato. Okay, so ingon lang ana ang ato ang kwan karon. So again, final message lang kanin sa Noriko, this is a continuing effort engineer to make paying electricity bills no more convenient and accessible and efficient to everyone. Okay, so wala ta. So if na yung mga pangutana, again, may personal number, nakabutang dito, wala yung problema, just text. Okay, so actually, kato pong usahay na yung pangutana the engineer, na usahay na ito pag-check kung nisulod ba yun, ito ang kuan, no? Payment, usahay sa kuan. Actually, na-discuss na ito na, no? So far, ang ato radyo kuan is pwede ta manawag diri sa office. That
1: basta,
0: is number one.
1: Ayon lang yun yung input na inyo mga account number kay diha man ta diyan. No rekuto imong gipindot bisag no rekuan imong gibayaran.
0: Okay, balik dayta no. Speaking of the requirement, usahon yung pagbayad, of course number one imong account number.
1: Correct.
0: Dapat sakto kay madili, masayop kang bisag usa ka digit ng actual na speakers account mo kuan no. So that is why we have to kuan dapat kinta sa mga detalye especially for the account number. Then sa pagbayad din sa atong GCash o sa atong Pimaya, dapat walay katong ginatawag natong special characters. Correct. Nato sa video ganiya. So like usa man special characters like for example comma, asterisk, okay, period,
1: dollar sign,
0: okay,
1: peso sign.
0: So inara so okay kang Juan ika Dela Cruz comma Juan minara ba? So kuala ng comma.
1: Correct.
0: Pwede ra kay Juan imo ibutangan naman ang ato manggo gi-check sa atong system manggo na is ang importante kayo is the account number nga sakto. So maorgo na siya. So
1: and then ang kuan pod ang sorry, utility unit dili ang Noreco 2 ha.
0: Yes.
1: Noreco 1.
0: Yeah, dapat sakto ang pagkuha nato.
1: Noreco 1.
0: Okay. Then again, reminder po diay sa tanang mubayad, ang atong ibayad exact.
1: Na may manukle okay. Ha,
0: exact nga amount. So katong nanay mga penalty mo na sa challenge, okay? Samot na katong mubayad sa atong Cebuana kay di man po ta makaabot sa system sa Cebuana kay muna yung mga gamay kakulangan
1: sa bali sa Cebuana.
0: Sa Cebuana if na penalty dili mo reflect sa ilang system.
1: Okay. Di pala sa ML.
0: Oh, sa ML sa atong mga digital platform like for example sa GCash and Maya mo reflect or mo return siya og exact na amount. Okay, sa ML dili. So, na ay penalty. So, manang, if layan mo mukaan, if na ay contact, makuha niya ito akong number, before mo bayad, or if sa through Cebuana mo, pwede mo mo contact usa kung basic na ay additional charges, like penalties. Okay, so, ingon lang engineer, no? So,
1: okay, nagkasalamat, Sir Ray, sa imuhang detalyado kayo, nga techy kayo ng mga...
0: Actually, dahang salamat po. Anyway, di man, kay Karun Rani, so... Naamatay mga schedule every month na.
1: Every month, ika-kwan dyan no sa inyo ha. Ang inyong schedule
0: yes.
1: Is every ilan araw ni oras sa Japan?
0: Yes. Depende sa management nga schedule. Okay. More or less.
1: Basig mingon nga, kamusa.
0: So, buha matagkakuan nga, basi na yung mga changes po. Apan, so far, for the time being, mao na yung mga schedule nga itong gisunod. Apan, huwag na mga changes, ato raw po ng internal manin
1: or i-invite ka sa laing department, pwede po.
0: Wala problema.
1: Sige.
0: So, wala problema. So, again, willing ta na mo explain everything, especially regarding kaning ano, may kalamigitan aning ato ang third party collection. So again, good afternoon, daghang salamat Engineer Grabador sa atong mga viewers ug sa atong mga soking tigpaminaw.
1: Okay, daghang salamat Ray Repe sa Corporate Planning Department alang sa pagpasabot natong tanan katong mga techie di ang gagamit sa atong GCash, Pimaya o guban pang mga third party collectors. Okay, Javier Distrito, balik ko nimo.
3: Basig na ako. May nga po sa itong mga member, summer, especially sa mga naglando sa itong mga Facebook Live, itong announce si Junald Ayunting, itong idol, Permina, o si Wilbert Balsamo, si Ma'am Juno Maxino, ito ang ISD Manager. Thank you kay Ma'am sa imuang suporta. And especially to our General Manager, si Engineer Elvin A. Dinuyo, si Zelda Pamulan Ortiga, si Sir Ayan Lahato sa Star Radio FM, sa og sa DYGL, Gihulgan.
4: Sir Ayan, thank you.
3: And si Maribel Rites Kilyupi, and si Ma'am Susan Cipriano, may ngapon diya. Og nato'y question diya, kuan si Ma'am Maribel Rites Kilyupi, unta mapwede ang BAPA bayan sa GCash. So, na-discuss na ganyan ni Sir Ray, and we are looking forward sa update sa maong online payment sa mga BAPA pohod.
1: Okay. So,
3: manamili
1: ka sa itong radio station na nag-hook up DYGL.
3: DYGL.
1: Sa Gilungan. Kisa na niya si Pandoy?
3: Star Radio.
1: Pandoy na? Dili.
3: No. Si... What? Timsa. Si Arnel.
1: Arnel.
3: Si Arnel Bisario. Sir Arnel.
1: Sige. Salamat. Manamilit na po ta jeep kay Muragwa na po tayo oras.
3: Yes. May salamat. Salamat sa mga member consumers na nagsubaybay, especially sa itong Facebook Live pag nag-hook up sa ito ang radio program karong adlaw. Ang salamat ni Sir Ray, ni Engineer John Vini sa Car Plan Department. Mm-hmm. Ni Kuya Alvin Gabador ang ato ang kinakusgan nga Andre sa station.
1: Mo-retire ako uma. Mo-retire ako uma.
3: And through our management of Noreco One, thank you kayo sa inyong suporta sa ato ang pag-put up sa ato ang radio booth or ato ang radio station that is Noreco One compound. Thank you kayo sa tanan and mayong hapon ka na itong tanan.
1: Okay, salamat kayo ng tanan at mga suking tigpino sa itong sugang Dagita happening every month. There is ito ang radio station. Hook up sa ito ang mga favorite radio stations diya sa inyong locality. Kining gala Aldwin Gravador, salamat. Just keep on reaching for the high star but always keep your feet on the ground. God bless everyone and mayong hapon ka na itong tanan.

0: is Star Radio.
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad.

0: sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
0: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala numi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
1: puti animo oy, nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Testimonya sa Wonder Banana Plus.
6: Agunar maakit in retoso. Kagakarangan usamin siyete. Dutanan akong magamit. Kaya magi akong mapilihan na Wonder Banana Plus. Kaluon sa juice eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong pusun. Pinasakit akong kilig. Naayuan din ko aning produkto.
5: Wonder Banana Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
7: Mayari na sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi. Kapoy ka ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit. Sagit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa akong tiin. Oo. Kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan kay mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unay na ako katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
8: Isa'y pangani mo nay?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga sa Sagamam.
9: Matuog.
8: Pila edad ni mo?
9: Sa 28.
8: So, kasi sa pangalan mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana.
9: Oo.
8: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
8: no, tuang. Unsa mo yung tail?
9: Nang hubag siya maayo.
8: Nahubag tanan.
9: Oo, kanina inyong huwabot diri. Huwabot sa abot diri. Kuan?
8: Punuan sa paa.
9: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asula yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
8: Ya, karon, okay na yung bata.
9: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
8: kailan
9: pa.
8: Kailan na itadad to?
9: Kuan, 79.
8: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa ika istorya ni mo.
9: Okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
8: Amigos ko, pe, ray gino.
10: Sadala, salamat mga idol.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo.
13: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa ENC Mart, anaanay mo tang sa Tampukong Dos, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. You're all in one store.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ini sakit. Okay, giatake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
5: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Yesterday's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibasa na ka Star, sikat na sikat. Gidamang hapon sa tanan. Have a good Thursday afternoon. It's July 16, 2026. Ato nga pizza karon. And then sa mga wala ka-check di sa kalendaryo, ako rin yung ipabalo ninyo. Pizza 16 na ning bulan sa Hulyo. Sige mga ka-star, lain na po nga itong panaguban karoon. Ani nga programang hapon-tastic. And for those nga na ay mga hugot lines and pick-up lines, keep in touch lang sa ato ang mga live karon mga gyod. So it means more than one ang ato ang paggamit sa live. So, of course, ato apod nga official text line. Sa mga mupadangat, pwede ragid kaayo, guys. Ari lang sa ato ang smart number 0969-484-5454 and then sa 0956-664-7734. So, until ko anta, ha? Kaning 6 in the evening. Kasi natin nga alam mo nga, na-late man si Yummy Emmy. Or... Actually, wala ko na late. Ganina pa kong alas 3:30 din. But kuan lang na amantay kuan kaning block time sa sugang dagitab noon sa ato ang kuryente nga gigamit sa matag adlaw. Atong naa sila block time until 4:30 sila na human. So that's why basing tingala mo dang dapita. Ay nako. Mga ka-star, 50 minutos man makalabay, alas 4 sa kapuno, nagkinimong oras, ginatod ka na to sa Ayo Sabon Beauty Show. Yung mga kuhan bitaw din na, gustong muhami, sa nilang kutis naturally, ang ana lang, Ayo Sabon Beauty Soap lang yun. So, visit lang for ang Ayo Sabon Beauty Soap. Available na din sa Cure Pharmacy and Ike's Pharmacy sa Tayasan. And dito po sa may Ayungon, Butika Gail and Lorraine Drugstore. So, visit lang yan, ha? Ito alang din ang mga duol ng mga nahimutangan sa mga produkto, mga kasar. And of course, hello po na ito sa ato ang... Hello day ko ni Miss Purple, thank you. Ni S, hello. And Jay, salamat kayo. Hi, Jay. AKA T-Boy. Salamat. And Maxine Sweets, salamat ni Muday. Salamat sa makanunay nga pagsuporta sa kuwang programa. And hi po day ko ni Eslyn Aboso. Thank you so much for following me. God bless you. And what's up? Sa mga ni-follow pod sa uban pa na akong mga social media account. Thank you kay guys. Walay puas nga pagsuporta. Bisag asa na ninyo mga kuanan ba? Kaning unsa ninyo. Bisag unsa nga social media account. Same ragod gihapon ang ngalan nga akong gibutan. Lang. Please do reset lang, no? Reset lang na nga to ang mga social media account dira. And of course, mga ka-star, ato po nga ipanood kinimong oras di ay. Sa Epers Benzel Motorcycle, kung ka manangitaw sa kanan ng motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Hauji. Wala ay bisitahan lang gini nyo ang Epers Benzel Motorcycle kay available gina kanila ng mga motorsiklo. And a very affordable price and a good quality lang gihapon. And napunan na mutang din sa may National Highway Barangay Mambaid, Himalalo. Wala yung kapanaganing rumala kundi si Boss Eper and Madam Gina Garupillo. And pasalamatan sa nato ang St. Gidel Funeral Home. Salamat to Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Kagiyaga dumala sa St. Gidel. And napunan na mutang din sa may dakal kalag-kalag ayungon. And thank you, usab. The Boss Angel Shazoin. Sa taga-iya usab ganumala sa Amigos Capsule. 15-in-1 Skinic Herbal Capsule. And don't you forget to catch sa iyang block time that is 6 to 6:30 in the evening. Right after sa kuwang programa musunod ay nas Boss Angel mga ka-star. Ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ha. Dari lang gina mismo sa Star Radio FM. So Boss Angel Shazon. Right after sa programa ni Yummy Emmy.
Hello, Daytani. Sa mani ni Maxine. Pick up lines daw, Ben. Sige. Ate, calculator ka ba? Bakit naman? Bakit kasi sa'yo palang sold na ako sa'yo? Hala. Grabe siya. Sold talaga. Well, anyway. Kung ganun naman pala eh. Salamat at naging calculator mo ko. Sige, ingon ato lang ka sa yun sa pag-send og on ha kanang mga kon bitaw, hugot lines and pick up lines sa ato ang social media account. Please do drop lang guys. So, mo play sa tag-song, I got something here by Anisha, Aris Met entitled It's Amazing. Stay tuned again po, andari lang sa Star Radio.

0: Back into our favorite FM radio station. This is Star Radio 98.3 FM. Kibis Raga Star. Sikat na sikat kita. Notification. Ano po to?
1: Hello?
0: Ay, nako. To Maxine Sweets, meron po siya ditong ano, pick-up lines. Matod pa ni pick-up lines number 2. And matod pa niya, bola ka ba? Bakit naman? Eh kasi ayaw kitang ipasa sa iba. Ala, ay grabe siya. Because I'm happy. Ganyan talaga tayo. Basta bola. Ayaw kitang ipasa sa iba. And to John Ray Acabal, meron din po siya ditong ano, pick-up lines. According po sa iyang pick-up lines number 3, peanut ka ba, Yummy Ems? Eh bakit naman John Ray? Kasi pinatibok mo ang puso ko. Ang galing talaga ng mga taong to. Ang gaganda pa ng mga pick-up lines na ito. And napag-yon si John Ray, no? Are you a mop, Yummy Ems? Eh, why? Because I get lost without you. Hello.
2: Mop girl, what is that?
0: Nawawala na tuloy tayo. Hi, Jay Marmato. Thank you so much. And to Sweet Girl, salamat po sa pagtambay dyan sa live ko. God bless you po. And to Jerisa Gatela, salamat. And Shara, hello to you. And also to MJ. And Dol Perez, thank you so much for following me. And salamat din po sa patap mo dyan, sir.

0: And ang DJ na apusher, good line si Jen Ray. Matad pa ni Jen Ray ay. Hindi ko ugali ang maghabol once na maghabol na gani ko. Tugnaw na kain. I came in like a ay, nako. Jen Ray, ang dami mong ano ngayon na. Dagan kayo pa pabalon si Jen Ray karong hapon na. Nindot kayo mga hugot lines and pickup lines. Oy, na detay caller akong tagag pagtagad ni no. Gikan sa to ang caller nga si Ma'am Eileen atong tagag pagtagad. Hello, mayong hapon.
1: Mayong hapon, DJ.
0: Yes, mayong hapon. Kumustang kahapon, no?
1: Okay, okay.
0: Ay, nako, okay ra ba ang panahon ni mo di karon, Ma'am Eileen?
1: Okay, okay, yummy.
0: Unsa di ay? Unsa day, ma'am?
1: Okay, good kaayo.
0: Abi na kog danlog kaayo yummy. Naabot ba kaday hugot lines or pick up lines, madam?
1: Wala yummy.
0: Wala?
1: Yes.
0: Ah, okay, sige. Sa greetings ni mo, madam. Hala, proceed.
1: Ay, nandun mo yummy and sing hapon. Mm-hmm. Kung din, G. Maria.
0: Yes.
1: Ni Byron Bay.
0: Mm-hmm.
1: By Ray. Mr. I. So may hapon, sir. Og ni Lee Ay. Ni Ma'am, ni Ay Scarpy. Ni Janet Redobly. Og sa mong barangay captain, there is Kapitan Romel Mayagma. Sa mong barangay konsyal, kasi ko. Konsyal Bichay Fernandez.
0: Alright.
1: O sa akong tulog ka anak doon ay nga si Richard Junior, Richland, Realin. Sa akong husband doon nga rito, Agrog Dumaguete.
0: Alright.
1: Sa akong mama na nga si Mama Virgita. Sa akong son nga si Lina Serrana, Wilgie Ganaganag, Jerry Ganaganag, Rosito Ganaganag. O sa nananang ng naminal yamim.
0: Alright, salamat kayo and God bless ni mo diya karon Mama Eileen ha. Wala na, wala na ina limtan dihang dapita.
1: Asaw ko na yung mga best friend ay nga si Gilda si Regine Cantila.
0: Mm-hmm.
1: Oh, mara DJ.
0: Okay, basta na ka-star.
1: Sikat, basta na si Yamiel.
0: Bongga, thank you so much and God bless you. That was Ma'am Eileen. Ganaganag mga kasar. Usa sa ato ang suking tiba minaw dari sa Star Radio FM. Hello dito ni Ma'am May. Hi ma'am. Bisaya songs karon. Watching from Hong Kong. Yes, pwede kaayo ma'am. O oh, Bisaya song. Since kuha naman taron alas 5 na sa kapunan. So play na tag Bisaya song. So, hello po ni mo ni Sir Ronelo Pintor. Ilo Idol. Kumakailo lang. And hi to Ma'am Kailin Santos. Hello, good afternoon, DJ Emma Loves. Hello, good afternoon sa Nemo diya karon Ma'am Kailin. Og salamat sa makanunay nga pagbisita sa ako ang every time nga mag-live ko. And request ko og puhon by TJ Montardi, Ma'am. Manta ka play og kuan, ma'am. Kaning unsa ni? Kanang Bisaya nga love song. Atong gina-play karon is katong Bisaya siya nga kaning Bis Rock. Bisaya nga rock. Alright, and Rod Aces. Hi DJ, shout out kami Didi Eastern Summer. Hello. Dagang salamat ninyo din. Pretty GF, hello to you. And Ronelo Pintor, salamat kayo sa pag-tap. And Ma'am May Grapa, salamat. Ingat po kayo dyan sa HQ Hong Kong. With love. Alright, so atong oras. And again siya guys, it is now 11 minutes down 5 o'clock in the afternoon. So mo play sa tag-song ha. I Get Something Here by kuani siya. Ages, entitled ni siya Awit at Pag-ibig. So stay tuned lang magyapon tadri lang sa Star Radio.
2: Yummy Emmy on air.

0: Iloilo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong bit sugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis ang mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog, subong aga kagabon na ako ko magpangati sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mapasang ang buti. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
3: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw, basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ka kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika. Detribayo, mabibilis sa mga butika.
4: Kaya si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang Anne's Liniment Oil. Kaya ang akong gibati, mangalngol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Nabay special nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto nimo humalipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
4: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
5: Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
4: Call or text 0966-348-9336.
2: Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: brand na kinahanglan ba kamo?
1: O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa. Ani ana ang Jonel brand. Ang Jonel brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel brand.
3: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
4: Ako si Michelle Tilatore sa Daguhoy, Sindangan.
5: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
4: Kaon ako ang among ang ato, gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ako manubo, dali ako kay mangitlog ang hinahan. Ngayon ako ang karis nga, mangitlog naman po ang pato nga, magwala pa man yung tigis sa kabulag ang hitupa. Ila naman pang tuhakon, kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
5: So, produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
4: Oo, kung kayo kausapan, dito ang among mga hayupan, ma'am.
3: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agri-Vit Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
7: Manindot ng music.
6: It's Hapon-tastic.

This is Star Radio. Yummy Emmy on air.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
2: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao, mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
9: Ako si Margie Bukingpito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
12: Dragon Fruit Plus.
13: William Anfone.
14: Okay.
13: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental,
14: yes.
13: Philippines.
14: Mm-hmm.
13: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
14: mm-hmm,
13: na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayog yun.
14: Yes.
13: Mayog, mm-hmm, mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wagumi na igibati.
14: Mm-hmm.
13: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
14: Mm-hmm.
13: Sulayin ninyo.
10: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
11: Dragon Fruit Plus.
10: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
15: Oh la la.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Incorporated. Mga pinatama!
2: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
1: Mga pinata!
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Gold! Gipak Kusgan! Dragonfruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragonfruit Gold! 12 in 1 capsule! Dragonfruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragonfruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragonfruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragonfruit Gold! Dragonfruit Gold! Pure energy.
4: Emmy on air.

And we're back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Kibasura ka star, sikat na sikat gida. It is now 55 minutes down 5 o'clock. So, kini mong oras ginatod ka na to. Of course, sa D3 Bayo, ang D3 nga may visyong nga may D3. Nabanasab ka na sa DTX Coffee Mix with ang palalibsya seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na syempre, nakadetox ka pa. And ipod kalimot sa pag anpuday, no? Kaning sa ginaingon pa nato mga kastar. Pagpalit sa DTX 500, labagan o parisi sa may disimisya, alkaline-based nga vitamin C. Again, kining tanan, available po din sa iyo mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa iyong mga lugar. Salamat sa CEO sa Clinica the Alternative Products, well, and kundi si Doc Ramil Uy. Sa batupod nga pasalamatan, ito po na ipanungod kini mong oras sa Renda Store. Kinsapot ang ganun nga magka-extra income, magandaan magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss Inatasha Uguban, paadto lang mo sa Tiyasan Public Market. Stall number 22, kung ikaw taga Himalalod. Sa Gargoyles Building lang, sa mga taga La Libertad, lalim ko outlet, tapad yun na siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulngan, second floor mega market, Gihulngan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. And bring your valid ID lang para ma-register juga. Pwede ba ka contact una sa numero 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. Thank you so much, Randy Stewart. O, gatong last nga pagpasalamat, no? Sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So, attention sa mga nangita, dig herbal. Baratog epektibo, anay na gid sa itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamahayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede kang makatumar o gayaw gidulatang imong lawas mo, bigay panalip di ginakanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkasi, sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran nga kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, rayong mauguban, patungod ka na sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay, pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C, ang alkasi, the alkaline vitamin C, mupatinaw sa nanap ni mong mata sa alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis pa jod ka. And ayaw kalima sa pag-inamusab sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. O, mapasalamatan punta sa CEO sa Dragon Fruit, wala in kundi si Ma'am Catherine C. Dagan kayong salamat and God bless everybody sa mga ni-share, sa ilang blessings sa matagbulan, no? Thank you kayo nga usapod ko sa nahilakip sa maong pag one bitaw kaning pag-share sa iyang blessings. So, thank you sa mga nag-sponsor nako personal. Thank you kayo, guys. And way kabutangan sa pagpasalamat. Anyway, it's time for me to say bye-bye sa programang Hapuntastic. Medyo na-short lang ta sa kuano oras kay lagi naman tayo block time kaganina. But don't you worry, napamantay Friday and Saturday, mag-uban-uban. So, ayun yung kalimti ha, sa pag-tune in, yapon dali lamang sa Star Radio. Kinilaw sabi niyo, ubos nga kanunay nga nagalagad, wala yung kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa pag-inusalamat. God bless. And amping ta kanunay. I love you all. Bye-bye.

0: Yes, proven tested na yan. Mayong gabi, you know, latos on air na tadi ha, mga ka-Star Radio. Kumusta, kumusta ang atong kagabihon diha abay your way?
1: Mata sa buntag, lawas, paligon nun. Amigos Coffee, maoy atong imnon.
0: Yes, Amigos Coffee, atong imnon mga lods. Inubanan sa atong Amigos food supplement capsule.

0: Yan, salami gud for me mga lods. Sa atong mga ka-star, kumusta ha? Sa ugas naman mo nagpaminaw karon, tara! Amigos Coffee, Amigos Capsule, gikan diri sa tayasan atong pamation ng usa ka testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello!
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Okay na, may na. Okay na, yes. Balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kisa yung pangalan na to, sir, na endorse Mangudas Kuha nga, patawagan ko nupa. Kay usap ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Kisa yung pangalan na to, sir?
1: Ako nga lang, Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, na, pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
1: Nako diri sa kuan, buong Barangay Tamao, unya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isayas, no?
1: Pastor Isayas Ilintorio.
2: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag Amigos Coffee unsa man diay gibati sa tumbulawas, Pastor?
1: Una sa tanan ang amigo magud mi si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa parehas. Oh.
1: So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imo kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, Pastor. Naunsa man ay ka nga nung testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom o Amigos Coffee o kung sa experience ni mo karon na nakainom na Amigos Coffee.
1: Sa una, nagyog ko'y gibati nga kinibitang aslom-aslom manugab ni ako ang guan. Manugab ko aslom mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko na yung kanang way gana mo kaon kay ingunana magod akong gibati. Taon-taon na gini.
2: Hyper.
1: Naay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako.
2: Lalom-lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: Buo ka nang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko murag ko magbako. Unsa naman eh? So kadaghan akong kapigigamit kini amigos mo gyud nakapa-tang-tang sa akong gibati. Pero na po ko'y prostate.
2: Oy, naso, pilang ba iyan? By the way, Pastor, anay prostate. Pilang na edad na to?
1: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irob na to.
2: Padong na 70?
1: Na 70, oh.
2: Yeah, gawas atong nakay acid reflux. Atong natong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit naman kuto-kuto niya, aslong ginawa. Maraglaom-laom na itong acidity. Ano ba na? Nakay prostate, Pastor?
1: Nakay prostate nga. Sige, kung pangihi kada kanang magabi, hindi normal ako pangihi na ayosay, kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog. So, di ka katog atong tarong?
1: Dili yun, makakuan yun, makadisturbo yun sa tulog.
2: Oo niya, sa pag lugay na sa ito ni Mugi, antos-antosan.
1: Oo, tayo, lugay na.
2: Pila na katotohing?
1: Nay, umiyo siguro nga ulo nga kung pag ikaw na ako itong sakita pero karon anam-anam na gamit ko Amigos, nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanap unom kalima na.
2: So di na para sa una kasiyam kadagan o so na normal na, hapit naman normal.
1: Oo,
2: nili na ko ka. Mga tanaw ko ni mo Pastor Isayas, mga pila nagkakabuan na gamit ko Amigos Coffee.
1: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diha na alas 6. Unya kita na ko nami Amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir sa discipline asto pero nga ko ajud nga ko anto adito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
2: Okay. Unya,
1: nangita ko ining kapiha dinhi sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayongon.
2: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na. O di ako nagsigigpalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
1: Ayun, no, bago pag-inoon eh, napag-iwit ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
2: Ay, at least, no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee. Na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karon, sir, abini mo pag namagoy panahon nga dihay mga simana nga walay baligya.
2: nahot na, no?
1: Buol kayo ko ato kay kami bayang duha si Mrs. na gamit. Na karon kay naguol man ko gaasa ko magkapalit ini. Pag-abot na ko gimalalod, ay nagbaligya dito. Ako ni Tigman ko palit og duha na lang ko karton, gihirot na ko palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, dito ko nagpalit, sir.
2: Onya.
1: Duha na lang po diya ang duha sa karton. Doon na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong karoon, mauna po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit at itong pagka walay baligya diri sa ayungon o sa tayasan. Nag-uulgi mo ito. Karoon, ito isang simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay kakabangkalan.
2: Ah, taga-Negros day ka?
1: Kabanggalan, Occidental akong ako ang mga igsoon dito.
2: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh karon, nakatilaw sila. Ingon sila, asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabanggalan.
2: Nagya po, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wak pa sila kadumulong man na, sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos mo na ang pharmacy dito, naapod.
1: Ako na silang sugin lang ito, makalaboy ko nito.
2: Oo, natatas ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
1: Yes, kami proven gid mi nga magtiayon karon. Mga kami may gagamit yun, ani.
2: Okay, so okay ra ni mo, Pastor, tagaan, di ka napulo ka box na kape.
1: Okay ka. Sir, lipay ko ra, sir, kay mura ko na kami. Speak ana baya nga maka hatag day kakaroon ako ana
2: maron Pasko maron pero dili sa dihadian ako mahatag kay lagyo man ta.
1: Okay
2: ako sa nang ipasbay sa ko mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa na ay mo agi di ang tao nako pahapitan tika ha.
1: Okay ra guys sir.
2: Oh rebili na ako ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero Sunday na, naman ka kaliha, update lang sa ayan na, kaya ko rin pabilin. Okay, kami nahutnan sa mixed tax karon, hindi abot. Mabiyahin mo na akong mga tao, kaya nakabiyahin naman ko sila itong naging simana.
1: Ito, sir, nga, dili din ang mawala ng kapiha, sir, kaya mo ginaminti na sa mudre.
2: Oh, okay. So, kaya na, napulo ka max na kape, nga, pagkapinan sa nato, 5 kilong bugas humay.
1: Wow, salamat yan na, sir.
2: Ginagmay nga kuhan, pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Ito mo nga. Ito mo sa kusilingan, sir. Dagan may kayo gikonana, kanabang gisugin lang yun nga kape niya. Dagan na po na nagamit karoon din sa mong kusilingan.
2: Okay, niya. Eh, medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
2: Salamat. Pangalan, Pastor.
1: Sir Isayas Elintorio.
2: Di, asa ko ang ito, asa ito nyo, ha?
1: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
1: Tayasan,
2: Negros Oriental.
1: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga,
2: Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
2: Sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama lang karoon, di kini mahumanong tuiga.
1: Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
2: Salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. Panalangin sa imo, ha, sir.
2: Salamat.
3: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balat and salawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
4: PJ! Patunugin mo!
0: Iyan, sa ganun, salamat Pastor Isaya no, gikan diya sa Tayasan. At sa pagipaabot sa itong mga higala, mga kastar nga, doon ay mga gipamatian. Sa doon ay mga balatian nga kamurugin na sayo ni Haon sa manang mga sakit, balatian, sitwasyon sa inyong kalawasan mga kastar natong nagpaminawa. Arita, kung kape o kape naman lang, Amigos Amigos Coffee, mapalit diha sa nagunang mga pharmacy butika sa inyong lugar. Inubanan sa atong Amigos Asa na niya, inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Mapalit o mapalit diha sa nagunang mga pharmacy butika. Yes, para sa atong mga ka-star diha sa Tayasan. Available diha sa Tayasan Pharmacy. Dapo diha sa Angel Pharmacy. IX Pharmacy diha lang sa Tayasan. Sa mga taga-Himalalod Butika Genesis. Dapo diha sa New San Sebastian. Mga taga-Lalabertad Butika San Sebastian. Mga taga-Gihulngan Yanyan Pharmacy and Santa Ana Pharmacy. Sa mga taga-Ayungon na Y&A Pharmacy, mga idol. Napo diya sa RL Pharmacy and Boutique Gale. Sa mga taga-Bindoy, M&D Pharmacy.

0: tuwa lang sa mga butika, parma siya. Sa atong mga ka-star, arats na. Yes, ganina no atong nabatian ng kay Piktibo sa Amigos COVID this time mga ka-star. Arita o garita sa pagpaminaw sa kay Piktibo sa Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito yung pangalan na ito, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit niya sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay... nindot nga kwan kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule ma'am Melissa?
1: Okay sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani sir.
2: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige naman.
1: Oo, sir. Kay last December, yun yun ako, sir. Nako panggipa mati. Balinag yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ani, sir. Nyagi, tagaan lang ko o kuan resita nga pain reliever. Gipa-observahan ako o 7 days. Unya, human sa 7 days, sir. Nawa tuod siya. Pero nibalik naman sad. So ako alang di agwanta sir niya nagkuan lapod ko nag take sa ako alang di hapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagka bati na ko nga naday Amigos Capsule naapod siya isang cup nga pwede po siya nga maka tambal kay nakaradungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-anam siya og kaning kawala sir. Padung sa ako ang lubod. Ano rin na gani sa ubos gani sir. Gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayo na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mo to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir pasalamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako sir Angel no.
2: So nawala ang pain ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule sir nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
2: na. Usa ka blister pa.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gisugod na ako. Buntag og hapon akong inom sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir na daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko hing dry lang gyud pod ko.
2: So, karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar wala na.
1: Wala na gyud sir sa tinod anay wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako sir no mo share lang pug ko sir para pung maka ang ubat pud na natoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan sir ting ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal da sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo po og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako ato sir og take sa na po nga lik ka capsule sir again ala nibalik man akong menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na ako nga nag normal na siya sir pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kaya ako yun kayong tabang sir
2: so normal na ang imong menstruation anto dili normal karon pag
1: yes, yung
2: Amigos Capsule na normal na sir
1: oo kay since December sir 2025
2: ay by the way ma'am Melissa pilay okay. Edad ni mo
1: 49 ako, sir. So, maugitaw ito nga.
2: 49 ako. So, angay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ko kay wala naman po nag-menstruation. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyod siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. King try gyod ko, sir. Ang reaction gyod ako niya, maugyod to'ng ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak?
1: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, huwag ka ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuha na sadang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karami yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sadang sapa.
1: Sir, bago ang answer nun, experience kay nag-normalize na ka lang ako ang menstruation, sir, nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir, kanang feel na ko, mura na magbagong dalaga, ani? Mula po na ko ang experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga, so, ko anang kaning sa ato
1: pa. Budagay ba'y naging, sir?
2: Patagay na ina, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kay kadung sa time kadung wala pa naguan sir, kadung napakoy di pa mati nga kadung lumbar pain na ako sir. Mobalibad jud ko sir kay kapoy man unya bali na jud ba yang sakita jud unya ko ano dry jud siya sir, honestly dry jud siya.
2: Dry jud siya. So karon nga naka Amigos Capsule ma'am. Nibalik og kuan, dagayday.
1: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang sa katong
2: pre-treatment
1: wow. Sir ba. Dila ta. Try lang gid nila sir
2: dila ang kanang. Dili lang ta nang dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
1: Yes sir.
2: So mamin sa unsay ka advice mo sa mga unsay ka advice mo ron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Paringa po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang din. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun tang kay sa ako adako kayo kung pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule dako kayo tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kanin ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati na wala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain mama o na'y sakit sa hawak.
1: Oh, kaning likod jud sir, kanina ang gud sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukod balig yung sakita gid ana sir. Grabe gid ka sakit.
2: Okay. So, nagkaangay salamat Ma'am Melissa, tagaasa gani ta Ma'am Melissa.
1: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
2: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes sir.
2: Nagkaangay salamat ma'am.
1: Ang daghan pod kayong salamat Sir Angel.
3: Hello, sir! Hello, kuya!
2: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
3: Si Ramir Baligwata, kuya.
2: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, kuya Ramir Baligwata?
3: Yes, kuya, no? Ang pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule kuya, nindot yung kayo no, ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas gani ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na take na permino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kaya kung pagkatulog o kanang sa buntag kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo samot siya ka, nindot niyo kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa atong hukaw. So gaan, atong agaan din akong lawas, kanang
2: langsip. Kaya pa na kaya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
3: Oo, maglisod ko kalibang, usahay, gabiin na, usahay magpaan. Pero nagsigil ako sa capsule, nindot jud kayo nga ako ang pagkalibang sa Puntak. Gaan akong lawas. Puntak ko to hapon.
2: Lawas. Buntak ko to hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
3: Lagsik yung kayo, kuya no, lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang amigos kapsul, mas nindot yun ang amigos kapsul kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang asakuang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiya no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try gina ko kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panug up or kay magsigi pug ka kanang kuan sa imong hangin at kuan kanang imong mga murabag kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
2: mo na nindot far, kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang amigos capsule. Onya na yung yes, utana ko yung Ramir na aman rin si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Huntili ha. Siya nga, pag-utana daw si Kuya Ramir, Kuya Injaw, kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule ha. Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
3: Uy, unay nindot kayo nga pang-utana kay Injil. So nindot kayo kay Injil, no kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning amigos capsule no kanang mabuntag ilhan yun mo aduna gitse ka ng epic no kay kanang mabuntag sa'yo pa kayo wala si junior
2: barog na bro kayo. Pero sa una wala dugay mo barog
3: wala dugay mo barog karon
2: aroy
3: wala kuya ay kanang mabuntag tinuod yun na manguhit ay si Junior.
2: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga to ang kwan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila,
3: makaalang sa...
2: Makaprove yun at itong Amigos Capsule niya.
3: Kaalang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, ang ato ang year karon sa Amigos Capsule, ganin mga edadaran na o sama apoy upan nga dili pa edadaran pero minus na sila aning buklo sa kama kuya ayun yung sa gamiton kuya ang tanang Amigos Capsule binin mo buntag sa'yo pa wala hantod na buntag o maghayag na kuya portigyan. So ang wako yung laing ika-advise ninyo no ang ganang mga magnanay problema gamay sa ilang ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi. Pero una, namatay ang ilang nabuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
2: Okay, pilay edad na to, kuya. Pilay edad na to.
3: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dito ko.
2: 52, okay. Pero tag-aasa ganita, Japan, kuya. Tag-aasa ganita, Kuya Rams.
3: Nakakuroon ko niyo yan, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
2: Yes, nagangay salamat, Kuya Rams!
0: Nagangay salamat, Kuya Rams. So, sa paigipaabot, no, sa matong nabuhi ang... Nabuhi abay way unya tawag ani dungan daw nabuhi unya ang usa kay nagluyag una. Nawad ang gusog. Oy, amigos, capsule, inubanan sa atong Amigos Coffee, mapalit diya sa nagunang mga parma siya, butika sa inyong lugar. Yes, mga ka-star, wala tayo igong oras. Kamu na ibahala diha no, sa pag-duol sa mga butika parma siya sa inyong lugar. Yes, ato na itong gibasa mga idol, no? Aduna, ragid mo'y makita diha nga mga tarpaulin sa atong Amigos Coffee. Ayog si Piyata, ha? Amigos Coffee, Amigos Capsule. Available sa mga butika, parma siya sa inyong lugar. Dagang salamat, ugmayong gabi is sa tanan.

0: Celine Indulana, isang guro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C, TTX, Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akon gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 taka batik ko na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika.
0: Ako ay ni Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. At yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyohang produkto.
3: Ilan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Ako ni si Carmelita Tapos Mangyaw. Nagpalis sa imong product na Lunch of UAID.
5: This is Amapola Broadcasting System.
4: Oil ang nasa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: The World Tech Aqua Touch RV Drinking Water, di proseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Wow! Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Ah, tagayungon. Sa dumang itirap na narba ako. Ang coffee mo, ako yung gimbal.

0: Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po saan sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV, more the bio-nutrition formula. An MV more the bio-nutrition formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV more the bio-nutrition formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the bio-nutrition formula para sa mas matatag na puso. MV more the bio-nutrition formula. Take more, live more. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og langsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Ako si Nora Suniga, 64, Bon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya dayong pagka tutud ana mo kuan ang akong singot ba. Yes. Maayo gud ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abti ko na inyong lawas.
6: Salamat kay.
5: Tinuod jud na.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Testimonya sa Wonder Iswalin.
8: Si Wilson Tamora, Chief Tamora sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko pwede sa tabi. Iyon mo po. Sunday, Wonder Iswalin. Kaya hayahay yung lukas ko. And hindi po mo ang titignan sa lukan. Wala po ng kakoy. Kaya naman na isulayan. May itiyan. Sunday lang sa Wonder Iswalin. Kaya mismo give ko may kasinalin sa Wonder Iswalin. Lamig yun ang pamating.
7: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336.
10: EMS. Hold, napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na ho sa huwang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radio.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
13: Yes, oringo sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang
14: ganito. Unsa man tong imong sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit.
13: Nagkakaibrotin ako, Dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko sa gawas.
14: Sadya na kainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
13: Oo. Salamat ko na yung mga produkto. So,
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
15: Kaya may buntas na na itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos sa ito. Ipailatong nga pangalan, no?
16: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Kupi nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen.

0: gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala pinagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo nang.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: kung chest pain, take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: tayo. Ay, osa gamahimsugon na. Mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga ting panamanti ning aton dulumanon programang kasayuran. Of course, sa maayo nga panglawas, kauban ganun ay Doc Hans sa Lima Lolo sa inyong mga paborito nga mga simyaan. Hello, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Hopefully, mga higalahang tanan na ito ng mga naka-tune in karoning itong programa. Anaakanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Puno tas panghinaot mga higalang layo mo sa mga balatian. And nainom na mga higala ang DTX 500. Kauban mga higala ang alkaline base ng vitamin C. Isabay. No, i-partner mga higala pag inom ka na kadaan daw. Binagyod ko na amoy diabetes, na amoy high blood. Kanto mga na stroke dira, na paralyze, mag DTX 500, mag mighty si kadaan daw. Hoy, nagkagapi na ba? Mga pena ta mga higala sa the best number one lamian nga klase sa herbal nga coffee. Dagan yun ang nangita sa itong DTX Coffee Mix. Then natay bago kayo. Ganahan mong bago. Natay bago kayo nga klase sa herbal nga coffee ron nga naas butika. Walay lain mga higala nga ito ang DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini nga ito ang mga produkto is available mga higala sa tanan nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, dito maglangay mga higala itong isgutan ron ang usa sa mga herbal supplements nga mapalit na to sa butika nga galimpyo. Purifier sa tuang lugo. Blood purifier. Ganaan mo herbal nga malimpyo ang inyuhang dugo. Importante ang kahinlo sa dugo. Ika nga, in order to have a good body, we need to have a good blood. For the blood is the current of life. Isang sagot ko pare, nakapagkapit. Sa daw? Kung gusto ta mga higala nga na himsog baskog nga panglawas, kinahanglan tag hinlo limpyo nga dugo. Tungod kay ang dugo, mga higala mo ay kurinti sa tuang kinamuhi. Kurinti sa tong lawas. Walay dugo, mga higala patay. So importante nga natay healthy, limpyo nga klase sa dugo. Dili tong hugaw nga dugo. Kay kung hugaw ang atong dugo, daghan kayo waste o toxin mga higala, eh possible ginta nga magmasakit ginta. Kabalo mo mga higala na yung mga pamaagi aron malimpyo na ito atong dugo. Actually na yung mga cleansing program para malimpyo ang atong dugo na yung mga pagkaon nga kinahanglan kanon. Aron nga naantay quality o limpyo nga dugo. Natay healthy nga lifestyle. Aron nga natay healthy nga production sa atong dugo. Ang atong dugo mga higala na ay tulo ka mga primary nga main purpose. sa atong dugo. Number one is to transport oxygen. Ang tanan nga mga oxygen nga atong giginhawa nga gikan sa baga, gina-transport ka na mga higala, ginabiyahi ka na sa tundugo ngadto sa mga nagkalain-lain nga parte sa tuang lawas. Ikaluha, ang nutrients nga itong ginakaon. Tanan na ito nga mga ginakaon, mga higala, ang byproducts ana, ang end product ana, gina-absorb ka na sa tuang gamayng tinaing ngadto sa itong hepatic nerve. Padulong mga higala sa tuang atay. Gikan sa tuang atay, i-deliver mga higala sa tuang mga kaugatan ang lugo mo'y ilahang ginasakyan para mabiyahi ang mga nutrients nga gikinahanglan sa mga nagkalain-lain nga parte sa tuang lawas. Ikatulo mga higala, isang hormones. So, to provide the protection, mga higala, from pathogens. So, yan. Para nga, kana mga kagaw, mamusulod sa lawas, kamuagi sa dugo, mga higala, dili makapenetrate sa organs. Sa dugo, panangdaan, ginapatay na. Kaya nga itong dugo, naapon na siya yung mga white blood cells. Forming blood clots o stop bleeding. Yan. Onya, ang dugo na ito, mga higala, ga-regulate kini sa pH balance sa tubig o sa tuang temperature. Muna yung mga main nga mga purpose sa ito ang dugo. Ang atong dugo nag-contain kani og daghan nga mga toxin og waste og impurities gikan sa tong mga ginakaon, ginainom og even sa tong ginaginhawa. So that's why it needs to be clean. Kinahanglan malimpyo ang atoang dugo. Yan. Tanay, tatay. Kinahanglan malimpyo ang atong dugo kay kon dili limpyo, mag-antos gitas mga balatian. Number one, ang atong liver, ang atong kidney, ang atong spleen, kini sila, usan ni sila sa mga organo nga ga-cleansing o ga-filter, ga-detoxify sa tuang gitawag nga dugo. Ang ubang mga toxin can be invade in cleaning and continue to circulate sa tong lawas. Muna nga madamin sa mga cells o tissue sa atong lawas. So karon atong buhaton, limpiyuhan na to ang atuang dugo. Number one, ang pag-inom mga higala sa DTX 500, usa ka blood purifier kini nga klase sa herbal. No, blood purifier. Mag-DTX 500 kada adlaw. Tungod kay taas siya antioxidants, ga-detoxify siya sa atuang blood, ga-cleansing, ga-limpyo siya sa atong dugo para ma-prevent na to ang mga cellular damages. Mag-take ta sa DTX 500 para na atay healthy, healthier nga blood. For the blood is the current of life. Ang nakanindot sa DTX 500 na amanggod ni siya'y ambalaya. Sa science, based sa study mga higala, daghang mga pagtuon, nga ang ambalaya, giilag yun ni siya as a blood purifier. Muli nakanindot sa ambalaya, kay gawas nga daghan siyang benefits sa mga balatian like diabetes, hypertension, cancers. Ang ampalaya naa siya'y capacity nga mo limpyo ang mga bioactive chemicals nga naa sa ampalaya, kaya niya nga mo limpyo, mo cleansing sa tundugo. Ang mga antioxidants nga naa sa ampalaya, ga cleansing o ga detoxify sa tuang blood. Muna'y nakanindot sa ampalaya. Muna nga kung dili mo ganahan o kaon o ampalaya, magsisi na kayo. Ang ampalaya, mga higala, is very healthy kayo. Pero kung mukaon manugaling kag ampalaya, magsigi kag isa, sagulan pa ni mong itlog, mas common man gina, di ba? Ang uban, sagulan nila o ganang uyap. Murag, dili na siya healthy. Pwede man na ito, gisalo ng ampalaya nga walay laing sagol. Pagkalamian ang pait-pait yun. Anaka hatag og sustansya sa ampalaya, ang kanangiyahang talagsaon nga pagkapait. Ang uban, ginasalad na na, ginasugba. Ang uban, ginasalad na yun. Ang uban, ginajuice. May ngunday ang uban nga dok, murag dilig yun na ito na kaya i-juice ng ampalaya. Siguro, dili ninyo kaya, pero ang uban kaya. Lagi mga tao nga ga-juice o ampalaya. Medyo pait-pait yun, no? Dili kaya. Unsay maing buhaton. Sige, ani na lang. Inom og DTX 500. Dili nimo malasahan ang gapait kay imo mang imnon. So, directly nga mo-travel siya sa imuhang stomach ngadto sa imong intestine, dito siya ma-absorb. Walay pait nga imuhang malasahan. So, inom na lang DTX 500. Inom na lang kada adlaw. Ha? Sa mga nagkaedad dira, dok, di na ginako kayo magkaanugong palaya magsukagi ko. Marang paitan ang yung kay ko. Inom na lang. Tumar na lang og DTX 500 kaduha sa usa ka adlaw, buntag og hapon, buntag og gabi. Wala pa kay kaon, pwede mas labing maayo. Ha? Inom na lang DTX 500. Yeah. Available sa tanang mga butika og mga pharmacy sa inyong mga lugar. Yan. Ang atong lawas, sinumduman na ito, kanunay. Nga samtang gaginhawa ta, gakinabuhi ta natin mga activities kada adlaw, even exercise. Samtang galakaw ta, gapasingo ta, trabaho ta, mga higalagasaka ang oxidative stress at itong lawas. Gani usa sa mga sinyalis aning taas ang oxidative stress at itong lawas is mao mga higala ang fatigue, kakapoy. Manang kapoy yun ta. At the end of the day, kapoy yun ta, hapon, kapoy na. Tungod kay ang oxidative stress, nga byproducts sa itong activities, pagpasingot na to, trabaho na to, atong lawas mo kapoy, tungod na siya sa oxidative stress, nga gasaka sa lawas. So, sinyalis kaninga gataas ang level sa oxidative stress atong lawas. Ang memory loss, usab, bungo-bungaw na ta, brain fog, nagablangko atong unahuna mga higala, nagahinay ang atong brain process, nagaloading ang atong unahuna. Kini mga higala nagatimaan kini siya sa pagkataas sa free radicals nga nagainterfere sa atong nervous system. Yan. So, kanang makalimot na ta, hindi sa sign ha, nga gasaka ang atong oxidative stress. Dili kita ka-focus, gablang ko atong una-una. Then sometimes, galuha-luha ta, dilita ka decision ng tarong. And because ang atong brain, mga higala, gasaka ang oxidative stress. Another one, muscle pain. Muscle and joint pain. Muna nga kamudra, kunamoy aray agi-agoy na. Arthritis is a sign of oxidative stress, gagasaka. Mga pagsaka sa mga pagpamalakit sa mga joint pains. Ga-develop ang arthritis o inflammation o mga muscle pains sa itong mga joint na may pagpamalakit. Ang mga wrinkles, yan, it is a sign, mga higala, of having high oxidative stress. Dalitang mutinguang, dalita mangunot kana, it is a sign of highly oxidative stress nga lawas. Gray hair kanang kalunay ta nga ga na natay mga kuan ba mga uban yan. So gakawala ang color sa buhok, mga higala, gakapuhaw. mga ubanon na ta, mga magka-wrinkles ta, mga sinyalis ka ni mga higala nga gasaka ang ato ang oxidative stress. Epekto ka na siya sa oxidative stress atong lawas. Rason nga, dili parihas ang pagdigulang sa tao. Magkaedad lang, apan ang uban mga higala, mas tigulang lang taon. Bisag batanon pa, mas tigulang lang taon. Ga-decrease ang atong eyesight. Yan. Kiniha mga sinyalis kini nga gasaka ang oxidative stress atong lawas. Kinahanglan na tag-antioxidants. Gakawala ang atong eyesight. Atong mata mga higala, ang tissue sa mata ganipis. So apektado na ang atong mata tungod sa radiation nga gikan sa adlaw, electronics, sa TV, sa cellphone, kana mo man ay rason. So kini sila mga radiation nagapataas sa radical oxygen species nga nagaguba sa lente sa atong mata. Yan. O pagpanghanap sa atong mata. Headaches, pagpanakit sa ulo. Sensitive kita sa noise, no? Lalita maglagot mga higala. Irritablita. Kini mga higala sinyalis kini siya nagakulang tag-antioxidant sa lawas. Gamanifest ang pagsakit sa ulo. Oh. Then, susceptible ta sa mga infection. Dali kita maigo sa mga infection. Ubo, sipon, trangkaso. Yan. Ang oxidative stress ang nagapahuyang sa itong internal.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Yan. Ang itong immune system.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kinabatyag, kinahanglan na taog antioxidants. Kinahanglan na taog DTX 500 tungkol kay mao kini siya ang usa sa mga herbal nga naay capacity nga mugwardya, muamping sa ato mga selula. Kauban ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Iparis ninyo paginom ang DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Ha? Ang DTX 500 mga higala taas kanig antioxidants. Minilyon ang antioxidants nga makuha nato sa paginom sa DTX 500. For sure protektado gyud ang ato mga selula atong lawas aron dili ma-damage sa mga free radicals og oxidative stress nga gasaka sa atong lawas. Mag DTX 500. Ang Mighty C mga higala usa ka klase sa alkaline base nga vitamin C nga belong sa antioxidant usab. Nagabawos atong immune system aron nga padayon nga aktibo ang ato ang lawas again sa mga infection, labi na gyud mga higala sa mga virus o mga kagaw nga mosulod sa lawas. Protect yourselves from oxidation. Magtake sa DTX 500. The power do mga higala kauban ang Mighty C. And of course, ang D3 Bio. Kaning nga mga klase sa mga herbal supplements nga nas butika ga-prevent kini mga higala sa atong lawas gikan sa oxidative stress nga moy usa sa mga rason sa mga balatian. Gipaglangay. Oh, mag-Mighty C na. Mag-DTX 500 na. Mag-D3 Bio na. Kadaanlaw. Kaduha or katulo sa usa kaanlaw. Mas labing maayo. Ang uban nga ni, kaduha. Duha ka DTX 500 sa buntag. And then duha sa gabi. Ang D3 Bio, duha sa buntag, duha sa gabi. So, grabe kaayo mga higala ang iyang healing. No? Healing mahatag sa itong lawas. No? Duha ka kapsula sa DTX 500 sa buntag, duha ka kapsula sa gabi. Yan. Available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng aura value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problem sa final liver, mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ko sa radio,
3: ang DTX 500,
4: ako dayon gibanatan o inom,
3: duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayon.

0: GTX 500
1: pabalik sa mga butika.
2: Hello, maing anlaw. Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, di ay ni, sir.
2: Mota na lang ko. Kinang gatumar ka o GTX 500?
3: O, sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isog kong pangihi. Kaya ni hubag man. Mabag po na kong tiil. Ginahilantan po ko. Natutikap ko sa doktor. Yeah. Advisan ko sa doktor nga magpakatitir. Isog naman kong pangihi. Nga nakapamati ko sa radyo sa programa ni Dr. Hans. Nakadungog ko. Tambal nga GTX 500 o ako din gisogo ang akong anak at putika palit o GTX 500 akong gitistingan o ginom ninom ko sa buntag kaduha na sa gabi doha kapsula.

0: TTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka para sa nga amarguso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, Bisugard Sugar Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
1: Detribayo!
3: Mabibili sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
7: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang gid. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko extend food supplement for men. Ay puwerte. Daw wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Gani Alontaga na taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. Magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Inya, nadunggan ako sa radyo nga tunay Mighty C. Alkaline Vitamin C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilom. Nawala nag-yud ang perming nga pag-ataki sa akong allergy. Salamat nga dunay Mighty C. Alkaline Vitamin C.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.

0: Sika na anlaw ang alkaline base nga vitamin C magahigala. Ana sa pinakaduol nga mga butikang pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay ha, ang ato ang DTX Beauty Soap, ang sabon magahigala nga makapawala sa mga katul-katul sa panit o bugas-bugas. O mag DTX Beauty Soap, mga talumtom, o gamit mong DTX Beauty Soap. O kana mga lap-up, gamitin ang DTX Beauty Soap. Ang ato ang D3 Bio Osa, by the way, ha? Ang vitamin D3 na may BCO. May vitamin D3 ka na, may BCO ka pa. Pagkanindot. Pwedeng vitaminas mga bata. Pwedeng vitaminas mga may edad. Pwedeng vitaminas sa mga buntis. Pwedeng mga vitamina ni misis. Oh, para kanunay glow ang pamanit ni misis. Himsog kanunay si misis. Hamis kanunay si misis. Healthy ang flowers ni misis. Oh, alam na. Healthy ang korason ni misis. Oh, healthy yang kasing-kasing ba? Layo sa depression, layo sa palpitation, mag D3 bio kada adlaw, makapakunhod sa kolesterol. No? Munin, pinakanindot mga higala, munin nakanindot sa D3 bio. Ang atong extend herbal capsule, usab mga higala, para kanunay extended ang labing-labing ni Mrs. o ni Mr. Extended ang ligaya, extended ang saya, mag-extend herbal capsule na. Yan. Naas mga butika. No, naas mga pharmacy, ha? Mga mister na to, dira nga usahay magbagulbon. Oo. Gaway na lang. Para dili ka magbagulbon, satisfy ka pag-extend herbal capsule. Extended giyod kanunay ang labing-labing naa sa mga butika. Anyway, murug mo sa ibabay ko mga higala sa mga mahiligong drag kape. Di giyod pagkalimtan, ha? Naipatsanda ka inga kape nga naas butika. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Yan. Programang Kasayurans may panglawas. Kauban ka rin yung kanunay mga higala Doc Hans Lima Nolo. And of course, ang itong mga klinika products na naa sa mga butika. Ugma po, the same nga oras, the same nga sibiyan, nag-uban-uban nga punta. For now, it's time to say bye-bye. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara. Kuyog ta kay mga penata.
1: Looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa atuang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule, o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
6: Yes, of course, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Maing adlaw diha ka Dragon Mill, maing adlaw usab sa mga listeners sa atong akanon na nagasunod sa ato usab ng mga programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas sa nakadaan nilang mga suking sibyanan. Ubanin kami ninyo ni mga suking tigpaminaw sa amuang programa ni ka Dragon Mill matagtak na. Ang mga sokin na ito, ang nagkasunod kanunay sa ito ang programa. Ani anasab mga sokin, tikmoy na ang nyohang ubos o higalas, kanginan, from St. Vincent GSK Healthcare Food sa Supplemented Trading. Ano pa matunan na sa mga kadaghanan, sa mga kaiksura na ito, ang nakasulay sa ito sa mga produkto, nga napaka-epektibo, garantisado, o barato, nga mapalitin nyo sa nakadayang mutika o pormasya. And of course, no, sama ni ining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na. Mag-usab na ito mga sokin tikmay na ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men o ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Ay makalimot mga sokin tikmay na good for varicose veins, rheumatism and arthritis. No? Ang kayang matabangan sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Mag-usab na ito mga sokin tikmay na ato usab nga na problema sa ilaha mga pamanit and of course no ando na may mga kininiang skin problems no ando na mga gitawag og minor skin disease no wa na gilain mga sokin tigpin ang katapat lamang nina ni ana nga mao ang Dr. Fungi Soap ha Dr. Fungi Soap mga sokin tigpaminaw dako kaig tabang para sa mga kaigsuna nato nga ana ay mga minor skin disease no like bunyi up no mga sugat na ayaw gumaling. Basta kay kayang matabangan sa Dr. Fungi Soap. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab mga K-Skin Glow Power Whitening Soap no. Kung gusto nga muhamis inyo hang aping entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Kaya usab nga matabangan sa K-Skin Glow Power Whitening Soap maging cutis artista ang resulta pag ikaw mo gamit sa K-Skin Glow Power Whitening Soap. Mao kana higala mga sokin tigpaminaw ato usab nga mga produkto no nga mapalit ninyo sa nagrem butika ug promosya. Bisaya soga Mindanao basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na nga mga produkto mga sokin tigpaminaw aside ana higala ang ato usab nga pagaisgutan nga mao ang kakulangon sa ato usab nga panglawas no naa usab usana sa naa sa ato ang ingredients sa ato nga Dragon Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw nga kini maayo og makatabang usab sa dako nga mga problema sa panglawas no pagpalugwa no sa ato usab nga mga hugaw may usab mo balanse dakong tabang usab sa adunay nervous system o mahimo usab nga matabangan ang ato usab nga pagpahuway no pagpahuwas pagpahusay o kini ang ato nga produkto mga sokin tigpaminaw nga mao Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o isa kini ka kusog no muhatag og adaptogen mga sokin tigpaminaw nga kini na ilhan usab para pagpabawas no sa ato usab nga stress at kini ang pagpagaan sa ato usab nga lawas. Ano nga ay mo kalimot mo take nini. Mag one capsule 3 times a day. Oh, pwede nyo ipagsabay mga sokin tikpinaw ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule buntag o hapon 1 hour after meal. Nga mapalit ninyo mga sokin tikpinaw sa nagkailang butika o pormasya Visayas o Mindanao. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, kaya inyong lawas balik unon.
5: Yes mga ka, Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas. Salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
1: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta Lakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:04. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Mga lama.
9: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Huwebes, pizza 16 ni mong bulan sa Hulyo, tuig dos mal 26. Nilasab kahog na sa tuang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Out mga bay, alang sa itong mga comment niya, hala? Comment-comment mo sa itong comment section, sa itong panag-uban, sa itong tulumanon mga bay, sa itong Sibyaanan, dire sa Tayasan, ang 98.3 FM, Star Radio Tayasan. Nga gipanguluhan sa itong tag-iya o tag-dumala, nga mo si Bus Ayan, haniya lahat to. Kimbis nga, haniya na imong ania. Haniya lahat ng mga bay. Okay, niyas tanan-tanan ha. Nga naminaw karon kauban sa tuwang mabtikon nga teknisya. Si Byris Horenio. Byre, main gabi eh. Awag sa tanan-tanan ha. Nga naminaw karon niningatak na niyong kagabion mga bay o maghandos. Alang sino nga mga tambag, pwede mo makatambag diha. Pwede mo maka-text, maka-chat, or makatawag mga bay. Okay sa tuwang tawag o text mga bay, pwede mo nga maka... padangat ni maong duha ka mga numero sa Smart o Globe. Sa Smart, 0969-484-5454 at us bon, 0969-484-5454 o sa Globe, 0956-664-7734. Tanan nga mga pagtimbaya at unang hatagan o pagtagan mga bay. Unya, nakikuban usap kita sa itong pag-live sa itong kaugalingon nga account ang Ronnie Librado mga bay. Okay, doon ay pagtimbaya gikan ni Day DC Indico Torres. Matupato niya, maayong gabi idiha bay. Nakit, amade pa minada ni mo in Day DC. Kauban ni Bay Willy Garty Rebellami Torres. Og sa tanan-tanan nga naminaw karon ni Day DC nga bisag mag-edad pag 90 DC lang gihapon. Day DC, maayong gabi, magabi na ni mo Day DC diha sa Barangay Kambay. Samtang na po diha atong higala, usa ka personnel sa DSWD Tayasan nga si Ma'am Mylene Bakil. Ma'am Mylene, may gabidat ni mo Ma'am Mylene. Kaba ni Ma'am Pat, nga naminaw karon ini nga tak na ni kagabion mga bay o mga gandos. Atong sabun ha, nakikuban kita karon sa itong kasibianan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Nag-inusar ang sibianan diri sa lungsod sa Tayasan. Sige, sige. Sa tanan, uy, niabot na po. May comment na sab. Bilan taon na sab. Ito ang higalang Arabic. Si Miss Arabic. Mato pa niya. Maayong gabi, sir. Okay, may gabi na ni mo, ma'am. Huwag sa tanan-tanan na minagaroon. Maayong gabi, ika na itong tanan. Nining manindutang kagabihon. Unsa man diha ni sitwasyon diha. Ang kagabihon, mabugnaon or mainiton. Kay karon ba, gasagol man ang kainit o kabugnaw. Samtang kamo diha, ang naminaw. Ang uban diha, nagpabugnaw. Ang uban diha, nagpainit. Depende na sino nga gibuhat karon itag na nagkagabihon. Nagpabugnaw ba o nagpainit? Kumusta mang panit? Ang uban diha, nagpainit magpanit. Sige, silbing sinugatan kanatong tanan. Ani akin nga maanindot nga musika mga bay, ikanta ni Tom Jones. Okay, so Tom Jones ang paborito sa. Kisa may nag-idolo ni Tom Jones. Ani akin nga kanta ni Tom Jones nga Green Green Grass of Home.
10: Mga lamang

0: Joy Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
2: Vitri Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Vitri Bio. Ang Vitri nga may Visio. Ang Visio nga may Vitri. Mapalit sa mga butika. Vitri Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Siyerte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapag sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is duna ko'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
0: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, Mabahin Korte, Sir Gadel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon ang akong kasakit sa akong tiyan.
2: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Pero baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
4: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na, mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lans Capsule, Lans Uid Capsule, nanginom ko ang Lans Corn Coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
11: At ang oras mga bay, 20 minutos na ang milabay sa alas 8. mga bahay kini mga tagna. Gihatod kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili kahe, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabag-ong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas tasog santon purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkurog maing panglawas. Tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit dere sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
10: Mga lama sa kagahapon.
11: Sige mga bay, arita sa pagtimbaya na sa itong mga greetings karon ining tak na ining kagabihon sa itong magkaiksuran nga milantaw sa itong panag-uban. Ito balikon ha, mao ni sila ang mga naglantaw o naminaw sa itong tulumanon sa mga lama sa kagahapon. Okay, yan ang mga bay. Atong hatag pagtagad, ikanang greetings kika ni Day DC Indico Torres. Maayong gabi eh, diha, bye. Ni Mamaylin Bakil, magabi eh. DJ Leonard, Intimex, maayong gabi by Ron. Ni Mam Arabic, maayong gabi sir. Ni Day Jokinto, Hardin Jusan, good evening. Ni Ma'am Jamarlene Arnais Makiling, maayong gabi bay, shout out ko sa taga Mindanao, taga Tayasan ko bay, ana akog Mindanao ron, salamat bay. Ni Idol Abing Sabanal Castillo, maayong gabi sir from Bago. Ni Ma'am Belinda Balasabas, good evening DJ. Ni Ma'am Ninia Mangpang Binlot, good evening sir Ronnie Librado, pa-shout out ko sa Binlot family. And mampang pamili sa sitio Bobon, Barangay Bayi Himalalod, watching live in Bulok-Bulok, Sibulan, sir. Okay, ni Sisile, maayong gabi eh. Ni Arski Dagodog, Bedi ha bay, shout out ko me. Dire sa Aquatouch bay, ito sabun ha. Bato-bato ni Idol bay, Arski Dagodog. Bedi ha bay, shout out medere sa Aquatouch bay. Okay, dugang pa ni si Sile Manong, gabi ang call from kambay ni Idol Ray Lagini, maayong gabi bay, pa shout out samtang ni Ma'am Adeline Hainar. May gabi na ni mo Ma'am Adeline Hainar nga namin karon iningatak na nining kagabihon. Sige, nga di na maglangay mga bay, lain nga kaaginasab atong hatagan na pagtagad sa atong atulmanon ang mga lama sa kagahapon. Kung diin, sugilanon kini ni Cyril. Nagtago lang siya sa pangalan nga Cyril o guwasab niya tugan kung taga-asa o taga-diin siya mga bay tungod kay alang kaniya makaulaw kini mao nga sugilanon tungod kay gikan ba sa iyang pagkabata hangtod nakahumag-eskwela ang iyawag kinaya kini nga kinaya bang dili magpalupig. Kanunay, dunay sultianay, kanunay yun siyang siya mo'y labaw, kanunay. Sa lakto pa to, kanunay ba siyang hambugiro siyang kaugaling. Napas na di ba na tumasahon na, dunay paapas nga greetings itong hatapag tagad mga bay. Agi ka ni Maripas Castillo Gutib. Oy, ato ang higala niya sa barangay matuog si Ma'am Maripas Castillo Gutib. Bye-bye, shout out na ako ni Day Aileen, Moreta, Charis, Rachel og ni Ginimar. Okay, salamat ya gikan ni Ma'am Maripas Castillo Gutib patong silingan dia sa barangay Matuog. Niya din na ta maglangay kay nalangay na ta mga bay. Ato nang hatag na pagtagad kining sugilano ni Cyril uban sa tuwa nga tulumanon.
10: Mga lama sa kagahapon.
11: There
10: by Ronnie Bay.
11: Mao kini ang giingon nga ang hambugiro nahulog sa kaugalingong garbo. Mayong gabi eh, bayro ni bay, o sa tanang mga suking tigpaminaw, ni inang imong lanog na kaayong tulumanon sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, nga mauang
10: mga lama sa kagahapon.
11: Ako di ay si Cyril, tagua lang ko sa mga pangalan. O dili na kinahanglan pa, nga mahibalan ang ako nga tinuod nga lugar. Kaya akong tuyo, dili aron mailhan. Kung dili aron, mahimong leksyon ang akong kaagi. Sukad pa sa akong pag-eskwela sa elementarya. Ilado na gyud ko sa among eskwelahan, isip hambugiro bayro ni bay. Kung aron ay classmate nga moingon nga nakakuha siya og 95 sa exam,
12: akong palabuan. Og mingon nga, ako, 98. Kung aron na mingon nga, nakasuroy sila sa dakbayan, ako dayon musulti nga, mas daghan pag akong nasuroyan. Bisan usahay, dili tinuod, basta lang, dili ko mapildi sa istorya. Pag-abot na ako sa high school, wala gihapon mausab ang akong batasan. Kung aron na ibagong cellphone akong amigo, amang hambog ko nga, mas mahal pa kuno ang ako ah. Kung aron ay maayong mahimo ang uban, mangita gyud ko og paagi nga makapakita mga bas dako pa ang ako ah, og mas labaw pa ko kanila. Bisan pa sa akong paghambogiro, dili kalimot nga kugihan og bride ko sa pag-eskwela. Nakahuman ko sa kolehiyo og wala madugay, nakatrabaho ko isip office clerk sa usa ka dako nga kompanya. Nalipay kay ko kay sa ako ang huna-huna. Nagsugod na giyod ang akong damgo. Usa ka buntag, gitigom kami sa among manager. Dengon siya, aduna usa ka ninyo nga ipromote. Ang atong CEO, mismo ang manhi aron mo pahibalo. Palihog, atong tagdon og maayo ang iyang pag-abot. Basin, maulhay lang ko kay gikan pa ko sa meeting sa laing branch. Tanan kami naghulat Byron ni Bay. Sa wala madugay, adunay miabot nga usa ka tigulang nga lalaki. Yano ra kaayo ang iyang sinina. Dawdaan ra kaayo iyang pulo og ordinaryo ra kaayo ang iyang panagway. Ako da yun ang miduol. Manong, matun na ko. Palihog lang og gawas sa opisina. Aduna may importante kaayong bisita nga muabot. Dili maayo nga makita ka dinhi. Nisulod ang ako ang kauban og hinay nga mingon, Cyril, ayo sa. Basin dunay tuyo ang tigulang. Apan wala nako siya paminawa. Maski pa dako pahinuon nako ang akong tingog aron nga madungog sa tanan. Wala kay mahimo dire, manong, palihog na lang og gawas. Sa diyang hapit na nako siya ipagawas, kalit lang misulod ang among manager. Pagkakita niya sa tigulang, midalagan siya og mitimbaya. Good morning, sir. Welcome, CEO. Murag mihunong ang kalibutan sa akong nabati. Nangurog ang akong mga tuhod. Murag nabungkag ang tanan na akong garbo sa usa lamang kahigayon. Ang tao nga akong gitamay og hapit palayason, mudi ang tag-iya sa kumpanya. Itutukan ko niya apan kalmado ra ang iyang tingog. Ningon siya, kung ang usa ka empleyado musukod sa bilis sa tao pinagi sa iyang bisti, dili siya angayan musaka sa posisyon nga nanginhanglan og respeto og pagka mapainobsanon. Wala na siya madugang pa. Imbes nga mapromote ko, gitangtang hinuon ko sa trabaho. Masakit pagyod kay tungod sa akong pamatasan, nahimong lisod alang kanako ang papangita og laing trabaho. Sa ulahi, ipaulit na lang ko sa ako ang ginikanan dito sa bukid. Nag-umako kada adlaw. Sa matag higayon nga magbungkal ko sa yuta, murag ang akong konsensya usab ang nabungkag sa akong garbo. Dito na ko masabtan nga ang tao dili masukod sa iyang biste, kwarta o posisyon, kung dili sa iyang batasan o pagtratar sa isig katao. Kung mahimo pa lang ibalik ang panahon, dili na gyud ko manghambog og dili na ko manghukom sa panagway sa uban. Bisan wala na nako mabawi ang akong nga nawala nga oportunidad, nang hinaot ko bay nga ang akong kaagi mahimong pahimangno ilabina sa mga kabatan-onan karon. Ayaw ninyo hukmi ang usa ka tawo pinagi sa iyang bisti o panagway. Ang pinakayano nga tawo nga inyong nga masugatan karon, mahimong siya pa di ay ang makapausab sa inyong kaugmaon. Og labaw sa tanan, ang garbo mahimo nga makapahulog sa tao. Apan, ang pagka mapaubsanon, maong tinuod nga maghatag og dungog sa usa ka kinabuhi. Daghang salamat, Byron ni Bay, hinaot nga dunay mapulot nga maayong pagtulunan ang tanan nga nakadungog sa akong kaagi. Byron ni Bay, sa dili pa ko, kung sa dili pa na ako hingpit, nga tapuso ng ako nga sugilanon, Palihog na lang ko og tugtog sa awit nga naguluhan. Banal na aso, santong kabayo. Kani mo matinahuron, Byron ni Bay, Cyril.

0: Avon Beauty Soap Mi Ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayus Avon Beauty Soap wala na mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit makahumok ug makahamis ang Ayus Avon tinuod ni
1: puti ani mo oy nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayus Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayus Avon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pagong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Shiva Essential Oil. All Healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawagyod ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay.
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care! Para sure! Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula.
4: This is Amapola Broadcasting System.
3: The Bio

0: mga lamang sa kagahapon.
1: At ang sumunod mga bay, itong oras mga bay, 50 minutos na milabay sa alas 8, kinuang takna. Gihatod ka na ito sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa ito nga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mobigay panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis og uban pang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tunga lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lolo og lula pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mopatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipalaila ang pinakaepektibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, at as ang kolesterol. Og dili makatulog tilawid ni sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, atong hatagan ng pagtagad kini nga mga pagtimbaya nining attack na nining kagabhion mga bay. Okay, matupad ni Ma'am Adeline Hainar. Maayong gabi eh, Byron ni Bay from Nilda Hainar of Cebu City. Okay ma'am, magibira ni mo Ma'am Adeline diya sa Cebu, si Ma'am Nilda. May napabina diya sa Cebu City ni Ma'am Nilda Hainar. Okay, doon na pa yun mga pagtimbaya ha sa talang nagtawag iksuna diya. Nga ganahan nga mo timbaya, hala timbaya, timbaya na. Maayong paglantag paminaw sa itong higala diya nga si Bay DJ Leonard. Intimex nga namin karon. Insab ni Ma'am Lintugdang kansa pamuna wag yu undang. Insab ni Boss Dicoy Herodias nga kanunay sa Star Radio na kapaminaw nga wag yu pakyas. Okay, insab ni Boss Dindo Avrincilio Blag. Tanan-tanan itong mga higala ron nga naminaw ni Ma'am Alma Escarpe nga bisa gabi mga pe. Ma'am Alma, may gabi niya ka ba ni Boss Julio? May gabi niya ni Boss Julio? O tanan-tanan ron nga naminaw, maayong gabi. Okay, doon na po. Okay, din na. Atong higala, nga di ko masipyat. Kwa ni siya, nga si... napalong nung po. Napalong sa pahaki, napalong. Wala to ka na yan. Ako na ito nga tubagon. Balik lang tawag, boss Dance. Balik lang tawag, Boss Dance, ha? Kay ako na ito tubagon, Boss Dance. Napalong man. Kwa lang i-check yung signal niya, Boss Dance. O okay na ba yung signal para nga matubag na ito dahil, Boss Dance. Sabta nga, nagtabi pa ko rin, Boss Dance. Okay, doon na lang mga pagtimbaya, ha? Atong hatag ng pagtagad sa tanagulat sa tawag ni Boss Dindo Abrencilio Vlog. Gikan ni Bakel Tanilon Amihoy. Good eves by mo shout out ko nga sa una ni mo by og sa ko ang pamilya Bakel Tanilon pamilya Anihoy pamilya kun Amihoy pamilya og sa tanan-tanang na lang nga naminaw. Greetings coming from pamilya Bakel Tanilon Amihoy sa May Sitio Tagbon. Okay ha, magibidaan ni mo Bakel Tanilon Amihoy nga naminaw karon nining attack na nining kagabion sa ito nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Doon na yung mitawag na palong man mga bay. Pasensya ha, kaya napalong ang iyang tawag mga bay. Ato lang tayo pasig doon ay mga pagtimaya sa itong messenger. Kadyo lang ha, ako lang i-check atong messenger adre mga bay kay aron di sila magmahay. Nga naminaw nini nga tag na nini nga kagabihon niya wala na to ma-mention mga bay ang iyang greetings sa mga bay. Kadyo lang ha, akong i-check. Okay, kadyot lang ha kay aron nga mas siguro jud na bay naglantag na minaw. Kaya sa tanan-tanahan na minaw karon insab diha ni Day Ivy Tanaed og ni Inday Angelina Tanaed di Bagyo Duran. Maayo nga gabi sa mga Jukento pamili ni Bay Bobards, ni Bay Michael, insab ni Tio Jesus og ni

Pia Elve mayong agabid ya pinagluhad ni Madam Maria Bungangir. Sige, alang musika alang kaninyo mga bae, naguluhan kini og Imagine nga gikanta o giawit ni John Lennon. Mga lama.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
3: Tama.
2: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot Dok, because mm-hmm. kani Dok intended yun sa mga, especially sa mga kalalakihan Dok, no?
3: Uh-huh.
2: Nawalaan na og kanang, di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din, ha?
3: Tama.
2: Especially karon Dok, sa mabugnang panahon.
3: Okay.
2: Dok, alam no, nagsiging ulan-ulan outside.
3: Maok.
2: Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
3: yes.
2: sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Dok, mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men Dok. Nganong gibutang ni siya Dok ang usa sa mga ingredients ani Dok.
3: Tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mga panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes, Dok.
3: Mayong adlaw

0: sab dia dia nimo
1: ano yes,
0: di ba ano mga sokin tik paminaw at is gutan ron nga usa sa ingredients ato ang hard max extreme no mga sokin tik paminaw nga kapi nga mo makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. mao na higala mga sokin tik paminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tik paminaw ang Korean ginseng mga higala mga sokin nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa da inisya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad idara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kaayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tik paminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tik paminaw alang sa sexual desire mga sokin tik niadtong mga adult no nga dili kaayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tik mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tik paminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tik paminaw usa na siya nga mo promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tik paminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no mo hatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tik paminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tik paminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tik paminaw no reduce to performance mga sokin tik paminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tik paminaw ang importante ngon naman mo namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tik paminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gid mo mga soking tik paminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tik paminaw ha tagin yo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga sokin tik paminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tik paminaw muhatagan og insaktong solusyon.
1: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tik paminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok
0: okay
1: nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome so asa pamangka mga suking tik paminaw
0: okay.
1: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
0: Okay.
1: Sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
0: Tama.
1: Dili ka i-disappoint ani mga soaking tik paminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama
0: okay.
1: Mag Hard Max Extreme na mga suking tig paminaw kahit tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
2: Magkasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: programa sa kagahapon. At ang oras mga bay, 6 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinu mga tagna, gihatod ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalain-laing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog rin sa Star Radio Tayasan, ang ilang programa matagal sa 6, hangtod sa alas 6 imediyan, tagna sa gabi, Lunes hangtod sa Sabado, ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño sa Alegria, Ed Chonchon Pharmacy o Sinovit Pharmacy. Sinatilan with your pharmacy, M. Pedirex Toro Ed Pharmacy o Shilmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an Eds Pharmacy. Sa Malabuyok, Sinchud Pharmacy, Sarunda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang Pharmacy sa Makalungsuran o Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Laing musika alang kaninyo mga higala, naguluhan kinig perfect, gikanta ni Ed Sheeran.
1: Mga lama

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva.
2: Shiva.
0: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UAID. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kanang nawa akong kangapoy niya, kanang kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na, pag suway sa mo kay mausab na inyong lawa, so malag, madili mo kapuyon, kanang
0: ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Isa'y pangani mo, Nay?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
4: Matuong.
3: Bila edad ni mo?
4: Sa 28.
3: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana.
4: Oo.
3: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
3: no, tuang. Unsap na yung tail?
4: Nang hubag, siya maayo.
3: Nahubag tanang
4: ikan. Kami yung inyong abot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paha?
4: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asula yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
3: Ya, karon, okay na yung bata.
4: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan magsungkul-sungkul pa hinoon. Apan dili
3: ka. Kailan na edad to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo ka-istorya ni mo.
4: Kami sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
3: Amigos ko, pe, ray gino.
5: Sadaka salamat mga idol.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, Live more.
9: Agi, agi, agi.
8: Naunsa ka din, ha?
9: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
9: Dili, uy. Gikan mangguko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid kukulan. Dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
9: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
8: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
9: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
9: Dagana din ingredients ani, no?
8: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
9: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
8: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
9: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
9: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 32 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, gihatod ka na to sa Detre Bio Food Supplement. Mayroon sa natural ng antiviral o antibacterial ng espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses ng makatrangkaso o mga mikrobiyo ng magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo ng anaa sa Detre Bio Food Supplement. Ang Detre Bio dato sa medyong chain triglycerides ng mutabang sa pagbalig-unsa. Resistensya sa lawas, pangontra sa kapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampa Lyalep Steacids and the Sugared Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bayan, itong hatagan pagtagan, kini nga mga pagtimbaya karon. Ani pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening, Byron ni Bay. Una nimo ni Ma'am Iba, DJ Maria Bungangira, Lula Iska ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet ni Dainisi, ni Julio, Jomar Lebet, Amer Sultan, Jana Carl, Jan Carlo, og ni Cyril, og sa tanan na lang naminaw, gikan ni Alma Escarpe, request kong song. Nasaan ang liwanag? Salamat sa pagbasa. Okay mga bay, dito maglangay. Adi ka nang ipangayong kanta ni Ma'am Alma Escarpe nga naguluhan, Nasaan ang liwanag?
0: Mga lamang

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Po si Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal yun ni Tumar ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
9: Ubay special nga okasyon, unama kay tawo nga gusto nimo nga malipay
10: sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
14: Sayon ra kayo pangitaon.
13: Lapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaa mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: by Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 49 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinmo nga atak na ihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandain o tambal. Sulayig natural nga pamagi. Pagpamasahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugan leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti sa typical antibiotic tungod kay duna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pigtado nga party sa imong lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga humoto kay epektibo. Siva Essential Oil dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Buyag Slabio Carinal og sa Malaboyok Cebu sa Bet Sarsa Restore in front of New Malaboyok People's Palas.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtibaya diretong hatag na pagtagad. Gikan sa 2209. Bay, good evening. Diha ni mo, request ra ko og song. By title, Tay Tay. Okay, sa may Tay Tay diha? Kanang Tay Tay yan. Sa kay Tay Tay ko na. Nagkanto na ko yung Tatay. Okay, Tatay. Katong gikanta sa Bato Balani nga gay revive ni Elias nga Tay Tay Tay Oli Ana Miss Balay. Kamirang duha sinanay wala makaalalay. Okay, sir ha? Sir or ma'am, pasensya ka din ako matukar kay fast magod among kanta kanang reggae ba. Ini ato ang matukar dere nga ato nga mga musika, mga love song, kada mga slow nga mga Bisaya, slow nga Tagalog, slow nga kini nga mga English basta kay mga love song kada pwede na to kada mga slow rock, pwede na kay mga hinay man sila. Pwede po ito mga FRC nga mga slow lang gihapon mga bay ha. Amo na nga pasensya ka din ato matukar kay paspas man ya. Ato nga pwede ka to nga mga hinay mga Tagalog, Bisaya, Tagalog. O tinagalog.

0: Ibon Tagalog. Kasi basta kayo mga slulang, ugma, na pangayon na puro glen kanta, kanang slulang, kanang hinay ba kayo? Ayun, dan soy, uli kami sa bala. Okay, sige. Alayang musika, alang rin mga bay, baghandos ha, kay wala man ito mga itambag. At nagpadala nato si Cyril, kay iyahang, kung lang ha, ipaambit lang niya, ang iyahang kaagi. Nato nga mga suking tigpaminawan nga, dilik yun ay ang pagkahambogiro. Bintahan nga, mapinobsanon mga bay, parang, kanabang bintaha ang magpaubos sa kaugalingon. Ay, kanapun nga pagpaubos nga, di po patama agpaubos ha. Kay, ginaingon ra ba nga kung mag-grabe ni mo o pagpaubos mo kaugalingon, sobra pa na sambo. Pananglitan, nag-drive kag motorsiklo, may ka nga, oh, why, guwapuha si mga motor. Hindi ba ka nga, di man ni motor, bisikleta man eh. Ano pang motor? Iman ang gipataman o paubos ba? Ha? Gitamaan ni mo pagamay na sobra pa hinun sambo. Amo na nga importante, nga paubos, pagpailob sa kaugalingon, apan, ay, lapog patamaan. Kay ginaingon nga di gyud maayo ang pagpanghambog mga bay. O sa ito nga makita di mo raguna. Ay nao nga kana nga patas up kay ginaing bato. Mag-abot mong puro hambogiro, nagpatas anay mo sa inong ihi. Sige, wala tong magtambag si Kwan. Akin na si Cyril nagpanga na si kana nga nagdala sa ngalan ng Cyril kay naulaw sing kaugalingon. Ati amo na nga bright unta ang problema kay ang iha ba kay kinilagay mo nga magpakitang gilas ba ha? Mga bay maghandos para jud nga siya ay ma-promote. Sus kay ang iha nga kinakuanhin ng mga bay. Tag iya man di ay. Naman nga anak lagi. Adi tayo magkuan ha. Kaya nga di tayo magpanghambog sa usag-usa tungod kay ang tao din nga nakita na ito nga nagkagidlay, nagshort ra, nagkakalagot-lago, kalama-lama. Mas kwartahan pa di ay. Sige lang musika. Alam kanil mga bay. Gikan sa Carpenter. Naguluhan kiniog yesterday. Sapa ato klaro de klaro.
1: Bye, Ronnie bye.
0: Sapa ato klaro de. Sito yung title ini mga bay. Okay. Yesterday, once more.
1: Mga lama.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kai Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Alag na kong mata, ang importante lang yun, makabuka o makita ninyo ang kagwapo sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta ang tanad? Kay kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang inyong igala sa kangidad. Na kanunay magpaubos kay ang lami na sa upo. Adlaw karon nga Biyernes, pizza 17 bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa mga ka-birthday nung adlaw, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlaw, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Ora gid nay pinakada best sa atong birthday. Abdi kusga ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasa gikan sa atong labaw makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na ay birthday, makaingon gyud ta.
3: Lami man gyud na siya.
1: Lami gyud ang nay mag-birthday kay siguradong makapanog abot sa lubot. Okay, turas. 48 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadali aras. Oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang to. Hey! Dali rangin kayo ang tanan. Sa ganaan nga mo tawag o mo text ka ng buntaga, open na kayo tong call ang text line number sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. Mo na itong call ang text line number. Pwede niyo tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gida nga muhatag og maayong pagtagan. Kung may mo timplan mo ni gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay mo kayo sa ipon makadaot. Og manabi man gani kana rin yung makaayo para hapsay og malinaon ang atong kinabuhi. Okay, ito ras 45 minuto sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntago. Kumusta itong kasikbit nga kalungsuran ilabinagyulin sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon.
1: Tayasi Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning.
2: Bangon.
1: Diya sa Ayongon, Bindoy, Manhoyon og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal karong buntaga. Good morning.
2: Bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na. Ibta na ang mga ilibtunod. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibta na kay buntag na. Ipataop og magabi e ibton og mabuntag. Ay basing overused magha. Dias pikas isla gitag og sugbo. Good morning. Dias dumanog, runda, alegria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na dapita. Good morning.
2: Bangon.
1: Mangon attack kay buntag na. Kumusta, kumusta itong mga tindirag-tindiro sa itong mga tagsa-tagsa ka mga public market? Atong mga tindirag-tindirog isdaan, kananan, bularan, to all vendors, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta, usab? Atong mga drivers, atong mga bus drivers, pinikab drivers, habal-habal drivers, eco-bike drivers, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta, usab? Atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga magumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Ang pagbangon, importante yun na para kita makapadayon pa sa pagtrabaho.
4: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: May pilion, kusgan ang lawas, o huyang ang lawas. So what is your like to choose? You have a strong body, or you have a weak body? So please choose, answer my question. Kitang duha niya magkaon-kaon lagi. Lagi yun, bod-bod o bingka. Alami mo na siya pare sa kape. Sabi nag-init-init pa. Ah, oh, piti-piti yung agi. Kaingon yung ka, bod-bod o bingka. It's very delicious. Tug up the result. Okay, ito na 53 minutos suman makalapay ang alas. Okay, das barangay magtotoyasan. May buntag din rin nung diboy hinoong nga sa'yo kinagmata. Tuanas kusina, gatak ang na siyang kaldiro. Yan ang ibutag tubig para makamakainom gunog kape. Ang iyang buutan og pinangga ang asawas ng Mernay. No, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Anong diboy, may buntag na?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta itong kabuntagon di anong diboy? How's your morning, no, diboy? Are you okay? I know you're always okay because always drink coffee. Sige, manig-inog kapis nung diboy kada buntag. Morning, okay, regiyang kada buntag. Okay, nagidiyahang feeling kada buntag. Ay ka ng kape, good benefits pa na. Malipay ta kada buntag. Nindot imo ang adlaw. Makapakusgan pagid sa kasing-kasing. Og malikayin pagid ang type B diabetes. Og makapalig-on pagid sa relasyon. Amo ni sekreto ng diboy, kape and the birthday. Lang by Francis dia, may Imad Myra. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og siyang apo si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon attack kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Nagingon nga ang pagbangon. Importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho kadadlaw. Makapadayon pa ta sa ato mga buluaton. Makapadayon pa mo sa inyong mga ganahan nga buhaton. Ganda buntag. That's the reason why you need to wake up early in the morning. Because of your dream. Because of your Honda dream. Magkaon-kaon. Inday. Ayaw ako og pagkatawa. Ang espesyal imong bibingka. Mas namikiring ako ah. Ah, ni-replies ng diboy no. Bye! Okay, regid kayo kung buntag, bye. Tungod kayo makapaminawra kong Star Radio. The best na kaayo og akong ugma kusgan. Okay, radyo gano'n kayo ng diboy. Basta makapaminawra kong sa Star Radio. Okay na kaayo ang iyahang paminaw. Ang iya ko nung pangandoy kusgan. Basta na Star Radio ka na buntag. Legion bintagin mong mag-staridyo mo kada buntag kay ang inyong kaugmaon, ang inyong lawas, pirming kusgan, ang inyong simod nga medyo budloton, mukatawa po na ginagmay. You need to smile, Region. Smile every morning for the grace is near. And to protect your face to become old. Katawa rin kita para maprotektahan po na ito ang dagway nga medyo gulang na protektahan nga dili magulang og sayo. Kaya ka na magkatawa ka, murag mo batanon biya ka. Batanon ni mong nawong. Batanon ni mong panit. Pero nga ito ang edad gulang na giyod. Manigyon ka na itong edad, di magina kapungan. Mag plus one, magina ka na tuig. Ligi na sa malikayan. Ato na ginasan dawaton. Bayari

0: Ne apit na mag senior citizen. Next year, senior na ta. Okay na lang, magpamember na ta itong 1,000 every month. Kanang kwan ba, pensyon sa mga senior citizen. Pamember rin ta ito para masindag madala na ta. Okay, ito na, 58 minutos suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon, Dias Barangay Lutay Tayasan, may buntag bulero by Kokoy Guardario. Atong higala ni nga perming guapo o ang iyang sikreto, walo kabuok bidbirot. Bye, Koy. Good morning, bye. Anay mong walo kabuok bidbiron, bye. Ayaw ginag ibulag si mong hawak. Ayaw ibulag si mong dughan. Piraminte, gina always gina bye, bulahan inig. Totoy, naras dugan, dool ra. Gibay ko, kay Bayre, kanya ako ang bidbiron, di gina ako ni ibulag. Kay si Bay Persinit, dili ko kabantay, kuhaon ra usahay. Malkan si kong tagsak mong bidbiron. Pag abot sa Zapre, no, anas, Bay Persinit, kasup-sup na sa usak mong na ako bidbiron, niya, wala ko kabantay. May buntag na Bay Persinit, kwardaryo na sa sityo. Bay Persinit, garganera, diya sa sityo, prinsa. Atong higala po ni nga. Pierming kusgan. Bye, Net. Good morning, bye.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na, bye. Kay buntag na. Ningon si bye Kokoy, bye. Nga, hatagan na kuno kay nagbidbiron, bye. Basta mangayo ra kuno ka, bye. Hatagan na dyan kuno ka niya. Para malipay po kuno ka ba. Balag malkansi kuno siya. Kay mahal kuno kay ang gatas ron. Gatas, pila ron. Mahal na dyan kuno kay. Pero okay ra kuno. Wala kuno yung problema na. Ang ibay ko, kubay ka na kaya ang paghatag, ginasingkasing yung kuna siya. Ginasingkasing, abot siya hang, ano saman, abot siya ang sampot. Ang ibay Junil po na, ibay Junil Garganira. Nga, kusog kayong, limpyo yung, limpyo itong dalan dito sa Laguna, kaya iyamang hagbasan yun niya. Yagbasan gid ang maay para sa bayre ako ni yagbasan ni para dili ka masabot itip gyud. Og sa mga silingan na nilang by Persinit silang by Felix dia by Felix Perez by Junji og ni Benji. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na tayo lang ng audit dia, ng audit og ni nung Jerwell Paborada. Sa mga Paborada pamilya, silang by Jorek, silang by Ojil dia, nung daddy, nung Banjilin. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Loud and clear kayong Star Region dito sa Pita. Sa tanan-tanan na to ron, na naminaw na sa Star Region, mayong buntag, kaninyong tanan. Og dia sa Sitio Laguna, mayong buntag po ng Chimo na Binson nga sa'yo kay nagmata. Ilang by Lixter Binson, lang Yutiti Binson, by Joey, ilang Saira, Akila, o Garbe. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: O bangon at tak, kay buntag na. O bangon para mainom ang kape. O bangon para maligo. O bangon para magdigamo sa kusina. O muna giyon nga.
1: Bangon, bangon,
0: bangon. Bangon tag sayo, para dako tag agi. Ginanglan mo bangon, gintag sayo. Uban mo bangon, og tag alas 9, tag alas 10. Na og naay grasya nga ipangatag di gid mo katagan kay natulog ko man mo dako ra gid mong damap. Okay, turas alas 5:01 na gyud sa Kabuntagon. Standby, standby. Mamina una kitag mga awit.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI himalalot mo pahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Paminawdan ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
10: Kinsa ni ma'am?
11: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok ko ng Vitron.
10: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
11: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga batas pagpa-eskoy la kay makabright din, no? Kay laanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, anak.
12: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
16: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuhan.
16: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

experience ni Colo, gamit ko sa nang aplasta ng kape o nakagamit ko sa UAB na non-stockful. Mga na yung gigamit. Kaloy sa ginong o murag, kanon na yung gumakasakit-sakit, anong kalawasan kay 72 years na bala ko niya. Mga ginintay na ako, anan. Daghan tayong salamat sa nang.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang pakurat sa kabuntagon kaubat gyapon ang igala sa kangidad. Huwag na mo'y otang. Huwag mo palit. Anak rin kasimple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit o guay kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Ali ngag-ngag. Okay, turas 32 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong malulog lula na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na tak kay buntag na. Okay, rita sa itong kapalaran karong buntaga, paminaw, pamati kay ato ng ihatag ora-ora na. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng tuod Abril 19 Aris. Ang imong paningkamot magsugod na og bunga swerte numero color 364 og yellow. Abril 20 ang tuod Mayo 20 Taurus dunay muhatag kanimo og inspirasyon swerte numero color 258 og emerald gray. Mayo 21 ang tuod nyo 21 Gemini. Maayong adlaw sa pagpambit sa imong mga ideya. Swerte numero color 247 og lavender. Hunyo 22 ang tuod nyo 22 Cancer. Ang imong pagkamainan tuson maoy hinungdan sa kalampusan. Swerte numero color 579 og pearl white. Hulyo 23 ang tuod Agosto 22 Leo. Adunay bag-ong oportunidad nga moabot. Swerte numero color 267 og blue. Agosto 23 ang tuod September 23 Virgo. Ang pag-istoryahanay makahatag og kasulbaran sa problema. Swerte numero color 158 og navy blue. Og gadtong atong katunga sa tong kapalaran. Ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Kadong mong kapalaran, gatod ka sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuod, kaso-kasoan, dili kahi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santuin pretty 5 times beta carotene, taasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan barato na. Ang Astasan mapalit sa inyong masuking botika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiasan. Available sa batong Astasan Herbal Capsule dias sa panimalay ni Sir Boyax Labyog Ganda. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon dia Sir? Kauban siyang pinanggaog botan nga asawa. Kailain, Ma'am Nilin, Alio Carnal, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og sa mga teachers dias Barangay Bago Tiasan. Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, og sa uban pa mga teachers, tinadapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at tak kay buntag na. Dandan soy, inom tuba laloy. Tuba pait aslom. Pero mauni atong paborito. Munay giyon, mas maayog minom ng tuba nila itong imnon kaysa katong ilimnon ng mga hard. Mas maayo ang tuba kay the best tambal. Ay ragpasubra eh. Para dili ka mangita og CR. Okay, sa ganahan nga magwapa, maputi mga misang panit, gamit ang ayos sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sabon, beauty soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit, adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi o mapahamis si mong kutis naturally. Ayon sa Bon Beauty Shop, mapalit siyang masuking butika o tindahan. Okay, to ras 36 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa atong malulog lola dia na naitatay dodong og inday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Ilabi na gyud sa atong mga estudyante, bangon tag sayo, maligog sayo, mabahog sayo para makaadto mo sa eskwelahan og sayo. Students, you need to wake up early. You need to prepare your breakfast. And don't forget to get your allowance to your parents. Mao gyud na pinaka-important student. Need man gyud nila ang allowance kada adlaw. Kay syempre nig-adto sa eskwelahan, abi recess kaon man gyud. So, para makakaon gyud, kinahanglan hatagan din ninyo inyong mga anak or inyong mga estudyante og kwarta. Maginikana na, prepare gyud mo kwarta kada adlaw. Legion kaning estudyante expenses kay na kada adlaw. So you need to prepare gyud. Mo man ay papel sa ginikanan. Ngita mo mag-anak, siyempre ang anak, mutubo mo na, may eskwela mo na. So inyo ginang, inyo ang obligasyon pag paghatag silang mga kinanglanon, paghatag ugmayong kaugmaon sa mga ginikanan, pag binutan po mo sa mga anak. Ayaw pasagda eh. Focus your obligation in your children. Punog laway-laway lagi. Agtuba, ganit paminan ninyo, murag na ay laway-laway, ayaw gimag-inom kay katol-katol na. Basig na na'y virus. Pag prisko kay tuba, ah, the best. Siguradong tugab yapon. Ay, may buntag rin ni Ma'am Alma Escarpe diya sa barangay Matuog, Tayasan. Para Ma'am Alma Escarpe, mayong buntag ba rin, mamukaw ko sa akong bana, Julio. Nila Jomar Libby. Libet. Jana Sare, Jana Cyril, Carl, Amer, Sultan, Giancarlo, Lorna, Melody, Medel, Medellin, John, Angelo, Dainese, og Satanan, dalang amiga og naminaw, gika ni Alma Escarpe. Sa Matuog, salamat sa pagbasa, may buntag ni Madam Alma Escarpe. Kaban siyang pinangga og botan nga bana, si Julio. Julio Cesar. Julio, sakto Julio niya. Agosto, ang bana na po ni Ma'am Escarpe, Agosto. Lain-lain din ngalan ng bana ni Ma'am Escarpe kada bulan. Karon ang ngalan siyang bana, Julio. Sakto kay Julio, mapunta ron. Next month, kay August na po. August na po ang ngalan sa bana ni Ma'am Alma Escarpe. Anton, maabot yun ni December. Once again, may buntag niyo na Ma'am Alma Escarpe diya sa Barangay Matuog, Tayasan. Okay, standby, standby sa ta. Minaw na kitag Bang Kabuhayan Syuke.
3: Unsa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa ba isa oi TX500.
3: So unsa may field day sa imong bana day, ma'am?
4: Sa kuan yung sakit, yung murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa district ani, ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani?
3: So wala pa ni siya ninom ana, unsa diyang gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
3: Luyahon.
4: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may isip. G3 Bayo o kanang TX500.
5: TX500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika. G3
6: Bayo. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa G3 Bayo. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: G3 Bayo. Ang G3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay G3. Mapalit sa mga butika. G3 Bayo. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi. Sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar.
9: Serte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, namintilan ko sila sa GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilinong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung GTX 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
5: GTX 500, mapalis sa mga butika.
10: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product na ayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na kanagamit to Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: yon. Sugod oo.
0: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
1: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una day na yung
1: 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Bisag, inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon wala na kailangan gin.
1: Wala, Jud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permaminti na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig.
1: Wala pa yung tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa dapat din yung adere sa Tayasan na yung?
1: Matuog.
0: Barangay yung?
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa yung kasulti din mo nila na yung?
1: Oo, di mo gamit sila. Ani, arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntaan. Sadala, salamat mga idol.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
4: White Nights Dumaguete Pension House
3: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
6: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus 650 mg.
7: Pero ay barurong. Sinta. Kurok ba ni kanon? Kurong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
6: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Air. Alright, balik-balik ta sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ninyo igalas sa Kagidad. Ilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, Toras. Alas 5.52 na yun sa Kabuntagon. Ari na ta sa itong swerte sa mga nakataya. An awa tutukin na inyong ticket kay Basin o Gusamo sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 8:45.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Sa alas 5 sa hapon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Alkasisodyo mas kurbit sa mga idarana alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhon, malotanog ang pagbato ng arthritis, rayuma, guban pa, tungod kanas, kakulangon sa vitamin C sa lawas. Bosa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasid Alkaline Vitamin C. Mupatin aw sa nahanap niyong mata. Sa Alkasid, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagid ka. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang katilaw ka na ba sa lami? Ano mo at herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagipaylay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taso, cholesterol, dili, katulog, tilawi di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay, dusi. Ka mga herbal ingredients kininga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit siyong masuking butika dool sinyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan o sub ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available o sub sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Mayang buntag din ni Mamel Galios, usas sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Okay, padayon tas tong kapalaran. Padayon tas tong kapalaran karong buntag, pamina pamati kay ato nang yata gura orada. Sagi panganak sa bulan sa September 24 ang tuod October 23 Libra. Mas mulambo ang imong relasyon sa pamilya o mga higala. Swerteng numero o color 358 o Grosbeck. October 24 ang tuod November 22 Scorpio. Magpasalamat sa ginagmay nga kadaogan. Swerteng numero o color 217 o Violet. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, mulutaw ang imong positibo nga karisma. Swerteng numero color 453 og sky blue. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, panahon na sa paghatag og panahon sa imong kaugalingon. Swerteng numero color 198 og gray. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, maayunan ang imong idea. Swerteng numero color 351 og silver. February 19 hangtod Marso 20 Pisces, ayaw ibaliwala ang tambag sa imong higala. Swerteng numero color 245 og orange. Og gantong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo na kabalo na gid mo, sa mga nakabalo na an nakabalo na gid mo og sa mo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran, gatad ganata sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu. Available lang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malmual, Malbal Pharmacy, SGN Pharmacy, des Madjan, Botica, Santo Niño, Alegre, Janchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Enatilan, Wikior Pharmacy, MPG Drugstore o Pharmacy, Shilmo Pharmacy, des Talagi Trade Pharmacy, H&H Pharmacy, Malabuyok, Sinchon Pharmacy. Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga. Dias Tumanog. Dias Tumanog, Bitoon Pharmacy. Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Pedra Crescer Pharmacy, Ogdesa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Magida, ang mga pharmacy ang available. Ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din da dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika do all sa inyong lugar. Og din sa Longsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Okay, ito na 58 minutos. Sumunod makalabay ang alas 5.

0: ko sa kabuntagon. Arin ito sa atong balitang sports karong buntag. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa pus-on. Paugnat to ng pus-on, aron mahuwasan or maulian. Coach Jimmy, Enlex 3-0 na. Si Coach Jimmy Alapag og ang Enlex Road Warriors may kastigo sa Titan Ultra Giant Tracers sa score nga 135 sa kagatos alang sa ikatulo lang sa gunso nga daog sa PB Governors Cup. Niadtong Martes sa gabi dito sa Inari Center Antipolo. Si Scone Winston Mikadlet og career high 30 puntos alang sa Road Warriors nga milampaso sa Giant Tracers sa score nga 38-18 sa katapusang quarter aron demolition or demolition ang Giant Tracers. Magkadto nga tong balitang sports karong puntaga. Magkadto mo balitang sports gitod ka nato sa Shiba Isinchat Owel. Sakit ang kalawasan, tumaranay ng tambal, sulay ang natural nga pamagi. Pagkumasay, gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong masagol, adanay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna kinloric acid nga makita sa BCO. Ya plus lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas subanan og masay Shiba Essential Oil. Ang haplas nga humot og epektibo. Shiba Essential Oil palit sa masuking botika og tindahan. Dini sa lungsod sa Tiyasan available ang tong Shiba Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy og Cure Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu available ang tong Shiba Essential Oil. Diya sa Beat Sari Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago Tiyasan. Available sa batong Shiba Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Okay, tora sa alas 6.00 na gid sa Kabuntagon. Basta nantanan na itong makigalaan doon nga naminaw. Sa Star Radio, mayong buntag ka ninyong tanday. Bangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon. Doktor, doktor lang ako. Alagwa mo sinso. Importante makatrabaho o makahikap. Makahikap o mga pasyente. Nga amis ang kutis. Nagyan sa ato mga misis. Kaon gud mo permi o kamatis para ang inyong ansaman inyong panit. Amis og sinaw. Okay, ito na sa alas 6.2 na gid sa Kabuntagon. Sa tanan-tanan na itong makigalaan nga naminaw sa Star Radio, may buntag kaninyong tanan. Bangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Labinagid sa itong mga estudyante! Students!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Wake up na!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Pangipusa na ang online habol o banig. Pika ang habol, lukota ang banig. Ipusa ang online para hapsay o malinawod ang inyong higdaanay. Keep all your things in your bedroom. For your bedroom is cleanliness. Okay, tora sa alas 6:03 na gyud sa Kabuntagon. Pagkadali ra man sa oras, napupos na gyud atong tuloman pagkurat sa Kabuntagon. Diyas-diyasan original Bisayang Manok. Mayang pagpaminaw. Ilang kondya, Joy Sorinyo. Jojo Sorinyo. Jessica Sorinyo. Fighting Katipay. Og ni Boss Jano Nogina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon attack kay buntag na. Og diyas barangay Poblasyon Tiyasan. Mayang buntag po ni Boss Jirjos Nabdos. Kaoban siyang asawas, Madam Irian. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og dia sait saran piso office mayon buntag dia di madam or piso manager Madam Chris Ramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa tong amahan din sa lungsod sa Tayasan mayon buntag po ni Mayor Bimbo Roberto. Kauban siyang Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Magbangon, importante gina para kita makapadayon pas pagkaon, makapadayon pas pagtrabaho. Makabarayan patas paglaglaag mo nang kinalan kita mo bangon kada buntag. Higit na magpaleluya ha. Kinalan abtikid pirme. Alag kapoy ang lawas. Basta kay gahi o kusgan ra ang armas. Mora gina the best dia. Higit na magpaleluya kaysa kumpare ko no. Dako kunong katawa. Pag ni Sir Boyax pa, magpuleluya kayo mo. Kumpare, wak na, ako nagkatawa. Kaya ni Sir Boyax pa, lawas atong ampingan, kayo mo gini atong puhunan. You need to carry your body. Because you know, our body, it's our capital. So, ampingan ginato. Atong lawas. Kayo mo, ribe na, bugtong bahandi. Anong kita makabuhat pa og mga maayong buhat tungod sa atong lawas. Okay, tulad sa lasay 5 na gyud sa kabuntagon. Napopos na gyud atong tulaman pukulat sa kabuntagon. Sa tanan-tanan atong mga kailanong namina sa studio, may buntag ka ninyong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, kay buntag na. Og dias barangay magtotayasan, may buntag ni RJ Balasabas, ang atong higala nga usara ka Amerikano. Nag-usob ng Gulisya. Nag-usob na iyang kolor sa buhok, na imo ng bulaw. Abay Che, good morning, bye dia, bye Che.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: How are you, by RJ Balasabas? I know, bye Che, you're always happy. Because you have a... Chama, you have a beautiful wife. Tingala ni nga ang gugma, walang kakupas-kupas. Tungod kaya nga sawa, pirming labas. Bayas niya, Balasabas, good morning, good morning. Aban lang, Madam Tikya, Balasabas, Talantor, Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Agnong Jody Bainosa dia, mayang buntag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Agnong Jody Bainosa, Bayre, kanay kong radyo. Gamay na lagi kung pasinsya ni Bayre, ako na ginipos-pos. Kay karat-karat mat. Ayaw-ayaw, gipos-pos doon kay usik ayo. Ihatag na ng baykustan kay mapuslan pa na. Diya sa babaw sa bagto, mayang punta ni Boss Digoy da, Boss Digoy Rodias nga, loud and clear kayong staridyo diya siyang panimalay. Ilang Bayre G. Rodias, good morning, good morning. Og ni Kapitan dia, Kapitan Romel Bayagma, good morning, Kap.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Consial Juicy Fernandez, nung Jolimer Fernandez, ilang nung Naro dia, nung Ilsa, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Totski dia, or Tito Tirano, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta tong kabuntagon dia, Totski?
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Bay Poport dia, or Aljon Quinones, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ito ning mga higala nga mga gwapo. Gwapong tao. Sawa pa mauso ang tao. Say, wa mauso ba? Bisan pag mauso o dili oso, gwapo gini sila. Oranis lang mga artista o mga dagway. Morag si Piulo Pascal. O si Jico Rosales. Ansay Jiko ba? Jiko na day Jiko Rosales. Jiko go, Jiko. Jericho. Og dinis barangay kabulutan, may buntar ni Kapitan Ayan Tirano Cup. Good birthday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kaoban siya ang mga tindiras to sinuhan silang Madam Kathleen Idama. Jima Cabrera Rodias, will sa ganag-ganag, mik-mik booking kito. Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni DJ Barek, good morning, DJ Barek! Kumusta, kumusta itong kabuntagon, Daddy DJ Barek? Ato po ni Higala nga kusgan. Diya sa barangay Kabulutan. Og di bay Manuel Bulahan, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag ta. Ayun mo, bangon para saman para mukaon. Gapong adlawa doon na ito eh. Banda sa kalahisis masikat, malidi short. Pasinsya kay kapwa, takaatin mo. Matigilak ka ugod. Mayroon tagpasinsya ang kapitan. Basin sunod, makaatin na ta. Timing mapugod. Timing, tag mimik. Ayun, ang timing ba? Kay bahok ko na. Kano natunong. Saan siya'y gasto? Ogles barangay gumintok ayongon, may buntag ni Madam Jocelyn Dia Vertical Yaw, loud and clear kayang sa radio dinadapita.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ogles barangay tampukon ayongon ni Madam Josephine Garcia Sagiri, ang tagyaw tagdumala sa Endless Life. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon ata kay buntag na! Ibta-ibta na ang mga ilibton nun. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibta na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibton og mabuntag. Basing mawaryos, maghang. Anghang. Okay, ito ras, alas 6:10 na gid sa kabuntagon. Napupos na gid atong tulumanon, manabay na limtan. Tingog mga kanding. Tingog mo na yung kanding to. Tingog kabayo. Tingog mo puntong kabayo. Tingog bigal. Tingog ang bigal. Tingog ang bigal. Relax ako di ready sa akong mga nakay. Brato kaayo ang baktin niya. Quarantine pag yun di may kagawas. Di isa ko ay sa kong pa. Ay sa kong hatagig butakal. Relax ako di ready. Nisulti ang bigal. Nga di isa ko siya mga nakay. Perting baratwas baktin ron. Lisod ganig baligyan ng uban sa baboy kay o di biya kagawas ang baboy ron kay lechik puwet. Saan mo na yung pagbiyahe sa baboy? Negi yun nga, purgag yung mga baboy ron. O, nang relax sa bigala, isag panganak kay krisis kayong panahon. Negi yun masikat, naglibog na lang yung ubang umayag baboy sa itong pamaagi sa gobyerno lagi ko no. Murag, makaingon sila wala na magkadima. Oh. Kay legion no ano sila kasabot mo samot bis kayuan mo samot manon kuno sila oh ginana gini sa di kita ka sabot sa atong pamagis ng gobyerno mo legion ng ato ala nga naratay makaon kadadlaw kumbati na makakaon katulos kadlaw the best na. Ay, kagapong adlaw na yung masikat. Aduna na yung sunog na sa lungsod sa Malalod. Siya agad sa proper na sa ilang lungsod. Oh, dako-dako gitong damage. Ang sa nagwahinong da na ito. Ang butika, Genesis. Katong mga... Napatay mga bikiri. O katong sitipon. Ahurot yun, wag yun nasubla. Ugdaw yun mga sikat, wag yun katabangi. Manayag yun, kusog-kusog na ganito kalayo na guy. Ampo lang ta nga, wala na tayo mga yun aning nga kalamidad nga may tabo kay di bago dalim ning yun aning nga masunugan sus. Ay gingon ka to, dako ba itong investment itong mga tagi ato sila ang negosyo. Saon nga, diskrasya ginagawa ito. Agad tayo may mo, basta yung unana mo nang kita, mag-amping lang yun kanunay, ilabing na yun sa inyong mga kanang kuryente, pang-ibton yun ang mga, sa mga angayang ibton, ibton ang mga plug. Dili paungot pirme kay usay mo ginay kos nga magmugna og sunog. So i-secure ang gyud pag imto pag ibton ang angayan nga ibton. Kay basin og moto hinungdan nga wiring power unsa. Katakabalo so kita mo na gyud nga secure lang gyud ad. Unsay mga dili maayo. Mo na gyud ka dapat kabalo na mo. Kabalo na ta kay gulang-gulang na biata. Okay, wala kita yung oras. It's time to say bye-bye. Sangalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hanilatogs. Itong kaubanan sa buwat, Tandos 28, Barney Bailey Brando. Nga mandos o madlaw, mandos po doog maggabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
0: Og sa atong kaubanan nga reporter Handos 38, Sir Boyaks na Biog Karinal. Ako na lamingon atong alagaran ang labaw makagagaw. Sa mas pag-alagad ka niya, dinay ka na to. Og madapunpon, magduog-duog lang yapon tagbalik sa iyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station, only right turn your favorite registration star radio. Basta naka-star, sikat, sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
2: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Lasais, 14.
6: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para makafocus ang imong anak.
7: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
8: My name is Maria Alina Isabel and Ion.
6: What do you want to be when you grow up?
8: When I grow up, I want to be a doctor.
6: Wow.
8: Because doctors are really nice and cool.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais. 17. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
3: Labyo sa maayong panglawas. Labyo sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya.

Hoy sa mga kausap pa, mayong adlaw na sa kanatong tanan. Yeah! Thanks God, it's another day. Hoy, kumusta mga kasuki, mga kaastasan? Kumusta nga to ang kinabuhi karon? Kumusta ang buhay-buhay? Kumusta kamong tanan, no? Labi na to ang mga astasan users.

magpabilin nga himso nga atong lawas. Tungod kay maura gini atong puhunan mga kaigsoonan, ay mo kalimot nga gini atong dulumanon, gipaloyohan kita sa pinakabago, pinakakusgan, perfect combination, ang gitawag og astasan nga

if they approve. O halal certified kini mga kaigsoonan. Gituyo og mugna sa Pats Herbal Company aron nga muhatag ganinyo o kayuhan sa atong panglawas. Etong ibaluan mga igsoon nga kinirag itong lawas muro gini itong buhunan sa atong inalaw adlaw nga pakikumbate o paglagas sa atong panginabuhi. Apan mo abot yun mga kaigsoonan nga magluya gining uban, no? Oh, lantawa po kanyang mong tupa, di ba galuya lang? Labi na gulay kwarta mga igsoon, luya kayo, muro nagsakit. Wala po yung uban, nga luya kayo, pero abti kayo, mudawat o tagay. Ay, ay, ay. Nahala, sige, bugnot, bugnot, bugnot. Ay mo kalimot mga kaigsoonan, asta sa niya, labyog-labyog ni Ismayong Panglawas, pakusgin na inyo mga radyo niya. Unsa man, nakatumar na kasi muha karon nga astasan. Ay, kalimot yun, tumar na yun. Basta di pa tayo maghisgot karon mga kaigsoonan o kining masahi sa may mga mahiligon.

about call kay mahug niya ka. Huwag niya nang puro lang mga bag-ang kay basig mo lagpot. Hoy, ali ah, larga.

0: uban.
1: Sama sa mga iro nga nag-uwang kanusa mahulog ang bulan. Apit na gani, pabalikon ang baha, padulong stinubdan. Aron laman imong gugma, ako nang mabatnan. Garaa, gusto ko lamang unta ang Ginoo akong tiyatan.

0: mupa hola ya.
1: Kang garaa mga Exoan. Nalaoy, standby mo mga Exoan. Sa di pa nato hisgutan karon. Ang unsa magoy benepisyo ni ining masahe unsa may mga sakit nga mawala ining magpamasahe ta, magpahilot, magpapinol, unsa pa na mga pulungan diha basta kay in English gitawag na siyang massage. Apa sa di pa minaw sa tag-usa ka pahinom dom. Standby.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugars. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Ala, balik ta mga kaigsoonan. Ato karon pagkaisgutan ang masahe, no? In English, gitawag sa massage. Ang uban, magpapinol, magpahilot. Una na ikanta nga, inigulihilot. Sa may makuha na to ng mga kaigsoonan. Naon sa mga ning massage mga kaigsoonan o sa maning masahe. Kini siya usa ka therapeutic practice.

Saunan sa mga trained massage therapist or mga practitioner. Napay uban mga kaigsuunan, bisag dili gyud mga trained massage therapist, dili mga practitioner, apan kabalo gyud pud nga mohilot mga kaigsuunan. Aron nga ma-promote ang gitawag nato og relaxation.

kaigsoonan. No, dili lang kay kanunay lang kita mo tumar o tambal mga kaigsoonan. Kung natay pamatiyon ng mga pamaol, tumar rin tagtambal. Ginahanglan po di ay nga magpamasahi tadi ha. Kisa may mga shoutout ko sa mga mayong muhilot diya mga kaigsoonan, no? Sa mga maghihilot diya mga kaigsoonan, shoutout ninyo ha. Kisa man itong mga mahiligon niyang magpahilot, shoutout sa'n. Naon sa may mga common techniques mga kaigsoonan sa pagmasahi. Now,

kitang itaong wala ka eskwela mga kaigsuunan. Kaya ito, experience lang, pinaniran. Gibuhat na nato ni, pero walang takabalo nga muna ni termino. Gibuhat na nato ni, katong mga mahiligon niyang mumasahe mga kaigsuunan. Gibuhat na ninyo ni, apan walang mo kabalo onsay termino. Pero katong mga nag-eskwela yun, mga trained therapist, mga practitioner, nahibalo ni sila ni. Una, kining itawag na itong Swedish massage mga kaigsuunan. Swedish massage.

salamat kining shatsu, sports massage, o kining gitawag na tog thigh massage mga kaigsoonan. So mo to'y mga pipila ka mga teknik sa pagmasahe nga gibuhat na nato ni pero wala lang takabalo nga muna na yung termino.

pito ka mga teknik diha. Now, ang pangutana karon kung unsa may mga benepisyo dahi na ito nga makuha, di ay aning itawag na ito o kining pagmasahe mga kaigsoonan. Now, kining benepisyo nga makuha na ito o magpahilot, magpamasahe, magpapinol. Una, kining makarelieve ni siya sa stress o anxiety. O, katong mga gibati diha o mga stress mga kaigsoonan, pahilot ra mo, oy! No? O, pahilot lang mo diha, unya. Para nga ma-relieve ng imuhang stress diha o kanang mga kabalakas kinabuhi, no? Kaya kining upaw, kining upaw naman. Kining uban gani na, upaw na o kinabalaka. Uy, kanang masigit ang kabalaka, paupaw ra ba na? Uy, unya po, makita mong upaw, may umumunga, kinintawahan na, murag na stress. Sige, guni kabalaka. Ikaduha, gawas na nga maka-relieve siya stress o anxiety mga igsoon, maka-reduce po siya muscle tension o pain. Makapawala o sakit, makapawala o tension mga kaigsoonan, labi na o bali ni mong tinarba.

sa flexibility and range of motion. Magkapa-improve siya flexibility kay kanang itong lawas, mga kaigsoonan, o lailabag na ay mga panghitabo, nga kalit kayo, at least makainat na yun, dali na yung makainat. No, hingga na, makatabang ato ang kay huwaman tayong mga sakit-sakit ng ipamati mo nang og na yung mga emergency. Nabaroy bulang ang mukalit og abot sa imo makalihay na yung ka. Okay, makapa-improve man ang pagmasahi sa flexibility, mga kaigsoonan. Ika-upat, kining enhances blood and lymphatic circulation. Oh, kanang pagpahilot, mga kaigsoonan, pagpamasahi, aron nga mo circulate ang atong dugo nga ugmaayo. Kay basig na rin ang mga barabar

0: nga to ang dugo og mayo. Kaya ka naman kung dili makasirculate og mayo itong dugo, mga kaigsuulan niya, punmutburok ng mga balatian. Bantay mo? Muna kinahanglan dyan itong magpahilot, yay. O niya, ikalima, promote better sleep. O, katong mga ganahan nga, o di kayo makatulog. Labi na daghantang utang, mga kaigsuulan, sus, di kita katulog yun. Kunahuna, tanya itong mga utang na, di kita katulog ito. Ano si kunahuna, magpahilot ka diha. Katong mga nag-insomnia diha, katong di katulog ba? Pahilot, pamugsulay, di ba? Nindot kayo mong katulog, mga kaigsuulan. Magtulog ko ng laway ni mo, good. Magtulog ng laway ni mo sa mong aping, saka nindot yung mong katulog ko, no? Yeah, aids in recovery from injury or surgery. So makatabang sa siya, mga kaigsuulan, ang makarecover ta diha sa mga injury. Pero muna yung ginaingon, mga kaigsuulan, ginanglan nga, og na kayo, bitan mga injury. Nabali ba diha, mga kaigsuulan, konsulta yun kasi mong doktor. Di po ka pasagad, po ka pumasahe niya. Bali, dahil na. Samot, na hinuunan ka bali, mga kaigsuunan, huwag mo na ipahilot. Magpakonsulta yung ka, huwag sa'yo labing maayo, ana. Nabali man ka, naman ka-injury. Ngayon, bang hiloton. Lilipod ka, magpasaw-saw, na ka, imbis na ayaw na yung injury, natiwas na hinuun. O, muna diya, mga kaigsuunan, no? Muna nga, importante yun, no? Itong mga, kuwan, magpahilot, ramoy. Aron nga ma-relieve na nga toa diha nga mga gipangbati, mga kaigsuunan. Standby mo ron taon-taon, unsa may mga dili buhaton o gangayang buhaton humanta magmasahe, mga kaigsuunan. Apan sa dili pa, mo pahinomdom sa ta. Standby.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: O sa kadlaw na mga igsoon, Kistorianes, Buyak, Susburoy. O muna yung naitabo. Uy, Buyaks! Agaraag kay limo ha, na kay bagong trabaho.
2: Lagi bro, na kay bagong trabaho, bro.
0: Uy, di ba ka ngayang malipay ana nga naman kay trabaho niya? Lain pa ato ng hubag mo na imong mata. Unsa ba na imong trabaho niya?
2: Apa, ita kong trabaho, bro. Mahal ta kay sweldo, bro. Tag-jismil ang oras, bro.
0: Unya, nga naman, nga guol man ka niya ng hubag mo na imong mata. Unsa ba na imong trabaho?
2: Namang kukos po rin ariya, bro.
0: Gani, niya unsa may mong trabaho dito.
2: Kuan na, bro. Huwag na ay mamatay, bro. Tigdangol-ngol na ko, bro. Ay, ay, ay.
0: Kunya ka na naghubag mo na yung mata.
2: Alangan, bro. Limang kabuk patay, bro. Akong ginangol-ngolan gabi, bro.
0: Ay, ay, ay.

Ala sige, balik to mga Kigsoonan. Sus, paita pong trabaho ay. Dawa to ang trabaho mga Kigsoon, pero taghilak naman siya na yung mamatay. Butangan! Sige, padayon to mga Kigsoonan. So, kaniya to nasairan ang unsa may mga benepisyo sa pagmasahe, no? Unya sa may mga teknik ato, no? To'y pito ka teknik. Unya sa to mga benepisyo mga Kigsoonan, nindot kayo to, no? So, nindot ka na yung magpahilot, gidaita, no? Naon sa may buhato na to mga kaigsoonan, panalitan o ni kung magmasahe. Sa ato mga kinaraan mga kaigsoonan, kung masahian karong adlawa, ugma, di ka pwedeng maligo. Mungin na itambag sa mga karaan ng mga maghihilot mga kaigsoonan. Apa na tong siren karon ugon sa mga dili.

hydrate well. Drink plenty of water to help flush out toxins released during the massage and prevent dehydration. Kung ano mong buhaton, muinom kag daghang tubig. Kung sa may katuyuan na ng anong muinom kag daghang tubig, aron nga matabangan nga i-flush out lang, i-flush out ang toxins nga na-release mga kaigsuonan human sa masahe. O ikaduha, mao nga malikayan nato ang itawag og dehydration. Okay, nagumanin mo og masahe mga kaigsuon, inom kag daghang tubig, aron katong mga toxins na nabungkag mga kaigsuonan sa diyang gimasahe ka, mo flush out rato siya sa imong lawas mga kaigsuon. Ikaduha nimong buhaton human sa hilot mga kaigsuonan, rest and relax. Okay, nagumanin mong masahe mga kaigsuon, pahuway gyud kaning mag-relax na ka. Allow your body to recover by avoiding strenuous activities for a few hours. Dili kay nigumani mong hilot mga igsoon, balik na pugag trabaho og tamas ginhawa. Mura gihapon. Nigumani mong hilot, pahuway sa katulog baka. Mag-relax ra guga dili kay nigumani mong hilot mga igsoon, balik na pugag og kining trabaho nga. Mo trabaho nga bugat kay mga igsoonan, mura gihapon ang istorya ha. Ikatulo ni mong buhaton is eat light. Eat light. Dili ingon nga mukaong kag hayag ha. Wala, eat light kuno ni mukaong tag hayag. Dili, ang pasabot ani mukaong kuno ka og kanang hika lang kanabang dili daghan. Have a light nutritious meal if you're hungry as heavy meals may make your feel sluggish. Oh. Uman ka mahilot mga igsoon, kaon lagamay. Yan nutritious meal. O, dili po ito kay inigumani mo hilot, kaon po tamas ginawa nga. Nahurutan ng uska kaldiro. Basta kaldiro, i-appel pa rin. Yeah. Ginaingong, ay, ay, ay. O, gamay lang, kaon lang gamay. Ikaupat mga kaigsunan, stretch lightly. Humani mo hilot, inat-inat ka gamay, stretching gamay, no? Kanang gamay lang, good. Gentle stretching can help maintain the relaxation and flexibility gained during the massage. Ikalima limang buhaton is, kung gikinahanglan mga igsoon, take a warm shower. O ganahan yung kang maligo, ayaw kaligo o kanang bugnaw. Kanang tubig mga igsoon, butangin lang kanang marabag lukewarm water bitaw. Ano bang init-init lang? Pero lain mong yung kayo mga igsoon niya kanay ni gumani mong hilot, maligo na yung kamurag. Murag panuhuto, nagyapong kagbalik, anang imuhang kalaki. Pero kung pagkaugma mga igsoon, kanang paminaw ni mong gaan imong lawas, nga murag na-relieve ka, maligo ka, ayaw ng bugnaw, kana lang lukewarm water, kana bitang init-init. Mura na ibuhato ni mong mga kaigsoonan. Dayong ikaunom, pay attention to your body. Paminaw ni mo imuhang lawas mga kaigsoonan. Be mindful of how you feel and note any lingering soreness or discomfort to discuss with your massage therapist next time. Paminaw ni mo imong lawas mga kaigsoon. Paminaw kay ni mo nga nisamot na mahinoon ang imuhang nisamot na minuog pamahol imong lawas o magkagihilot. Di na minuog kakatindog na kontaka ginimong therapist mga kaigsoonan. Kontake na mo ha maghililot kay basig basig tiwasa na dita dibita kontaka ginay mo ang therapist mga igsoon kay basig kinahanglan pag follow up nga hilot mga kaigsoon ay ganana na karon ari na po ta unsa may mga dili buhaton nimo kon human sa hilot unsa may buhaton nimo kon human sa hilot mga igsoon. Una, avoid alcohol or caffeine, no? Ha? O maghilot, ayaw na yung inom og bino. Abi kay gaalang kay mong lawas, inom na yung ka. O kining caffeine or kining kape, mga kaigsoonan. Ano man, kay makadehydrate ni sa imuhang lawas, mga kaigsoonan. Imbis dapat, mainom kag daghang tubig, aron nga flush out ng mga toxins. Yep, ni inom na minom kag bino o kining caffeine, mga kaigsoonan, dehydrate, nainuang ka.
Ikaduha, don't over-exercise. Nigumani mo hilot, ayaw dayon o ganang trabaho nga pakuso. Pag-exercise, baka nga grabe exercise. Hindi po na maayo mga igsoon. Dayon, likay. Avoid heavy meals. Likay ang pagkaon o daghan human sa hilot. Ayaw yun anang sa kaldiro na ginimuhang gikaon. Light lang, light.

activity. Don't rush back into a stressful situation. Give yourself time to enjoy the calm. Amo na diha. Ini ko bali mo gilot dili na inga kay mo trabaho na inga bugwa lang kita mas ginawa. Ayaw kay mausik to imuhang pagparelax imuhang lawas mga kaigsoonan. Oh, dili gina siya mayo. Na ikaw nom, don't take an ice cold shower. Kung maligo lagi ka, ayaw lagi ng bugnaw. Kung ingon niyo kaniya,

Kilo Tanuho, Trijapon. Sa mo, tayo mong gibati, mga kaigsunan. Sa mo to'y mga do's and don'ts, mga kaigsunan, na humanta mahilot, mga kaigsunan, no? Onya, ayaw mo kalimot, mga kaigsunan, na human sa itong paghilot, no? Mas maayo mo tumar kita o kining astasan. E nga naman, ang astasan, mga kaigsunan, musamot siya. Diba, kung na-stress ka, na-maol ka mga kaigsunan, nagpahilot ka, mas maayo imong tumaran ka na pagkahuman o

ugali na kayo niya. Pinahanglan ginaya siya, muagi ginaya siya, medical process, mga kaigsoonan. No, ayaw mo kabalaka, kikinita ang produkto ng astasan, mga kaigsoonan niya, kung magmamasahin ni mo, imong tumaron, aron nga mas abdik pag maayo ang imong lawas ini kahuman. O niya, maulian ginaya imong lawas, mga kaigsoonan. Wani angin kabalakan, tungod kay...

Mahal pa lang magpa-rebound. Mahal pa ang magpa-relax. O itong lawas mga kaigsuunan, ato gini siyang kadabang. Ato gini siyang sabayan. O pagtumar o mga food supplement mga kaigsuunan. No, kay magkataas ni atong edad mga kaigsuunan, whether you like it or not, kanang uban bitaw. Masuko, imong ingnong gulang, kay di ko nun siya gulang, mapahinganlag kawatan. Kanang ingno lang po nga, kawatan eh, kagulang. Magkataas itong edad, mga kaigsuunan, kining mga bangag-bangag o kining pores sa ato ang lawas, mga kaigsuunan, dili dayo na dali nga mutikyok. Unang dali kayong musulod ang panuhot, mga kaigsuunan. Bantay mo ni magkataas itong edad. Sa una, imbis perfume atong dalon, karon haplas naman gani. Ano man, kaya magkataas itong edad, dagan po ng panuhot, dagan na po mga musulod ng mga makapasakit sa imong lawas, makapanakit sa imong lawas, mga kaigsuunan. Una, ang makinang lang magpamasahe, gita. O niya, inigumag masahe ni mo,

Rato ra gyud kay nitong astasan mga kaigsuonan. Lisod karon ang kasakit mo nang karong panahon na nakaisog na sa ning mga virus, nakaisog na sa ning mga bakterya. O nya nakahubas ang atong bulsa. Isog ang bakterya ug virus pero atong bulsa nakatalawan. Mo nang kinahanglan palig-uno natong lawas mga kaigsuonan man tumaran ginato og astasan. Wala ko'y oras. Kaya lang si Buyaks Labyog. Manamilit, pinagis, pagingon. Lawas na ampingan kay Morgini ang atong puhunan. Salamat sa pagpamina.

0: Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa EMS Flight. Flower Shop.
7: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
9: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon rakayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan.
10: This is Amapola Broadcasting System.
11: 66348

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Atong lawas sa mga joint pain, labi na ang arthritis, makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max, Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag Heart Max, Extreme na.
3: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, taya sa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
4: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
5: Ako si Larry Maria Capagaypod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pagamix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nitesting sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyuhinay man ang parita ko. Pero pagsalay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabay lang ginapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa atin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ng Wonder Animal Vita, ipikibog yun.
4: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawa, malag, madili mo kapuyon, kanalag.
6: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, Kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng Nanscoffee. So, dili lang Nanscoffee, apil pa ang Cervicare, Nanscapsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kanyang Cervicare o Nanscapsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa pilit ko ni Ma'am Arlene. Salamat kayo,
9: Ma. Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko anong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
12: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginanlanon.

0: mo ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo o luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumanggit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
3: Okay.
2: O deyon, lami po ang katulog. Katungo pagkatilaw.
3: Pagkatilaw
2: sila. Kanang kapsul o
1: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako ay ni Roselyn Mbulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May DC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
7: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badge size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
9: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 7:03.
12: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
13: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
12: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
3: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
12: What do you want to be when you grow up?
3: When I grow up, I want to be a doctor.
12: Wow.
3: Because doctors are really nice and cool.
12: Mm-hmm.
3: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
12: Will you
3: breathe in? My clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
12: Wait.
3: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible. My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not.
12: Wow.
3: Thank you.
12: Wow. Grabe. Okay, what is your favorite?

0: Noon sa mga atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
1: Yung sakit dira, Brad. Yung nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabotaan ng klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karon sa makanaabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
3: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa alamre ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko ni unda ng bisyo, ha?
3: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili peligro po yan. Kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
3: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyukip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga, aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
7: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
8: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karono unya.
8: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.

0: maghandos, bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita.
0: Ining maong tolomanon ng handos balita, dungan nga badunggan sa tulog ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Ikan salawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farms Call Star Radio. Mga sibianan nga maoy tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos balita.
0: Ania na ang uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Balita headlines.
0: Negros Oriental gipili nga destinasyon sa dakong VIP tour 2026.
1: Balita headlines.
0: Orientation sa Agresenso program sa DE Tayasan ug Land Bank Malampusong.
1: Balita headlines.
0: Mga province paid nga barangay health workers sa Tayasan ug Hulungan nakadawat na sa ilang honorarium.
1: Balita headlines.
0: Kaya trek consultation ipahigayon sa local government unit sa Tayasan karong adlaw Biyernes diha sa Tayasan Primary Care Facility o ba ni Dr. Carl Gerard Yap.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Basic incident command system training sa mga partisipante sa Tayasan nagpadayon sa Baiz City.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Tayasan Care Coordinator Dibo Hinoo nagpahibalo ugma sa Sabado Hulyo 18 pagadawato ng mga requirements alang sa educational assistance ni Congressman MMAY para sa ikaduhang semester sa school year 2025-2026 sa lungsod sa Manhuyod.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Tulo ka edipisyo sa medical center, 35% nang nahuman ang istruktura, target nga mahuman sa 2029.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Himalalod, unom ka establishmento gilamoy og kalayo.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Dumaguete, kapin sa 15.8 milyones kapesos nga kadaot sa sunog sa Why Not Restobar o Pasillo Pardisis.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Motorsiklo, itasmagan og laing motorsiklo, usa patay upat angol sa Gihulngan City.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Cebulan, duha ka suspek sikop og usa misurrender sa kaso nga pagpatay sa Amerikano.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Manhuyod, kapin sa 13,000 pesos nga balor sa ginudahang Cebu na recover gikan sa 33 anyos nga lalaki.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Pamelek, ipasidanan ang kandidato sa BSKE batok sa pamulitika gamit ang tabang sa gobyerno.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: 620 ka mga nakalapas sa lokal nga ordinansa nadakpan sa Cebu PPO niadtong Hulyo 15.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Impeachment court target nga tapuson ang Article 4 batok ni BP Sara Duterte sa dili pa matapos ang Hulyo.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Senate President Sherwin Gatsalian nasakitan o nainsulto sa mga memes online.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: South Korea, ipatasan ang ilang interest rate sa unang higayon sukad niya itong 2023 samtang Estados Unidos mupataw o 25% nga buhis sa mga produkto gikan sa Brazil.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Yera sa Sudan, nagpadayon samtang United Nations nagpasidaan nga gigamit ang negosyo sa gum arabic sa pagpundo sa gubat.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: World's Perfect Day 2026, isaulog hapong adlawas samtang gipahinungod man ang importansya sa mga sawa sa kinaiyahan.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Magsangka sa World Cup Final ang Spain o Argentina karong Hulyo 19.
1: Dos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Angel Oxen, misaway kang Senador Robin Padilla.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Maugadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Ngagihandos ka na ito sa Astasan.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
3: Manigala atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
1: Handos balita!
2: Handos balita!
1: Balita!
0: Mga kahandos, may buntag ka na itong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Andos Balita!
2: Andos Balita!
0: Adlaw karong Biyernes, Pitsa 17, nimaong bulan sa Hulyo, tuig 2026.
1: Andos Balita!
2: Andos Balita!
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi, nga si Bayray Sorinio.
1: Andos Balita!
2: Andos Balita!
0: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyag Slabiog Karinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica Mikalyo, o Handos 24, Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: O handos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Balita.
0: Mga kahandos, sa dilipa sa kompletong detalye sa ito ang mga balita. Gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. At una karon nga aninaon ang kahimtang sa ito ang lakat sa ito nga panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton report ni weather forecaster Rinaldo Tambong. Sir Rinaldo, kumusta karon ang kahimtang sa ito nga lakat sa itong panahon dinhi sa ito nga lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
1: Handos Balita Weather Update.
5: Sa buntag, ang mga kasaba sa kanan di paminaw, kinatong weather update karang adlaw nga Biyernes, Hulyo 17, 2026. Ang habagat may naka-apekto sa kinagamiang wahin sa Northern Luzon. Samtang nahimo na nga bagyo, anaas tropical depression category, ang atong i-monitor na low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kining maong tropical depression, ulay kini nakita sa gilayong 2,965 kilometers silangan sa southeastern Mindanao. Dala niini gikuslon sa hangin nga 45 kilometers per hour do sa sentro ug sa buros nga maabot sa 55 kilometers per hour. Kini kini nagairog sa dulong sa aminang kasadpan nga direksyon. Wala kini epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Sa atong analysis, wala kini lauming nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Para sa localized weather forecast, kita din sa lalawigan sa Negros Oriental, lakit na ang Dumaguete City, makasin natin kita ang generally for weather condition, panagsang pangaroon sa dagumon ng kalangitan, doon may chance na isolated ng pagulan, pagbalito pa sila, sila din sa hapon hanggang sa gabi, tungod kinay sa localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, hinagat sa katarangan ng puro sa hangin, ikan sa habagat ang kasadpan at sa kasadpan, ang eksklabe sa buong lalawigan sa Negros Oriental, hindi nga pagsarangan ang pagbalod sa kadagatan. Walay na sa alasang ang gilwarning, ang pagmagamping o bilil lang giyapon mo kung siyasa at ang mataig ng mananagat, sila dito nagamit lang huwag mo isa kanyang padagat tungkol po yung nagpabilis kapili ang mga offshore thunder stores. Ang atong kabaybuan ng mataon, unyong unto, alas 12.16, tumagkita sa unyong na 2 meters, samtamuna sa unyong alas 8 sa gabi, tunay ginugon na 0.2 meters. Samtang forecast temperature na ito, karalawa, gikan sa 26 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ando masalas, unyong alas 6.16 sa hapon, ng musilang, ugma sa alas 5.35 sa buntag. Uga, mas na itong good update, dito rin sa pag-asa, dumigate, kini si Rina Batambong, daghang salamat.
1: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat sa Rinaldo Tambong sa mga weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.20.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato og epektibo? Ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mabigay panalip dagyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan, salkasi sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton og arthritis sa banpag nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungan lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata, salkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Buhusan sa gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw ka na ba sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Adi ana, gepela ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Cafe Max with Insulin. Sa duha na high blood, diabetes, arthritis, at taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit o balati. Adunay dusi ka mga herbal gardens kinin Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture. Mogama sa mga furniture. Platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving. More para sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kun kamo. Magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila'y baligyang kawayan o goon. Chairperson T, booking kita furniture. Naimutang atbang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblas, yung Tayasan, gaya panag-iya o gidumala nila ni Chairperson T. Booking Kito o Joffrey Booking Kito. SC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fixing supplies. SC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulangata Street, o ang branch 2, naimutang diha sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlen Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si J.R. Bingkoy o Jericho Palagteo. Branch 2 Chief Mechanic Rodjico Kayagap o Assistant Nene, nga si John Lyle.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.23.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
0: Karoon sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Negros Oriental gipili nga destinasyon sa dakong VIP Tour 2026. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex, lasigi Handos ug Labiu sa mga balitang lokal.
2: Handos balita. Live report.
6: Salamat ng buntag bayos na masungin ng paminaw. Gikan libay sa Negros Oriental Provincial Tourism Board ang pagkapili sa probinsya isip usa sa mga nagkunang destinasyon sa gipaabot na very important Pinoy kong VIP Tour 2026. Dulaan sa 300 kadeligar o gikan sa unong ka-Philippine Consulate sa Estados Unidos ang mabihita sa probinsya Kompuiga o kiniusa sa labing dakong grupo nga nadala sa nasod din ang Honolulu ang nagpadala sa kinatlang contingent. Gikan sa napulo ka adlaw nga itinerary sa mga bisita sa Pilipinas, upat ka adlaw ang gigahin alang sa pagsuroy sa mga atraksyon sa Negros Oriental. Si Woodrow Makiling Jr., ang Executive Director sa Provincial Tourism Board, nagpasalamat sa Philippine Consulate General sa Los Angeles, Tourism Attaché Jerry Panang, o Graha Travel President Jojo Clemente, silang dakong tabang, aron mahimong posible ang maumpagbisita. Nanukad digan sa Bago Farms Kustang Radio. Alang sa sidyaan ang pinugdan sa mga labas ng pinood ng mga balita, madagdaruno po niya. Pili si Handos 38 Boyex Love You Girl.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Carinal sa imo nga balitang lokal.
2: Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas
2: 7:26. Handos balita. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita.
0: Nagmalampuson ang gipahigayon nga orientasyon sa AgriSenso program sa Department of Agriculture kon Diitayasan o sa Land Bank of the Philippines sa Municipal Covered Court sa lungsod sa Tayasan gahapon adlaw, Hulyo 16. Ang kalihukan gisugdan sa alas 9 sa buntag o nagtumong sa pagpasabot sa programa nga nagtanyag o pautang nga adunay ubos nga interes alang sa mga mag-uma, mananagat o gagmayng negosyante aron mapalambo ang ilang panginabuhian. Ipanguluhan ang maong nga orientasyon ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. sa Diitayasan o ni Derek Paul Yu Torres, Account Officer sa Land Bank of the Philippines, Dumaguete, ubos sa pagdumala ni Chuna Sigunsaga, Head sa Northern Eastern Rural Lending Center kon NARLC sa Land Bank. Namulong usab sa atol sa programa si Ryan V. Labredo sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC o si Diana E. Amato sa Sugar Regulatory Administration kon SRA nga mipasabot sa mga serbisyo o programa nga mahimo nga papahimuslan sa sektor sa agrikultura. Gitambungan ang orientasyon sa mga mag-uma, mananagat o gagmay mga negosyante sa lungsod nga nagpakita silang interes sa mga oportunidad kagitanyag sa programa. Kusganon sab nga gisuportahan sa mahaning lungsod nga si Mayor Bim Roberto among kalihukan isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa paghatag og dugang nga suporta sa mga lumulupyo pinagi sa masayon nga pag-angkon og pautang nga dunay ubos nga interes aron mapalambo ang ilang panginabuyan og makatabang sa pagpauswag sa kahimtang sa ilang nga mga pamilya.
2: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Malipayong bidawat silang honorarium ang kapin. Kapin sa 300 ka mga province paid barangay health workers kon BHWs gikan sa lungsod sa Tayasan ug dagbayan sa Gilngan gabong adlaw Hulyo 16 atol sa payout nga gipahigayon sa public market function hall. Ang matag usa ka mga benepisyaryo nagadawat og 8,000 kapesos isip honorarium ubos sa programa sa Provincial Government of Negros Oriental nga gipangluhan ni Gobernador Checo Sagarbaria. Sumala ni Alectes Pacula pagsimula ng BHW Coordinator 154 sa mga nakabinibisyo ini gikan sa loong sustayasan nga gipangluhan sila nga BHW President kasi Juhelia Araco Balasabas samtang 200 Jesusab ang gikan sa nakbayan sa Giolngan ubos sa pangulo ni BHW President Joy Kalimpong. Dako ang pasalamat sa mga barangay health workers sa maong honorarium nga ilang nga giingon nga dakong suporta sila nga padayon nga pag-alagad isip mga frontliner sa pag-atiman sa kahimsog sa mga lumalopyo sa matag barangay. Ang provincial government nagpadayon sa paghatag og suporta o pag-ilas sa bililhong papel sa mga barangay health workers nga nagserbisyo isip unang dangpanan sa komunidad sa paghatag og batagang serbisyo sa panglawas.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sabag pa rayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Maayong balita alang sa mga residente sa Tayasan. Magpahigayon og psychiatric consultation ang local government unit sa Tayasan aron nga mahatagan og angay nga serbisyo ang mga nagkinahanglan og suporta sila nga kahimsog sa pangisip. Ang konsultasyon pangunahan ni Dr. Carl Girardiap, usa ka psychiatrist og ipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility karong adlaw Bernes, Hulyo 17 sugod sa alas 9 sa buntag. Lagim sa mga serbisyo nga mahimo nga mapahimuslan mao ang mental health check-up, counseling og psychiatric consultation. Gidasig sa mga otoridad ang tanan nga residente nga naginanglan og tambag o konsultasyon sa kahimsog sa pangisip nga pahimuslan kini mao nga higayon na. Ang maayo nga panglawas sa pangisip importante alang sa usa ka himsog ug malipayon nga komunidad. Alang sa dugang kasayuran, mahimo kamo nga mo-contact sa Tayasan Primary Care Facility o sa local government unit of Tayasan.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Nagpadayon gahapong adlawa o karong adlawa mga partisipante gikan sa munisipyo sa Tayasan sa gipahigayon nga basic incident command system kon BICS convex training course sa Amorganda Guest House Resorts and Restaurants sa Dakbayan sa Baiz. Amo nga pagbansay gipasugdahan o gipangluhan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO Tayasan. Isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan aron mapalig-on ang kaandam sa komunidad sa batok sa mga katalagman o mapauswag ang kapasidad sa mga responders sa pagdumalas sa mga emerhensiya. Tumong sa BEX training nga mapalambo ang kahibalo o kahanas sa mga partisipante sa husto nga organisasyon, koordinasyon o papatuman sa mga operasyon atol sa mga insidente o kalamidad. Gilamon sab nga pinaginini mas epektibo o mas paspas sa magtubag sa LGO sa bisan unsang emerhensiya nga mahimong may tabo sa umaabot. Among kalihukan, kabahin sa padayon nga commitment sa munisipyo sa Tayasan sa pagtukod og mas malig-on, andam og luwas nga komunidad, pinagi sa padayon nga pagbansay o papalambo sa kapasidad sa mga personnel nga nag-alagad sa publiko.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Gipahibalo ni Tayasan Care Coordinator Diboy Hinoo nga ugma Sabado, Hulyo 18, pagadawato ng mga requirements alang sa educational assistance ni Congressman MMAY para sa kaduang semester sa school year 2025 to 2026 sa lungsod sa Manhoyod. Ang pagdawat sa mga dokumento ibigayon sa Manhoyod Activity Center sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Busa gihag ni Hinoo ang tanan ng mga college students nga residente sa Manhoyod nga kwalipikado sa maong programa nga dili palabiyon kinamong higayuna o mag-andam sila nga mga gikinahanglang requirements aron maka-avail sa educational assistance. Matuman niya, dako kini nga katabang sa mga estudyante aron nga maibanan ang ilang gastuhan sa pag-eskwela o mapadayon ang ilang edukasyon.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Mga kahandos, katumaong tagna o mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa Herbsmith Pharma, ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, UID, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Raman Capsule, Raman Choco, Tawa-tawa si Sir Kermigaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlin sa May Alaw na Media Antakna sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balong the Great.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
1: Balita. Balitang Provincial. Balita.
0: Ini musunod nga mga balitang provincial. Gandos ka na to sa D3, Albestor 1 and 2 o RDB, Meat and Fish Bindur. Nagbaligya sa mga grocery sa parpanagunang mga kinahalanon sa Panimalay. Engon man sa Labas Kimas daw Karni, ang D3, Albestor 1 ay mutang diha sa Bulangata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3, Albestor 2, ano diha sa National Highway, Warner Brahma Street Poblasyon Tayasan o ang RDB Meat and Fish Bindur ang nadiya sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 o 10. D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Bindur gay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilan at daghan pa. Ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, kontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalaylepsia acids and the sugar can extract powder. DTX Capamix, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya store, Gami Angels General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table, chest, foam, disc, cabinet, floor mat, rapal, o gaban pa. Naimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, Gakaraiya store, o Gami Angels General Merchandise, gay panag-iya, o ginumala, nila ni Amefe, o Mison, o Julius, o Mison. How Wonder Herbal Oil, nindot alang sa mga katawan, nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol, sa kalawasan, tugod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasan na apamang haplas, gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imo kaugaling kung gikan sa makapaaguroy nga panahot, siya nang paagi imo makabuta tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masista, unang-una tugod humot imo haplas, busa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, delog dili ka maulaw, kaya tugod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na unini, ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, sa Emelalod, sa Butika Genesis, o San Sebastian Pharmacy sa Lalbertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
1: Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang provincial.
1: Balitang provincial. Andos balita.
0: Tulo ka edipisyo sa Medical City. 35% na nga nahuman ang istruktura, target nga mahuman sa 2029. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Handos 38. Buyax, love you, Karinal, gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Buyax, sala sige Handos ug love you sa imuhang balitang provincial.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
6: Dagan salamat ng bundang sa wais na masungit pa minaw. Di pa ibalo ni Provincial Engineer Andre Ruiz nga na sa 35% ang structural completion sa tulugad dagong edipisyo sa gitukong nga The New Medical City. Naglangkog gini sa 8 kanda ng Main Hospital Building, 5 kanda ng Medical Arts Building o 3 kanda ng Parking Facility nga pulos anana sa nagkalalang yugto sa pagkahuman. Sa pagkakaroon, nakatutok ang mga trabaho sa pag-install o plumbing, electrical o pagtukod sa mga bumbong sa mga pasilidad. Di padayag sa kagamhanan nga gitinguhan nila nga mahuman og hingpit ang tibok proyekto sa bulan sa Hulyo 2029. Kini nga kalambuan ang gipaabot nga makahatag og dakong tabang sa serbisyong medikal sa lawigan sa Negros Oriental, inigkahuman na ni ini. kaibigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang umitinumdan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Matagkaroon o gunya. Tiris Hondos, 38. Buyaks, love you, Karina.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal Simon Balitang Provincial
1: Handos Balita
0: Oras sa Pilipinas Alas 7:39
1: Handos Balita
0: Sabog pa na yun sa paghandos sa mga Balitang Provincial
1: Balitang Provincial Handos Balita Handos Balita
0: Ilamoy kalayong unom ka mga establishmento samtang partially damaged sa kusang kabalay sa sunog nga nitabo sa barangay North Poblacion Himalalod Negros Oriental pasado alas 12:40 gahapon sa kadlawon Huwebes Hulyo 16 base sa spot report sa Himalalod Municipal Police Station ang mga nagpatrolyo ang pulis may unang nagkamatikod sa naglilaab nga kalayo tali sa kisamis sa Joyce Tour og City Phone Cellphone and Accessories Shop gilayo nilang gibahibalo ang Himalalod Fire Station aron nga mutubag sa insidente sulod sa pabilang kaminoto mikatap ang kalayo og migo sa City Phone Cellphone and Accessories Shop Joyce Tour Butika Genesis Drug Store NL Store Park and Go og JB Bake Shop usab-usab kabalay ang naigo sa sunod apan partially lang ang kadaot nini. Mitabang usab sa pagbalong sa kalayo mga fire station sa Tayasan, Ayungon, La Libertad o Gihulngan. Nirespondi sab ang mga kapulisan aron masiguro ang kaluwasan sa publiko o mapugngan ang posible nga papangawat sa mga kasikbit nga establishmento. Sa pagsulat ng balita, wala pa matino ang kandidat sa kadaot o parayon pa ang imbisigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ang hinungdan sa sunog.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Piabot sa kapin 15.8 milyones ka pesos ang gibanabana nga kadaot sa sunog nga migo sa Wainat Restobar ug bahin sa Pasillo para this is sa Rizal Boulevard, Barangay Poblacion 4, Dumaguete City nito nga Miyerkules hapon, Hulyo 15. Base sa report sa Dumaguete City Fire Station, nadawat ang tawag bahin sa sunog alas 3:21 sa hapon ug mirespondi dayon ang mga bombero sunod lamang sa usa ka minuto ang lugar nga nasunugan adunay gilay-on nga 1.3 kilometro gikan sa fire station inisyal nga investigasyon total loss ang usa ka andana nga simple building nga giabangan sa Wainat Restobar samtang partially damaged ang duha ka andana nga commercial building sa Pasillo fire disease ang duha ka istruktura adunay kinatibuk ang floor area nga mel 55.9 square meters. Ideklara ang first alarm sa alas 3:21 sa hapon. Isundan sa second alarm alas 3:30 o third alarm sa alas 4:00. Nailalom sa control ang kalayo sa alas 4:35 sa hapon o hingpit nga napalong alas 6:36 sa gabi. Misalmot sa operasyon ang Dumaguete City Fire Station. Kauban ang Sibulan, Bakong, Valencia, Dawin o San Jose Fire Station. Ingon man, ang Fell Chinese Volunteer Fire Brigade on CDRRMO o PNP. Sa kinatibukan, 55 ka responders ang appel sa fighting operation. Lakip ang 21 ka personnel sa Bureau of Fire Protection. Napulo ka volunteers sa firefighters. Siyam ka members sa CDRRMO o 15 ka kapulisan. Wala hinoy na talang namatay o naangol sa mga sunog. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Armasuta ang hinungdan sa sunog.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga police report gihandos kanato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nakalain-laing mga sakit og balatian ang Amigos Capsule madungog sa Star Radio Tayasan ang ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 media ang takna sa gabi Lunes hangtod Sabado uban ni Kuya Angel Blisiason sa Sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual Malbual Pharmacy og SJN Pharmacy sa Bajen Butika Santo Niño sa Alegria 8 Johnson Pharmacy Sinovate Pharmacy Sinatilan Wake Your Pharmacy M Pajirax Toro, a pharmacy Shelmo Pharmacy, Sadalagi Trady Pharmacy, Gets and Edge Pharmacy, Sabalbek Sinjur Pharmacy, Sarunda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Salgatara Butika Marga, Samantalongon Butika Marga, Sadamanhog Bitawan Pharmacy, Zebora Pharmacy, Sidis Pharmacy, Abidrago Crister Pharmacy, Ang Amigus Capsule, Mapalit sa Tarang Pharmacy sa Makalungsuran, Ogdere sa Tayasan, Mapalit kinis sa IX Pharmacy, Yuri Pharmacy, Angel Pharmacy, Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubos nga presyo sama sa Divisoria og mga plastic wares sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay panag-iya o gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magbayo sa mga appliances sama sa Resco Cars Refrigerator kuban pa duula lang usab ang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit nga serbisyo na imutang diha sa Bulangata Street Oblasyon Tayasan kay Jablo Baker and Mark Neto nga karon ilan nasab nga giablihan nga lain brand sa San Jonesy samtang padayon gyapon sa pagkapunit ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Jonesy. Ingon man padayon usab sa pagkapunit ang lain nilang brand sa San Jonesy diya sa Bruma Street nga atbang sa amin Jules General Merchandise ngilang sabatusan o chinilasan.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report. Motorsiklo, gidasmagan og laing motorsiklo usa patay upat ang walls sa Giholngan City. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng reports ni Handos 38 Boyax Labio Cardinal. Gikan sa Lawak Balitaanan kon gikan sa Lawak Balitaanan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, alas sige Handos og Labio sa mga balitang o police report.
1: Handos balita. Report
6: live. Report. Dagan sa lahat ng bundang kung pa minu. Patay ang usag bag rider sa motorsiklo ko patang naangul human kini disgrasya sa dalan dito sa barangay Tinayunan Giulungan City ni Grocery Tal niyong Miyerkules sa kadlawon Hulyo 15. Sumalapas sa report sa pinpingan doha ka motorsiklo ang nagdagan sa susamang dalan sa riyang pag-abot sa mga lugar. Nisinya sa unang motorsiklo sa pagliko sa walang bahin sa mga dalan. Apan wala kinihikiti sa nagsunod ng motorsiklo, hinunggan na dasmagan kini. Humansay tabuon ng lagpot ang mga driver o glasti sa motorsiklo. Ang mga bitima ginali kinipagdala sa Giulungan City Hospital alang sa dinaliang pagtambal. Apan usa ka bag rider sa unang motorsiklo ang patay na kininga naabot sa hospital. Samtang ang naangul padayon na giatiman sa mga doktor sa mga tambalanan. Ang kapulisan sa Giulungan City padayon pa sa ilang dugang investigasyon sa mga hitabo. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibihan ang mitinuglan sa mga labas ng tinood ng mga balita. Matagkarunong kunya. Chris Handos, Trinday Utso. Boyax, love you, Karina. Reporting.
1: Handos Balita. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyax, love you, Karina. Simumbalitang. Kung sa imhang police report.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga police report.
1: Police, police, report, report. Handos balita, handos balita.
0: Duha ka suspek ang nasikop og usa ang mitahan human sa operasyon sa barangay Adyong Sibola ni Negros Oriental niadtong nga Hulyo 15 og 16. Ang mga suspek mao sila si alias Mark, alias Jal og alias Sim nga pulos mga residente sa barangay Adyong Sibola. Among mga suspek nalambigit sa kaso nga robbery with homicide batok sa Amerikano nga biktima nga si Kent Edward Carpenter. Gilusan ng operasyon sa mga sakop sa CI kon ISITG Carpenter o Sibulan Municipal Police Station human sa masusing nga investigasyon. Kasamtangan na karoon nga gipreso ang tulo ka mga suspitsado sa custodial facility sa kabulisan samtang nagpaabot sa formal nga mga pagwasaka o gaso. Padayon usab ang himo nga manhunt operasyon sa kabulisan aron nga marakpan pa ang lain nga usa nga suspect nga nagpabiling at large. Nasikop sa kabulisan usa ka 33 anyos nga lalaki atol sa baybas operasyon dito sa Sitio Abukay, Barangay San Jose Manhoyod ng Cruz Oriental niadtong Martes. Ang suspek ingon nga residente sa Barangay Suba Manhoyod. Among operasyon gipangunahan sa Manhoyod Municipal Police Station sa koordinasyon sa PLFN Drug Enforcement Agency kon PDEA. Sa mga operasyon nakumpiskar sa mga otoridad ang gibarabanang 2 ka gramos sa gidudhang sibo nga gituhang mukantidad sa 3 mL sa 100 pesos. Lagip sa mga ebidensya nga na-recover ang 2 ka pakete sa gidudahang sibo, usa ka 500 pesos nga gamit nga bypass money o usa sa kun usa ka tissue paper. Tudini, gipahibalo sa kabulisan ang suspek sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon o sa anti-torture act sa pinulungan nga iyang masabtan. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Manhoyod Municipal Police Station samtang nga giandam ang tukma nga mga kaso batukan niya tungod sa giingon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Handos balita, handos balita. Balitang regional. Handos balita, handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang regional, handos gratis sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga pagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo kitero sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamalig, yaunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Hindor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila branch sa Ike's Pharmacy, diya sa tayas sa New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto, diya sa corner Kalumba o Pabukay Street nga mo kitero sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kaya panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Marites Largado Isturco.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Handos balita, handos balita.
0: Kumilik, gipasidan-an ang kandidato sa BSKE batok sa pamulitika gamit ang tabang sa gobyerno. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Buyags Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyags, lasigi handos ug labyog sa mga balitang regional.
1: Handos balita. Live report. Live report.
6: Dawag ka lamat mimpunta ko sa bayan sa masukit ikpaminaw. Gipasidanan ni Kumilig Chairman George Erwin Garcia to sa usa ka press conference dito sa Bay City ang mga kandidato sa BSK bato sa paggamit sa inabang sa gobyerno alang sa ilang kampanya. Si Garcia o ang upat ka commissioner may bisita sa mga syudad aron manguna sa usa ka voter education campaign sa Negros Oriental State University kung Norso Campus 1. Giklaro niya nga ang pagpanghatag og tabang pinansyal sama sa AICS o AKAP kinahanglan nga dunay formal nga exemption gikan sa COMELEC aron dili kini magamit sa pamulitika. Hugot usab niyang gitambagan ang mga opisyal nga magpapili pag-usab nga magpalayo gyud sa mga distribution sites tungod kay ang pagpakita o pagkuha lang og hulagway dito mamahimong basihan sa kasong diskwalifikasyon. Bisan pa man sa mga hugot nga regulasyon gipasalig sa ahinsya nga magpadayong gyapon ang mga batakang servisyos barangay o ang mga dinalayang medikal nga hinabang alang sa katawhan. Nanupad gigan sa Bobo Farm School Star Radio. alang sa sibyanan nga may tinugan sa mga labas ug dinod sa mga balita. Matagdarunogo niya kina si Handos 30 Utso Buyaks. Love you kaya Reporting
1: Handos Balita Live Report Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyaks Labio Cardinal Simon Balitang Regional
1: Handos Balita Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:53.
1: Handos Balita Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional
1: Balitang Regional Handos Balita Handos Balita.
0: Nakadakop ang Cebu Police Provincial Office kon CPPO og 620 ka mga nakalapas sa lokal nga ordinansa atol sa 249 ka anti-criminality operations nga gimo sa tibuok lalawigan sa Sugbo niadto nga Hulyo 15. Isip kabahin sa padayon nga pagkatuman sa Safer Cities Initiative. Base sa CPPO, ang operasyon nagtutok sa pagsumpo sa mga kalapasan sama sa pag-inom o ilim ng maghubog o pagpanik.
7: This is Amapola Broadcasting System.
0: Lugar, paglakaw.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Salamatan ni Cebu, Gobernador Pamela Baricuatro, ang ligon nga pagtinabangay sa kapulisan sa mga lokal nga panggamhanan aron mapadayon ang malinawon og luwas nga lalawigan. Nagpasalig ang CPPO nga ipadayon ang Safer Cities Initiative pinagi sa mas ligon nga police visibility o pagpatuman sa balaod aron masiguro ang kaluwasan sa tanan nga mga sugbuanon.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
2: Handos balita. Balitang Nasyonal. Handos balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Animal Vita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahiyupan, magselbeng bitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahiyupan, makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong makahiyupan ang makaangkon og bugat nga timbang. Daling managgo og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong mga kahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labid na gitong namuhi sa manok bibi pato gansa, makatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspas ang ilang papagitlog o mas mapanago ang ilang mga itlog. Kutsara lang nga Animal Vita ang isagol sa ilang tubig ilim noon o dilabagha silang pagkaon. Ginagmay ang katira na pansiguradong ginansiyado ka. Animal Vita, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agribet o tayasan Cackers sa Ingon Cackers Agribet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agribet Supply.
2: Handos balita. Balitang Nasyonal. Handos balita.
1: Impeachment Court target nga tapuson ang Article 4 batok ni BP Sara Duterte sa dili pa matapos ang Hulyo. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyax Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyax, halasigi Handos ug Labiu sa mga Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita. Report!
3: Dagan salamat ng punta ko sa bayos tumasok yung tigpamino. Gilaumang tapusod sa Senado ang bahayin sa impeachment case na naglambigit sa iyong seryosong hulga na gihimo ni Vice Presidente Sara Duterte sa dili pa matapos ang bulan sa Hulyo. Matod ba sa tigpamaba sa impeachment call sa Senado nga si Attorney Reginald Tungol nga mukusog ang dagan sa mga proseso human gibawi sa prosekusyon ng pagpresentar sa unong pagkadugang mga saksi alang sa Article 4 sa reklamo sa impeachment. Tungod ni gilaumang mupadayo ng husay nga sa sunod nga akusasyon ang giingong sayop nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President kung OVP o sa Department of Education kung DepEd. Ubo sa Article 1 sa reklamo sa impeachment, giakusahan si VP Sara o pagbudhi sa pagsalig sa publiko ingon man ang grab of corruption tungod sa giyong sayop nga paggamit sa nilihustong liquidation sa kinatibukang 500 million kapisos na confidential funds gikan sa Office of the Vice President o 112.5 million kapisos gikan sa Department of Education. Nanobag din sa Bago Farm Schools Radio. Alang sa sibiyan ang nitinugdan sa mga labas at tinood ng mga balita. Matagkaroon ng kunya. Kaya si Handos, Trenda, Utso. Buyaks, love you, kanina.
2: Report.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal sa imong balitang nasyonal.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:59.
2: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Handos balita.
1: Iangkon ni Senate President Sherwin Gatsalian nga nasakitan, nainsulto o napiktuhan siya sa mga meme nga nagkatag sa social media kabahin siya nga paglingkod tupad sa ni Senate President Pro Tempore o Presiding Officer Francis Ches Escudero atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Gatsalian, tao lamang usab siya nga doon ay pagbati apan iya na lang gidawat isip kabahin sa nature sa social media samtang ilang gipadayon ang ilang